0: there. But this emphasize nga the least nga atong mabuhat, bisan gamay lang kana, dako na usab kini nga kalabutan o mga pag-ampo alang kanato nga tanan. Mga igsoon, buot man nato nga palawigon pa kining atong panag-upan, apan hamubo lamang ang panahon nga gitugyan kanato busa mga kaigsoonan ko diha kang Kristo atong tapuson kining atong panag-uban pinaagi sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imong kaayo nga among nasinati karon nga kabuntagon, bisan man sa among mga kinabuhi. Nabati namo Ginoo ang imong pagpanalangin o grasya, pinaagi usab sa imong pagpanalipod o pagsangkap kanamo sa tibok namong mga gikinahanglan. Salamat Ginoo sa koneksyon sa matag usa bisan niini nga programa sa tanan nga nagapaminaw kanamo. Bisan pa man Ginoo nagalaom kami nga ikaw magapanalangin sa imong mga katawhan sa kalipay man o sa kapito sa kinabuhi, ikaw padayon nga nagasamkap o hinaot Ginoo mamahimo kaming instrumento diha sa pagpadayag sa imong mga pulong pinaagi sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus kami nagampo, nagapasalamat, nagalaom nga ikaw sa mga tubag sa mga pagampo sa imong mga katawhan. Amen. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pakigdugtong ug may tinud-anong pagpaminaw nining atong tulumanon matag Domingo. Bidlisaw sa kahayag kini si Reverend Mahalalil Padua, kauban nako karon si Pastor Manix ug Apprentice Jamar Ladak nga namilit kaninyo ug nagapanghinaot nga kamo makasinati og usa ka malipayon, malinawon ug mabungahong adlaw nga Domingo. Hinaot nga ang Dios nga magbubuhat, manunubos ug magsasangkap, magapanalangin ug magagiya kanato tanan gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Amen.
2: Way balinay, DYRD kanunay.
3: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Paloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
4: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-ano.
10: DYRD, ang aking pagpaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
11: Akong pagpaminaw na radio station kay wala ang DYRD radio kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimaw na usab kanamo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Haleluya, mga higalag, may isuko niya kay Kristo. Kumusta? O maayong buntag na usab kanin tanan. Sama ka usap pa, kini ang inyong mga ganas kanin. Benito, Kabanatos, Brother Jerry Malimut. Sa Pikas Lawak, si Angel Gilberto Lup. Magkapalin kami sa pagigubang kanin yun. Nining mga nga programa. Ang Jesus Christ. Dalaygo ng Diyos. Tapusan nga, sama ko sa panaghata to panahon nga magkapalin nining mga hulhaton. Ubansab sa itong mga kaisunan, nga suporta sila mga pag-ampo, mga sila pinumbahin. Aron nga kining mga programa magapadayon hangtod nining maong adlaw.
1: Haleluya.
0: Dalay gyud ang disugat tapusan. Kumusta kamo tanan natong mga soking tigpiminaw dinhi sa siyudad sa Tagbilaran bisan pa sa mga katawhan sa lalain dapit natong probinsya sa Bohol nga maabot sa atong pagsibya sa atong mga silingan nga kaislahan dis kabe sa Mindanao. Hangtod sa tibuok kalibutan nagasulod atong programa pinagis kay manan sa internet sa Facebook Live sa DWRD og sa ato sa mga Facebook page no sa Vidensyo ninyo. Salamat sa Ginoo, bisan pa sa mga katauhan nga may gumawa sa pagpatipulong sa Diyos. Kumusta ka muntas ka buntago? Naat ko na siya magkapalangin tanan. Bisan pa sa atong mga kaigso na usap, nga nining adlaw, kita usap, bagahi mo sa atong panagkatigong sa pagpadayon nini, samtang nagkapaabot kita sa atong Jesus Kristo, ang iyong kasulatan nga dilibian ang panagkatigong. Salamat sa Ginoo. Kumusta ka mga kaigso na diyan sa Santa Cruz Batuan, no? Sa kanunay atong mga Panginaot, nga ang Diyos magkapanalangin sa inyong bulaton diha, bisan pa nga nagkadoon na sa yearly, no? Fellowship diha. Hallelujah, tukot sa Ginoo. Bisan pa dito si Ligan, no? Sab, karong bulan sa Abril, no?
1: November.
0: Have doon na sa inyong bulaton diha. Naot po ko ang Diyos magkapanalangin sa inyong mga bulaton sa mga pagpangalagad. Naot po ko ang Diyos magkapadayon sa paggahong bisan pa sa mga kabatanunan nga magkapadayon sa bulaton samtang nakapaabot kita sa atong Ginoong Kristo. Salamat sa Ginoo. Atong mga kahigalang sa lalaing dapit, kumusta kami tanas kabuntago? Naot po ko nga magahatag sa muda kung pagtagadusab sa mga pulong atong pag-ahisugutan. Gumikan kay nahibulo kita nga kini mga pulong atong ginahatag sa inyo mga kaisunggi kanin sa Blanca Sulatan o dili namo ni ang gingon sa Ginoong Hesus mga kaisunan nga ihatag kanila ang pasidanggikan kanako mga ngamula maghatag lang magiging pasidang kamo di mo muto na, inyo na mga kaisunan kamuray manubag sa Ginoo sa maong nga butang kay sa among bahin mga kaisunan dili man niya yung nga amo ni mga pulong nga gihatag sa inyo amo lang gibase ni sumalas na kasulat sa Blanca Sulatan.
1: Amen.
0: So, naku ang magkapalingin kang tanan, bisan pa sa itong mga kaigusong Mindanao, kumusta ka muntang sa Muntagon? O, oh, aliloa, brado doon istay mo. So, brad, kumusta? Yeah. O, oh, bisan pa sa imong mga palalab diyan, no?
1: Aliloa.
0: Aliloa. O, oh, atong mga kaigusong na sa diyan sa
1: Iligan,
0: brado doon doon din, brado David, brado Julian, brado Litlit, o uban pa sa itong mga kapatulang diyan. Kumusta kung internas ka buntagon? Naot ang Diyos magkapanalangin sa inyong mga kinabuhi. O nga, bisan pa dito sa Kulambugan, no? Di Brad Dicoy. Brad Dicoy Santillan, dito sa Tubod. Brad Britain dito sa Maranding, no? O ban pa sila. Brad Dan Bagari sa usap na dahidag kang mga buluhaton. Usap, salamat sa Ginoon. Naot ang Diyos magkapanalangin sa itong mga buluhaton. Bisan pa sa itong mga pagpangalagad, pagkinabuhi. Nga, kahimutan tayo sa iyong presensya. Bisan pa sa mga kaulangan diha sa mga pagpangalagad. Ang Diyos sa magito'y magahusay sa tanan mga butang.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo. Dita mo lang mga kaigsoon ng brano kay Imbilis na matagot lumala ba? Itong damon kini ito pag pamulang korong pinagi sa mga pagampo. Haleluya. Dalay gawin kaamahan ng brano. Salamat sa kagawa sa maghihatag nga kami makapadayon sa mga buluhaton nga maghihatag ka namo sa pagbalik mensahe. Bisan pa nining watak na inampo ko nga ang Blang Espiritu magagiya ka namo. Bisan pa sa nagkasunod ng sibi ang sila. Sa makasabot mga panalinginan, amo kini sa ding tanong sa ngalan sa Ginoong Kristo.
1: Hallelujah. Amen.
0: Hallelujah. Dalay ko na siyong katapusan. Salamat sa Ginoo nga mga kaisunan. Bitinta sa atong pagsugod mga kaisunan. Ato ning tagad kong pagtagad ang mga butang ato ang nasugdan na sa pagsaysay kininyo ang mahitungod sa nangamatay, ang paglaom sa nangamatay, o kini ng mga pagabanhaw sa mga nangamatay. Mga kaigsunan, itong labing Domingo, at nisgutan nga ang saad sa Diyos mga kaigsunan nga ang mga tao nga mga matay na ay pagkabanhaw, na gisultim na sa itong Diyos Kristo, gitagna na ni Propeta Daniel, Lucidus, nga daghan na sa abog, nangatulog, ay wala ko sa Biblia na nangamatay. Mga mahigmata sila. O niya, mausap gihapon ang gisulti sa atong Jesus Kristo sa Juan 5 bersikulo 28 subitin na ibig nga mabot ginapanahon mga kaiso nga mabanhaw to nga matay no ang gisgutan lang nga dili gid pareha padulungan sa mas gisgutan sa din ni dos dos mao pod ang gisulti dito sa Juan 5 bersikulo 29 ibig ini kabanhaw atos kinabuhi ang uban ang nanguban pod ato sa paghinukman sa silot mao nay kanaging bitaw diha sa final nga eternal separation kadiya sa Mateo 25:46 nga namahawa sila nga to sirot nga dayon uban pod nga to pas kinabuhing dayon eternal separation na to brad no wa na to ingon nga kwan pa
1: napay lain
0: unya atong gisgutan to blayon Domingo brad nga sa pagbalik sa atong Jesus Kristo di sa panganoran haleluya gitagaag ditali diha ang unang mabanhaw maaruh to nga matay diha kang Kristo sumala sa unang Korinto 4 unang Tesalonika 4:16 no murot ay unang mabanhaw. Kana ini tingon sa katapusan trompeta nga giskutan usab sa unang Korinto 15:52 no nga ang lawas nga madunot ila sa lawas madunot ang lawas mamatay ila sa lawas ni matay ni ang buhi nga ini kabot sa atong Jesus Kristo kana buhi nga nagalagad sa atong Jesus Kristo di na lawagi kamatayon kun dili ila sa nasiag lawas nga dili madunot pero haleluya arita sa ang atong pagpanikor mga kaigsoon, ari na punta sa ikaduhang pagkabanhaw. Mao katong nangamatay nga dili iyan ni Kristo.
1: Why Kristo?
0: Okay, ang gingon dito sa una tis ni Kwakondritsais, nga ang nangamatay ni Kristo, mo'y muuna. Sa ito pa na ay mawalahi. Mao na yung gingon dito sa Pinedag 20, versikulo 5, nga ang nakaambit sa nang pagkabanhaw, haliluya, maghari uban ka Kristo, sulod sa kalibo ka tuig. Pero ang uban ba nangamatay, dili sa namang buhay pag-usap, hantun matapos una ang kalibo ka tuig. Muna gisulti sa Biblia. Haliluya. Muna nga, ang kanindot mga kaigsunan ko, ang tao makambil sa namang pagbanhaw, kay wa na gina ay kagahong pa yung kaduhang kamatay, ang kanang impirno ba?
1: Wa na impirno.
0: Oo, niya. Mga bulahan ha. Mga bulahan. Bulahan. Dito sa Pilar 20, Bresikulas, mga bulahan, mga bulahan. Oo, kay di na sila mangamatay pa di na sila
1: maghari
0: maghari na sila uban kang Kristo unya sa Roma 8:1 brad wa na gyud paghinukman sa silot ang mga anak kang Kristo Hestos
1: amen
0: wa gyud paghinukman sa silot salamat sa Ginoo oh amo ni ta ko bitah dia mo nga kalabuto na to na haleluya pagkalabuto na to na so nini mo tag na atong isugutan usab ang mahitungod sa ikaduhang pagkabanhaw kanigin man ang Biblia sa Pinedag 20 bersikulo 5 nga dili sila mabuhi pag-usap hantun matapos una ang usa ka libo katuig. Now, atong tanawon mga kaigsoonan ini abot na sa maong panahon sa pagbanhaw sa mga nangamatay nga dili na tuyan ni Kristo.
1: Dili way Kristo.
0: Oh, ni Kristo kay ang mga iya ni Kristo
1: nabanhaw na maguna.
0: Nabanhaw na una ang ilisa lawas sa madunot unya katumbuhi pud na bilin. Ilisa paglawas nga di na madunot unang Korinto 15:52 no. Haleluya. Sa artong atong ihatag pa noon, Brajiri, ang mahitungod sa mga
1: nangamatay. Nangabanhaw nga wa na way Kristo.
0: Mabanhaw way Kristo.
1: Lakto niya pagkasulti.
0: Oh, lakto pagkasulti na. Sa atong ihatag, Brajiri.
1: Brajiri, at mabasa na din sa Pinadayag 20, versikulo 12 nga to sa 13, nga ato na yung basahon. Mawani din niya yung gisigutan. O nakita ko ang mga patay, mga dagkong gagmay, nga na nagtindog sa tuwangan sa tulo, o dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dahil laing basahon nga gibuklad nga maong basahon sa kinabuhi ug ang mga patay gipanganghukman pinasikad sa naisulat diha sa basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini ang kamatayon ug ang hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang binuhatan mga dinhi mga igsoon ang gisgutan ni kadto naning mga banhaw nga dakto niya pagkasulti wa mga lagad og Dios wa mga lagad og Ginoo mao ni dangatan kay dinhi sa 13 kaning hades ang uban na yung man nga purgatorio kuno na pero
0: lugnanan namatay ba sa lugnanan
1: ang uba na ang kamatayon ni mitugyan sa ato pa kini mga tawo na ning tugyan sa gani mga tawo diwa gani mga lagad og Kristo mao na nga ang giingon dinhi sa dito sa 15, sa 14 niya, ang kamatayon ng Hades, gitambog na ito. Sa linaw nga kalayo, maukini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ang ngalan ni Bisan Kinsa, na di makatagan sa naisulat diha sa Basan sa Kinabuhi, siya nga itambog na ito sa linaw nga kalayo. O kiningisigutan ninyo, may gisuon, katuling mga lagad o Ginoo. Maunay ang dangatan, di maniamong sulte, ang Biblia may nagapadayag niini, dinhi nga batong mabasa atong mabati nga linaw nga kalayo ang dangatan. Mao na nga sa atong pagkinabuhi ang maigsoon, importante yun ang pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos.
0: Amen.
1: Kay niagi, sigutan man sa balaang kasulatan, dili man ni among nga pulong, kundi ni gikan ni sa balaang kasulatan na ang dangatan sa mga tao yun nga di mangalagad og buhi nga Diyos, ngadto yun sa laktong nga basulte, sa impirno yun ang dangatan, di na nga kalayo. Ug niya pag isgutan diha sa Mateo 12, kining hinigil ba na ang mga tao ron niya sa mga kanang mga pulong, mga way pulos nga magagula sa baba. Magamiton niya po na sa pag-adlaw sa hukom, ang mga pulong nga walay pulos nga magagula sa iyong baba. Daghan ron nga, bisang gani kunuhin, ang alagan na Ginoo, pero ang mga baba, huwag hapoy pulos nga pulong magagawas.
0: Labi na makainom na.
1: Labi na makainom na, pero nagaangkon nga ng alagad o Ginoo. Kusog pa mo dipinsa sa
0: relihiyon.
1: Pero ang gisigutan din sa Mateo 12, ang matagpulong magagawas sa imong baba, ang way pulos, gamiton niya po na ni, sa panahon sa hukom. Mauna nga, magbantay ito mga igsoon sa atong pinulungan kay lagi ang Biblia gapadayag nga gamiton na sa adlaw sa hukom. O gilis na pa din sa Juan 12, kinipulong po sa Dios mga igsoon na gipadayag. Imo lang ipakaway bili, gamiton niya po na. So ang pinasikad sa pulong sa Dios, gamiton niya po na sa adlaw sa hukom. Mao niya po na gamiton, mao na nga importante po na, nga maminaw ta sa mga pulong diha sa balaang kasulatan, sa mga mga nagapadayag sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. Kay kining pulong sa Dios mao po ni gamiton sa adlaw sa hukom diha sa Juan 12:48, so, mabasa nato na maigsoon. Mao ni nga samtang niya pay panahon ni gihatag, pahimos na to ang panahon nga gihatag nga kita mga lagad ngadto sa buhi ug tinuod niya Dios. Maigsoon. Dungog himaya kung ibalik sa itong buhi nga Dios, kung nangihatag sa itong igsoon nga si Brad Ben sa pag-isgot pa ng isgutan na ito karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Amen. Hallelujah. Salamat sa ginoo mga kaigsoonan. So, ang nga ni masamtan mga kaigsoonan, gumikan kay ang atorbang namatag mahayag ang pangadiyon, gikan dito sa langit mga kaigsoonan, mubalis Kristo na paghukom sa mga buhi sa mga patay.
1: Oo.
0: Dili man na mawigi.
1: Dayag sa Biblia.
0: Ay, detalye sa Biblia mga kaigsoonan.
1: Amen.
0: Ang paghukom mga kaigsoonan, hallelujah, wala na diha sa katawhan sa Dios. Ngani sa Juan 5:24, dili na sinuhok man kada kalabang ni kas kamatay. Ngadto sa kinabuhi. Una sa Roma 8:1 brad no, na Roma 8:1 nga wala na pa kinukman sa sirot ang mga anak kang Kristo Jesus.
1: Amen.
0: Hallelujah. Aton tanawon mga kaigsoonan. Doon na duha ka kini bitang sa pinaday kapitulo 20 mga kaigsoonan, kamo na minanod karon. Sundan ninyo ang atong isutan karon no. Doon na duha ka pagkabanaw ang isukutan sa Pinilay Kapitulo 20. Arong masayin na, no? Ang unang pagkabanaw, makita ni mo sa Pinilay 20, versikulo 4, nga nakita yun ni Juan ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpahimatumahitog ang Jesus, tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mudawat, wala sila musimba sa mapintas ng manap, o sa iyang larawan, wala sa mudawat sa marka siyang sa ilang mga akta mo, sa ilang kamot, silang nabuhi pag-usap, naghari o bang ka-Kristo, sulod sa 1,000 katuig. Mga kaigsoon, mauni ang mga katauhan nga nangamatay di ang Kristo, nabuhi sila pag-usap, naghari o bang ka-Kristo, sulod sa 1,000 katuig. Wala ni sila hukmi sa silot. Kaya wapayin pag-inuman sa silot.
1: Wapay hukum na nga nadawat.
0: O, mauni gingon din sa bisiklo 20 nga, kini mao ang nahaon ng pagkabanhaw. So, mauni ang nahaon ng pagkabanhaw. Ang nangamatay di ang Kristo, muuna sa pagpumangon nga gisukutan dito sa 1 Thessalonians 4:16.
1: Hallelujah.
0: Nanya karon, mao ni ang nakita ni Juan sa sinugdan padiri sa Pinadayag Kapitulo 6 ato sa mga taga-adugang pangpahayag mga kaigsoonan. Kining nahunang pagabanaw, nakita mo ni Juan ang mga kalag sa gipamunggutan sa ulo tungod sa pulong sa Dios. Mao ni nga buhi pag-usab. Pero sa wapon ni sila mga buhi mga kaigsoonan, nakita po din ni Juan sa Pinadayag Kapitulo 6 versikulo 9. Nakita niya ang mga sa ilalom sa laran, diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios, tungod sa pagpahimato nilang nihimo. So mao gihimo ni mga kalag mga kaigsoonan nga nangamatay tungod ni sa pulong sa Dios. Wa ni mamatay tungod sa pagkapalahubog, wa ni mamatay tungod sa hinindakpan sa mga illegal nga mga buhat. Hallelujah. Kun dili nangamatay nito sila tungod sa pulong sa Dios, tungod sa pagpahimato nilang nihimo. Mao ni nakita diri ni Juan sa Pinadayag 20 bersikulo 4 mga kaigsoonan. Ngani sa di nakita ni Juan sa kapitulo 6 bersikulo 9, makita na itong mga kaisunan nga kining mga tawhan na sumala sa bersikulo 11, pinadag sa bersikulo 11, nga matago sa kanila gihatagan og maputi takas nga bisti. Gisugo sila sa pagpahulay una sa makadiyot hangtod husto nang gidaghanon. Sila masika uli pa masika igsunan nga pagapatino sa maingon kanila. So kini sila gitagaan sila takas nga bisti gipapahulay sila. Oning sa Biblia nga ang mga matay ni Kristo bulahan kay makapahulay na. Dito sa Pedro 14 bersikulo 13. Haleluya. Nakadon. Adto makita mga kaigsunan kining matawhan nga nakita ni Juan nga mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Nagingnan siya sa manulunda. Kinsa man sila, di sa man sila sigikan. Matod pa sa Pindidag City, versikulo 13, hantun sa 14. Pero matod pa sa ni Juan, sinyo na sa ikaw, o matod pa sa malunda, o siya mingong kanako, maukini sila nagpakalabang sa dagkong kasakitan. Ang ilang mga tagas nga bisti, gilabuhan ang ilang ipaputi sa dugo. So mga kaisunan, nakita na to sa mga hanay sa Biblia, nga ang nakita ni Juan nga mga kalag nga ipamugutan sa ulo tungod sa pulong sa Dios, nakita gin ni Juan nga mao di kini sila ang napakalabang sa dagkong kasakitan.
1: Amen. Haleluya.
0: Kanagingan sa uban nga gisaggaw na upay kasakitan. Asa man to sila ikita?
1: Asa man to
0: sila? Asa man to sila? Di man to sila ibutang, brad?
1: Ibutang, mao.
0: Haleluya. Di man to sila ibutang. Asa man to ibutang? Na mga kaisunan, nakita na to sa Biblia nga ang manulong namingon kaniya nga mao kini sila napakalabang sa dagong kasagitan. Imagine nga gipamatay sila tungod sa pulong sa Dios. Wa mo simbas mapitas nga manap bisan pa sila yang larawan. Pero pag-abot sa panahon sa pagbanaw sa mga namatay, sila mo'y unang nakaambit sa naon ng pagbanaw. Kunya, mato pa sa 20 versikulo 6 sa pinadayag, bulahan o balaan kayo naman. Ato nakita ang mga kaisunan nga ang mga tao ninyo, wala'y gahumi ka doon kamatay. Masa manay ka doon kamatay, ang linaw ng kalayo. Pinadayag 20 versikulo 15. Hallelujah. Mo na ilinaw ang kalayo mo, ikaw ang kamatayon. Yun niya, mga hari sila umang ka-Kristo, solo sa kalayos kabutuig. Yun niya, makita na ito, mahimo sila mga sasadote. Halilu mo na, ang unang pagkabanhaw. Karon, ang atong iskutan mga kaisunan, kinimbang mo na nga banhaw nga, why Kristo? Nakita na ito, ikaduhang nga punto sa pinadig 20 gihapon ni. Ato makita, mauna ni ang giskutan ni Brazil Edirisa na ay kapitulo 20 sa pinadig versikulo 11 na hanto na sa versikulo 15 nga nakita na ni Juan ang puti nga trono niya, nakita na ni Juan ang mga patay, no? Mga dagugang may kanamang inilabag, dili inilabag. Kanamang dili dungganan, mga dunggan, nakita niya. Naa sila sa tubang trono. Unya, suma sa versikulo 12, doon na ibasahon gibuklad. Unsa ning basahon ng mga kaisunan, basahon niya sa handumanan. Mao ni gisulatan sa imo mga buhat sa kalibutan, nga dito ka kapangulipas, nga wa ka maghubog-hubog, wa ka mangabit, wa ka manapaw. Gisulat din ning maong basahon sa handumanan, nga gisulatan na dito sa Malakias 3:16, nga doon na ibasahon sa handumanan, nga gisulatan. No? O diya, napoy laing basahon gibuklad, nga maong basahon sa kinabuhi, sumala sa bersikulo 12, niya ang mga patay gipanaghukman, no? Gipanaghukman ang mga patay. Kining mga tawhana gipanaghukman ni sila. O sumala sa Biblia. Katong nauna ang pagkabanaw gisuna sa kapitulo 20 bersikulo 4, wato ay hukmi. O ngano man kay matul palagi sa Roma 8:1, wa na ipakinukman sa silot ang manakang Kristo Jesus.
1: Amen.
0: O pero kining mga tawhana nang namatay, gihukman na sila, pinasikad sa Nehesula si Basal, pinasikad sila ang mga binuhatan. Ngano man mga kaisunan, na magoy mga tawo nga argabiado. Mao na nga di kaka pangulipas gumikan kay sa ato nang nisgutan sa Iglesias 12 bersikulo 14 pagadadun sa hukom ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa presensya sa Dios, no? Oh, mo na nga way tao nga maka tago matupas Jeremias 23:24 way tao makatago gumikan kay ang binuhatan maig dautan dadun man sa presensya sa Dios. Unya matupagani sa ni dito sa Hebron 4:13, ang tanan, binuksan dayag sa presensya sa Dios. Wa'y makatago. Hallelujah. Muna yato nakita sa bilang kasunatan. Nakaroon, hukman sila presensya sa Dios, basang pinagsin bihatan. Unya, ang mangangalan ni Bisan Kinsa nga dili makaplagan na Jesus basang kinabuhi, itambog nga to sila na mga kalayo nga mauwang ikaduhang kamatayon. No? Sumala sa versikulo 15. Ang pangutana karon na Jesus ba ang inyong mangalan sa basang kinabuhi? Kano man mga kaigsoon, abin ninyo, sa Biblia, nag-ingon ang Dios mismo sa Exodo 32 versículo 33. Papasun. Bisan kinsa nga nakasala bato kanako ang iyang ngalan pagapason ko sa akong basahon. Kanang basahon kina buhi iya na sa Ginoo. Bisan pagani sa Pinadayag 21 versículo 27, basahon na nga iya sa kordero. So mga kaigsunan, kung nagpakasala ka atubangan sa Dios, ang imong ngalan papason guna sa basahon sa kinabuhi. Nakaron kay unsa man ning pagpakasala, di ba? Ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. Unang Juan 3 bersikulo 4. Hallelujah. Tumakita ng mga kaisunan sa Juan 3 bersikulo 4 nga ang tanang kanhimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo. Kaya ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. So mga kaisunan, kung ang sugo nag-ingon, ayaw kong pagkahubog kay kana mo'y pagpatuyang, Epeso 5:18, niya maghubog-hubog mo, tagay-tagay mo diha, nakalapas mo sa Dios, sa balaod sa Dios. Ang inyong ngalan, papason sa iyang basahon. Hallelujah. Nakaron, o papason na. Sumalas binilag 20, versikulo 15, itambong at sulit ng kargo sa pringa mao ang kaduhang kamatayon. Pero, aron gid ma-justified ang tao. Gumikan lagi kay kini mga tao sa kalibutan, nakidahanan pa ganyan nag-witness, nakidahanan pag-abogado, parang mupamatuod ka. Ato ba nga sa kasubran, no? Sa hukmanan. Pero, ato makita mga kaigsunan nga ang panahon sa hukom, mga kaigsunan, bukharon ang basahon, gumikan kay naada na sulat ang imong gipang buhat. Pinasikad sa imong binuhatan samtang buhay pa ka. Mo na giyon din sa kasulatan nga pinasikad sa mga binuhatan nga gisukutan sa Pinilag 20, versikulo 12, hantot 13, nga ang mga batang pinakupan, pinasikad sa
1: ilang mga binuhatan.
0: Mga nisulat basa, pinasikad sa mga binuhatan. So, buhat. Ano niya, sa gisukutan ni Brother Jerry, dili kayo buhat ra, kung dili ka na pong mga pulong, ay pulos, may gula sa baba. Kaya mga bastos na mga ba.
1: Gamiton niya.
0: Gamiton pa nasukup, kaya mga panunglo, kaya mga pasipala, kaya mga bastos na mga sinultihan. Matupan ni Kristo sa Matthew 12:36-37, nga sa imong pulong pag matarong ni kao, sa imong pulong pag hukman ka sa silo. So gamito ng pulong. Mga bitaw nga, ingon si David sa Salmo 139:4, walay mo sa kapulong nga wala mo mahibalo eh. So nahibalo hindi sa imong pumulong. Bisa pag nagkajungit na kadihaog na istorya. Aleluya. Why o sa kapulong nga wala mahibalo eh sa Diyos? Salmo 139:4. Nahibalo ang Diyos. Mga bitaw nga, bantayan na mito nito dila matupan ni Santiago kay kini dila bisa to gamay ra na pero makasunog kay ang dila usa man nakakalayo matupan sa Santiago 3 versículo 5 anto sa 6 kada ko sa lasan masunog usa ra kapulitan pus puro dila tong lawas dako tong lawas pero ang dila ray makaangin mo na pagbantay dila kay ang kanang sinultihan nato gamito na panahon sa hukom unya is kining katulo mao kini pagpatay sa pulong sa Dios. Naay daghang mga tawo ron nga kana bitaw makaangin bitaw para brad nga nay Kristohanon kuno pero walihan sa pulong sa Dios. Di masuko, di mo di mo tuo jan masuko pa. Kristohanon
1: maka.
0: Di ba ang Kristohanon matupad ni Kristo sa Juan 10:27 ang akong karero na kapatay sa akong pulong. Hallelujah nya. O basahan sa pulong gito. Masuko man
1: ang Kristohanon.
0: Aliyo so ang iyong bitaw ni Kristo diha sa Juan 8:47 nga ang iya sa Dios maminaw sa pulong sa
1: Dios.
0: So, ug dili gyud iya sa Dios, dili ka maminaw. Mo na ilhanan ba diha nga dinod ba ka iya sa Dios kung maminaw ka sa pulong sa Dios.
1: Lana dinod ba kang Kristo hanaw?
0: Oh, namay man. Ah, nga ba lain ba sa reliyon?
1: Reliyon
0: may. Reliyon. Ang mga kaison di man ri amo warang giwali mo amo ang mga pulong kay matupad ni Kristo diha sa Juan 10:16. Ang magsilikway kanino, nagsilikway kan ako. Sa to pa warning na sa Ginoo si Kristo kung nagsilikway ta sa mga nagwali sa iyang pulong, nagsilikway pa na sa atong Kristo. Mo bitaw ngin diya di sa Juan 12:48 nga ang nagsilikway ka na ko di dawat sa konsulti si adunay maghukom. Ang mga pulong nga akong isulti mao ni maghukom kaniya sa kadulay mga adlaw. So gamiton kini. Kon naminaw ka sa pulong sa Dios, wala ba? Gamiton ni ayo pagdahom nga kanang imo pag labi na namin mga tao di kakita ni nagwali gani sirhan pultahan, sirhan bintana. Di mo dawat nga naman kaya lagi malalag reliyon. Mga kaigsunan, nabi ninyo, kanang mga pulong ining sirkway, pulong na sa Dios.
1: Amen. Hallelujah.
0: Gamito na panahon sa adlaw sa hukom, o makighusay yun ta.
1: Sa imong
0: buhat, sa imong mga pulong, o sawa niyo po patungo sa pulong sa Dios. Gamito yung gina. Sumala sa ato nakita sa Blanca Selatan. Karon lang mga kaigsunan, hallelujah, nahibalo kita nga ang Dios nakatudlo na. Kanang yung bitas sa buhat di 6:31, brad. Nga ang Dios nakatudlo, nag-adlaw. Ano sa ani hukmi ang kalibutan? Wa ta kay balok nasa. Ikaw na hibalok ka ba kanos ah?
1: Basta kay hukman.
0: Oh, basta kay hukman. Ang importante mga kaigsoonan na hibalo man ta nga dunay gipaghukom nga mulabot ang atong angay nga buhaton nga kita unta mahinluan tanang daan sa sala. Aron nga dili kay kini mga tao bitaw nga makonbikto din sa kalibutan tungod sa sala na himo prison, multahan, silutan. Mao po na mga kaigsoonan nga samtang wa pa mubalik si Kristo. Kita unta mga kaigsoonan nagahim na ta sa pagsusi sa gulita mo pasigarbo. Haleluya, daghang mga tahang bugiro nung panahon na. Di ito pasigarbo, kaya ganun mga kaigsoonan. Ang garbo mo na'y nakaingon nga nun, nahulog ang yawa mga kaigsoonan. Ang garbo mo na'y makaus-us sa tao, gikan sa presensya sa Diyos. Mo nga, sa ato pala nga kinabuhi, samtang napatay gininhawa, atong andaman ko labuhi nga kita, mabuhit ang mamatay. Iyat ang Ginoo. Mo na isulti ni Pablo mga kaigsoonan.
1: Mabuhit matay ang Kristo.
0: Iyat ang Kristo. Mabuhit ang mamatay ang Kristo. Dili kayo nabuhit ha. Sa alto lang kagulingon. Salamat sa Ginoo. So, ato mga pangusta diyan, Brad Jimmy, o bisan pa itong kayo sa Santa Cruz Batuans, o ban pa itong mga kaigsoonan. Napsan mga itong mga kaigsoonan sa atong programa, o nga kini yung nagbinin ko, Brad Jimmy Malimot, sa Pekas Mangin, Gilberto Lop, mahinaut kami, o mahinaut kami mga kaigsoonan nga nakamo sa mga plaso o nito, tamang kapanalangin siyang ginabuhi, nga labdagan kamo sa Diyos sa mga butang nga itong istunan karon. Salamat sa Ginoo, kinagbinin niyo. Manamin at agang salamat sa ngalan sa atong Inis Kristo.
1: Amen. Amen. Aleluya.
2: Way balinay, DYRD kanunay.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: what we do not have.
1: Dita kahatag sa mga butang nga wala po nato. Meaning kinahanglan ta nga kita mismo naguna ta isip mga hamtong na mga ginikanan nga kita nasayod ani mga butanga nga importante sa atong kinabuhi, sa atong kaluwasan. Aron kita po ay mahimong instrumento sa pagpaambit ani, labi na nga ang atong estado ginikanan, kita'y mutudlo ani baka instrumento man ta, no? Kaning atong programa, nahimo po ng instrumento sa kahanginan nga makasibya, makapadayag, makapaambit sa pagtulunan ni Kristo, ina bisag ginagmay lang, no? Kay limited na po ng atong time. Apan, pasalamat sa Ginoo nga nagpadayon kini, kay usa kini sa pamaagi nga ang pulong sa Diyos, ang mga kasuguan ni Kristo pinagi sa simbahan, mapadayon na to sa asamang suok sa kalibutan, kutob sa maabot sa atong programa diri sa estasyon sa DYRD. So, nindot kaayo nga sa atong pagkabinunzaga na sayod ta sa atong misyon, sa atong unsa may tumong na to sa atong pagkakristyano, sa atong kinabuhi, sa matag-adlaw. Nga naadit tayo dako kaayo nga misyon. Dili lang ingon nga si Kristo lang to, iyaha lang sa mga apostoles, sa mga santos. Kung kita po, kung dili kita po mismo sa atong pagkatao karon nga binunzagan man ta, nakaambit kita sa misyon ni Kristo. Nakaambit kita sa mga gimuhaton sa mga apostoles. Isip kita, mga binunjagan man o mga sumusunod ni Kristo, sumusunod ni Jesus Christ, isip mga Kristiyanos. So ano, no? Lakbit lang kini mga isuon, dili man kini kinatibok ang pagpasabot sa atong pagtulunan sa doktrina sa simbahan. Apan sa ginagmayang paagi, pinasikat sa gugma, hinaot nga nakita yung makatunan. O again, atong uhagon pag-usap nga naatay weekly Bible study sa katedral every Friday, 7:30 p.m. to 10:30 p.m. So, again, Domingo po dron, naot makasimba tang tanan kayang Misas Katedral from 4:50 a.m. sa kadlawan, kung masayo, up to 7:45 p.m. sa gabi. Unang kung siyaro na po dita kasimba, adlaw sa Ginoo, adlaw Domingo, ato kining ihalad sa Diyos, muna nga manimba ta, pagpasalamat sa Diyos, sa tanang grasya nga nadawat, labi na sa grasya sa kinabuhi. Amen. So, dalaygo ng Diyos, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pro Deo et Ecclesia.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, degenerating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Problema, ikawas!

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo, o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

0: Kung na-chance kang makadaw, ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit ug San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaog og GCash kun mo palit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Kurang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko believe.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
9: Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo.
10: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
11: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: gritando.
1: Amén.
0: Ang gracias ng Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos, ugang panayusa sa Espiritu Santo, manakan ninyo. Mga isuon, aniyan na kita karoon sa katawagon unom ng Domingo sa yanong nga panahon sulod sa tuig liturhiko sa atong simbahan. Ugar mandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maginulsul kita sa atong mga sanang. Nagagumpisal ako sa Diyos nga magagahom sa tanan, ug ninyo maisuon, nga nakalapas ako dako iyamon, so nakuna sa pudong sa buhat, o sa lapagbuhat sa ilang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kung ang ulay, sa tanang mga anghel mga santos, so ninyo maisuon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluya nung takita sa Diyos nga magkakahom sa tanang pasailoon sa atong mga sala. Dadoon nung takita niya ngadto sa ginabuhing dayon.
1: Amen.

Santos, Dios que quinoa en toboran, satanang ka santos. Ipadalang mo espiritu rapag santos ni magasa. Aromahimo kinil ka namog ng lawas o dugo ni su Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon ni kuha siya upan, may pasalamat ka ni mo may pikas, umihatag ni ningad to sa mga tinun na nagmingon. Dawata kinininyong at tananugan na, kay kinima kong lawas siya itugyan, alang kaninyong.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sikalis, may pasalamat ka niyong pag-usap. Mihatag nining ato sa iyong mga tinunan og ngayon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan kay kanini. Kay kini mo kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang ganing alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhala kini, araw paghandong kanako.

Mangayo kami kanimo, ginuungay mo kami luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni panahon na aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaw malew sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami ng malaumun sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manonobos.

Ginoong Hesukristo nagyunkaan sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awang ang mga sala kung di pagsalig sa mong simbahan. Pagsibo sa mong kabubuto na tagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga po'y hari hangtod sa kanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Ipakita tayong pag-inigso na ay panagdaayat manaag kaninyo.

0: act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
1: Mag-ampo kita. O Ginoo, himuwa kining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamo sa kalawasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa maya sa langit. Kay siya man ang Ginoong aboy hari hangtod sa kahangturan.
2: Amen.
1: Pag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan ug katmanan sa tanan niya. Labing magagahom ang maluloy ang amahan, ikaw ang tinubdan sa tinog nga kalinaw. Mapapasanon kaming naghangyo kanimo nga maundang na ang mga gubat o panagpangi nga nagpadayong nagdalaw kasakit sa kalibutan. Ang kalinaw sa muging harian mamahimo unta nga kalinaw nga gitinguha sa mong kalibutan. Tuloy kami sa pag-ila nga unas tanan ang kalinaw imong gasa. Usa ka gasa nga kinahanglan namo pangayoon matagadlaw. Ayaw itugot nga magpabilin sa pulong ang among mga pag-ampo. Isip imong simbahan o isip usa ka katalingban. Tabangi kami nga mahimong mga instrumento sa kalinaw

0: nga mo gipangita. Kalinaw nga di lamang kahimtang nga walay gubat, apan usa-usab ka kahimtang din naghari ang hustisya, kausay, kapsay, gugma. Magsugurod ta kining kalinaw diya sa usa ka halawm nga pagkikinabi. Pagkikinabi kanimo nga mo'y tinubdan sa kalinaw. Sa among kaugalingon, din ang kalinaw kinahanglan unang makagamot o sausagusa. Din ang mga panagbingkil, mamaayo, o ang pagkighiuli makasugod. Ginoo mo abotunta ang imong kingharian, o ang imong kalinaw magsugunta paghari din sa among mga kasigasing, din sa among mga katilingban, o sa tibuok kalibutan. Santo Ninyo di Cebu, Principis Kalinaw, Maria Inans Kalinaw, San Jose Magpalantay Kalinaw, ang Ginoo man ka ninyo. Idoko yung mga ulo at pangayong panalangin sa Ginoo. Ginoo bantay kanunay ay mong katawahan. Aron malikawas kami sa nanggautan. O magalagad kami kanimo sa dibok na among kasing-kasing. Kiniamang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. O ang panalangin sa magkahom nga Diyos, samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, mukunsan o ta kaninyo, magpabiliruban kaninyo, hangtod sa gangturan.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa, dalang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat.
2: Way palinay, di way ardi, kanunay.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural

0: get and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheco Uno.
2: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Embara Siyudad sa Tagbilaran.
3: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. I know.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
2: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
3: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
1: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Karon ang panahon nga palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbo, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugma sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong sa kanunay. Muabante kita. Abante Bohol.
7: Gobernador na nagpangga sa katawhan. Gobernador na nagpakabana sa komunidad. Gobernador nga naglantaw sa seguridad. Governor Aris Omentado.
8: Maayong adlaw. Welcome sa Linaw Sab nga edition sa atong tulumanon, ari sa katawhan, takna sa gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Si Governor Aris Omentado is on assignment. Bisita nato ang Assistant Department Head sa Office of the Provincial Agriculturist sa Province of Bohol, si Dr. Larry Pamugas.
9: Laing pasalamat na sab ni attorney nga gihatagan nimo kagayunan ang atong sektor sa mag-uuma ug mananagat. Kay bawo man ta nga daghan kayo kag tagasunod sa imong programa, attorney. So salamat sa imong paghatag og kahigayunan namo.
8: So karon atong hisgutan ang nagkainit nga circumstance sa atong lalawigan og sa parts of Visayas and Mindanao and even sa tibuok Pilipinas. Dr. Larry, ang El Nino phenomenon. Yes, na nagkadaol.
9: Yes, attorney, dili magunaingon nga ato raning hunahuna bunga sa hunahuna sa tagsuhat. Hunahuna guni sa matod pa ni Sir Leonardo Sama, attorney, tanang source of information nga lagi kuha. El Nino gyud.
8: Mahinumduman nato, this is not the first time gagahis ko ta kabay sa El Nino. Some episodes back, no?
9: Last episode, attorney, El Nino po to.
8: El Nino po, no. Nya, dihay imong gihisgutan nga what are mga crops nga
9: agayan
8: nga mo survive o
9: haom
8: para og kanang huwaw, no, kuwang og tubig.
9: Yes, attorney.
8: And it was a very fruitful nga discussion, Dr. Larry. Pero karon sigon sa update sa pag-asa, sigurado ba gyud nga moabot si El Nino karon?
9: Ang iyang sa last meeting nato sa Provincial Disaster Risk Management Council last week to, attorney. Gipahayag ni Sir Leonardo Samar nga starting October to July next year. Moy anak mabati ko na to El Nino.
8: So meaning October this year.
9: This year, yeah.
8: No, up to July
9: next year.
8: Anak mabati. Uy, next week na or next month na.
9: So in ana attorney mo taw nga sa pagkakaron natimingan lang po ni nga dapay mga gagmayng pinisik sa mga bagyo mo na nga nakasinati ta karon og matod pa sa pag-asa di man nato na atong termino, attorney, kanang localized thunderstorm nga gauwan sa Dampas nga duol ra kayo ang Kapitulyo pero wa maabot sa Kapitulyo. So ingana ang term ni Sir Leonardo, ana attorney, nga asal atong dapita ang uman very specific uwan sa balilihan wa kaabot sa katibian. So mo nga kita sa opisina, attorney, na man tay messenger group sa mga technicians ato sila ang ipa update og asang dapita ang uwan every day. So makuha na to og asa ang nag-uwan sa kada adlaw.
10: Usa sa mga programa nga giandam sa provincial government pagtubag niining problema sa El Nino nga nagdala sa kakulangon sa uwan, kakulangon sa tubig, is ang cloud seeding.
9: Yes, attorney.
10: Kumusta ang atong cloud seeding na program?
9: Ang cloud seeding mo, hisgot ang tagabay ni attorney, kay daghan ra bang mga di mo angay. Nay na po nga di mo angay, pero tumpo isang libo nga mo angay, attorney.
10: Na po, hindi mo angay cloud seeding?
9: Na po, no. Kay, ibota, di mo tapariha o gitas os kuku, attorney. Una nga, kanang di mo angay, mo nag-ingon nga gamay nga sa baan, pero katong minilyon nga mo angay, hilom nga nag-ampo ng mapadayon. So, ingani ang daghan, last 2024, nag-cloud seeding ta.
10: The year 2024.
9: So, ang database, ani nga gi-studyuhan gyud sa PAGASA DOST, attorney, for the past 6 years, every 2 years na mo gawas ang El Nino. Dili lang sa Pilipinas.
10: Yeah.
9: Sa tibuok South Pacific area. Mo ngani nga ga kogi mapatag basa-basa attorney sa mga unsay mga history sa ubang nasod. Ngani og nay nakapaminaw nato, ano, pwede lang ma-search unsa ang intervention sa nasod sa Thailand o Vietnam sa El Nino. Ang ilang gobyerno na nagpalit itong eroplano, attorney. Na sila 140 ka eroplano
10: para cloud seeding.
9: Para cloud seeding, kay ang ilang technology dito na eroplano nga mag-form sa clouds. Katong cumulonimbus. Kita kay gawat malang tag-gracias Ginoo dire nga mag-form ang cumulonimbus o katong stratus nga clouds. Sila dito na nag-ay eroplano nga mag-forma sa clouds. Na sila ay scientific. Kanya, sunod ayon tong clouds nga mag-spray sa salt. Katong iodized salt, attorney.
10: Yeah.
9: So, na sila sa China po. Ongoing sa China karon ang ilang cloud seeding, Vietnam o Thailand. So sa mga nakasubay sa mga historia, kita po every 2 years.
10: Every 2 years, ha?
9: Sa Bohol. Unya karon ang Negros Island, attorney. Una sila na to, ongoing ang ilang haron. Negros Island o Isabela. Mga looy po kayo ang atong mga partner sa BSWM. Okay. Walor na sila kabuok sa tibuok Pilipinas.
10: Masay meaning sa BSWM?
9: Bureau of Soil and Water Management.
10: Mao ni ang ahensya na in charge sa cloud seeding?
9: Yes. Naago nila ang mandato, attorney, sa Water Resource Management sa Department of Agriculture. Sila yun ang mandato ani nga mo conduct.
10: Now, naabay na put in place na cloud seeding operation para sa Bohol?
9: Salamat ha. Kini, dili man ingon nga konta. Salamat sa akong leadership karon, attorney, ni Governor Aris o ni Vice Governor Nick o mga board members, si Nanay o iyang team, kay kuan gyud murag nasubrahan na gyud ang agresibo nato kay ang agreement nato with BSWM. Dili lang po tapag kuan, attorney, ha, sa taga DA o BSWM, sila ang tayo una sa ilahang 29 hours nga budget for the province. Pero murag nauna na to. Kaya na NTP na nga to. Notice to proceed na ng NTP mga igsoon. So anytime na ta mo tirada o mo palupad, depende sa suggestion sa technical working group.
10: Okay.
9: Okay, dili mata pwede, o nga nga gawan-uwan to ni, dili mata pwede nga mo tira. Pero na area nga Y1, unya na ay present of the CW clouds, mo palupad yun ta. Unya ang paralang lang sa mga dili mo angay sa itong ipanghimo, attorney. Lahi mo ito sa una kung kay naman tayo cloud spotter.
10: Cloud spotter, okay.
9: Mo pasabot ato, attorney. Kada lungsod, natay trend nga cloud spotter. So siya mo'y mutudlo sa langit nga may tawag na ito diri sa base nga naay clouds diri sa pilar. So paluparan na ito dito. Pero karon tungod sa ka-advance sa science, makita na sa satellite, attorney. Wala na tayo cloud spotter. Makita na sa satellite, unsa kibag-un sa panganod, o unsa ginaghanon sa tubig. So, ingana, so, siguro, inigsugo na ito po hon. CBM na nai, murag, interesado yun, nga lantaw siya dito sa operasyon.
10: So, sa ato pa, pinaagi na lang sa satellite image.
9: Yes.
10: Ma-determine na kung
9: asa dapita.
10: Asa dapita, naabay cloud, nga pwede ma-seed, yes. Aron nga makapaulan.
9: Mabalansin na po na turni, nga unsa yung movement sa clouds. Kay sa una, di ba, gipangutana ko na yung tinuod ba ni Dr. Pamugas nga dito si Bo? Tinuod nga ito, attorney. Tuod kay sa una, ang ilahang balanse sa dagan sa hangin, wa pa ma-appeal sa ilahang programa. Karon naana kay dagan paghuman og spray, kay di pa guna paghumag spray mo uwan dito attorney. Napay how many minutes nga dausa pa siya mo develop. Nga mo na galupad ang panganod. Motong nahitabo suna dito Cebu ka uwan.
11: Sa Cebu ka uwan.
9: Dito. Motong ka pasalamat ang atong mga kaigsoonan Cebu nga. Ay salamat buhol.
11: May may na lang to kay dito Cebu ni uwan ang usay kung dito ras dagat.
9: Dito sa dagat. Mao mao mao. Yes attorney.
11: So at least mo na kinta siya karon. As far as the provincial government is concerned, naanay notice to proceed.
9: Yes, attorney. Salamat ah.
11: Anytime, og naay seedable clouds nga makita sa satellite image, pwede na dayo makalupa.
9: Yes, karon murag nag-set up na ta within the week, nag-arrange sa nga tong kuan, kanang service provider, attorney, kinsa itong mga dito sa airport, kay Pangayog ID, onya. Ang atong salamat lang po sa management sa Abuites. Okay. Marami ito, ang balita ito na mahal. Ana, pero sa pagkakaroon, giwib nila tanan.
11: Giwib
9: nila tanan ang balay runon tungod sa intervention maguni sa provincial government. Salamat po tani Gob kay Murag na istorya po niya si manager. Giwib yun, nagi official nila nga suhat na to nga na-web nila ang mga beronon landing o take-off na nanatay office dito ito na tay kabutangan sa asin. Ready na yun.
11: So ana manukad ang aeroplano for cloud seeding sa
9: Panglao Airport.
11: Bohol Airport.
9: Yes. Although nag-request ta nga ato sa ubay unta kay Dol-Dol unya dili pod kayo mogasto og nga krudo ba na ang jet fuel. Pero gitubag ta sa kaap attorney nga ang ubay is walay tao dito, walay kaap, walay kurinte. Nagingnan nato ang manager, pwede og kan nga comment. Dita kay Bog na eh, hinabos langit ko. Okay, wa magoy tawo nga nagmonitor so ana ra gyud ta sa Panglao Airport.
11: Mas safe kinta.
9: Safety ang ato
11: kung ang base is sa Panglao Airport.
9: Yes, attorney. Okay.
11: Now, ang sa katong sa BSWM nga cloud seeding, kanus ana man to sila dapat mo come in
9: nga nauna. Isunod na to attorney, nighuman sa to.
11: Pila pod ka hours ang gitagana na to?
9: Ato as provincial government 31 hours. Ang ila sa BSWM 29. So natay 60 hours. So og makalupad sila once a day o ma straight natay 2 months. Pero ang ato lang gikalipay karon attorney kay giready na pod ni PA Astir ang supplemental in kaso og makwangan pag yon ang ato ang 60 hours.
11: Okay. So now mao na sa no cloud seeding na put in place na gikabalita nga tungod sa sitwasyon no, sa atong weather, kuwang og tubig, kuwang og uwan. Ang atong mga rice field area wala gyud ma tamni tanan.
9: Unsa ka tinuod? Yes, correct na attorney. Sa base sa report na to, naa ta sa kwanta 31% ra ang natanom na to. Mm-hmm. For the last cropping season attorney. Muna nga out of the 58,000 hectares na to, natas 30 kapin na tanunan. Unya nalipay po ito kay nanay sugod lugaw ron. Kaya na may 95 hectares. 95 out of 30,000 hectares. So 0.18% nagsugod na gani-ani ka ron. Makalabay siguro ka attorney, Bilar, Batuan, sugod na sila gani. Pero katong remaining 30,000 minus 95, pila mo na, dako-dako pa na, murag 29,000 something hectares nga napag yun. So, although, dili na tumingon, attorney nga, ang tanan na makaya pa na ito og sulbad, but we hope nga majority pa sa 30,000 hectares, katong 29,000 hectares ato matabang.
11: Wala siya matamni tungod kay kuwang sa tubig. Kung magka cloud seeding ta, unya, mauwanan, pwede pa na siya matamnan karon?
9: Depende siguro sa klase sa tanom, attorney, kay ang humay god, heavy water demand man siya. Pero sa giingon na to, na may mais. Nga ang mais, attorney, basta lang basa-basa ang yuta, mugitib man, muturok. Natay upland rice, kanabang ipugas na to sa kamadaan ng mga klase humay na ano man tadiris buhol, pwede po to na to itirada. Ato lang yung hangyo sa tanang mga kaigsoonang magumang bulanon, dili lang yun ito ipugos kanang atong area nga basakan nga patam na ito humay. Mapo ni mentalidad ko po na ito usay attorney nga murag, muangay dyan po ito humay. Mapito, nahitabo atong buwan sa Hulyo, nga ni uwan, nga murag 2 days, 3 days to nga uwan, gi trabaho dayon maski og rain fed. Pero kita gud sa buhatan attorney with the DA advisory. Dili man ta pwede moingon nga ayaw mo tanom. Kay ila man katungod. Ni tanom gyud kay na may binhi nga libre sa DA, na libre binhi gikan nato, na pwede libre binhi gikan sa Philrice. Ni tanom gyud mo na nga after 1 week balik yon na kuan gud sila.
11: Yeah. Mm. So kanang mga nananom no nga naapektuhan gyud ang ilang uma sa kakuwang sa tubig, nangamatay, nabay ilang madawat nga ayuda gikan sa gobyerno?
9: Yes, attorney, naa. Gi-heads up na nato ang Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, within fact atong short small group meeting namo with Ma'am Aster. Gipatawag yun sila nato. So na ibaw-an nato atong nanatay mga 2000 kapin nga mga mag-uuma nga nag-process na sa ilahang mga papel.
11: Now, tanan ba nga mga mag-uuma sa humay makadawat ni anang sa insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation?
9: Kana moy murag dili mayo paminawon turni kay naa magoy RSBCA.
11: Okay. Register, so, meaning anang RSBCA.
9: Registry System for Basic Sector in Agriculture. So tanang mag-uuma na list na registro dito. So kung ma-registro ka sa RSBCA, naka-built-in na dito nga og pila imong area nga nasuwat sa imong pag-register. Halimbawa, 1 hectare imong humayan, automatic to nga libre sa gobyerno ang imong premium. So kung libre premium, ang imong himuon lang atorne, mo claim ra ka. Ang problema katong dili member. Kay ang may tabo ana unless ko ni bayad sila personally premium. Kay naman ay premium per hectare. So maka-claim sila kung nakakuan sila premium.
11: So sa ato pa, kung ang usa ka mag-uuma miyembro sa RSVSA, every year automatic nga ma-renew ang iyang crop insurance.
9: Yes, basta mo report ang rice technician attorney nga nakatanom siya. Adi po siya ma-renew o wa siya katanom. Ang lami gud karon sa RSVSA gobyerno attorney kay appeal ang farmer. Mahagmong ka simbako, ma-hospital ka, naa kay PhilHealth nga 10 days sa hospital. So mo ni gidamgo po sa mga mag-uuma og ma tigok yung gana po yung madawat si Ubana, makapalit ko po usang kahong kuan, gismail.
11: Gismail, oh. So, manang gi-encourage ang tanan na itong mga mag-uuma, tagiyahang yuta, nga magpa-rehistro yun sa RSVSA.
9: Yes, okay. Dili-ilisod ito na, sayon na kayo. Ang itong mga teknisyan sa kalungsuran, mag-guide, usay isuwat, usay ang isuwat, kay tuluan mga ito na, ang critical na diha nga na kay ika-support. Mo-claim ka nga rice farmer, huwag okay, ka ika-support nga titulo ba or deklarasyon o saop ka, katong tag-iya mo yung support ni mo nga. Kani nga basak, siya mo yung saop. Pirmahan sa kapitan. Katura mo yung critical guy. Si kapitan mo yung nakabao nga ang usa ka tao sa barangay na agoy uma.
11: Now, karon alang sa mga mag-uuma, farmers nga dili membro sa RSVSA or wala marehistro sa RSVSA, naa ba po'y madawat nila ng mga assistance?
9: Kani mo'y role sa provincial government, attorney. Kani mo'y ito ang mandato kay RSVSA, DA.
11: Department of Agriculture.
9: Ito po'y Philrice, libre. Katong dili membro, to ata kasod, attorney. Motoy atong gi tagaan sila suporta. Natay binhe, depende sa damage. Pero tiknot na ito sa mga municipal agriculturist nga naglantaw rin mo ito na. Nga kung wa sila ka-report, sa pagkakaroon, 15 pagkalungsod ang naka-report. Although nagpadaan ang itong pinalanggang gobernador o letters mayor nga ipa-report na yun. Kay gasigin nagbalansi ang itong national government, ang itong provincial government, o kung sa mga intervention nga itong ipanghatag.
11: Kining giingon ni mo nga 15 kalungsod nga naka-report.
9: Kinsa
11: sila aron nga
9: atong ngalan attorney.
11: Ngalan
9: nato. Na Bilar Batuan, Carmen, Katigbian, kaning Balilihan, Luon, Sikatuna, Albor, Luway, Valencia. Sadto not kaning mga dagkong lungsod attorney wa pa. Ubay, Pilar, gasalig siguro kay irrigated mo pod ang ilang area. So katong Talibo naka-report na po. Hitafe.
11: So atong gi-encourage, no? Gipanawagan na to ang mga MAU, Municipal
9: Agriculturist.
11: Aning mga lungsod nga
9: wa manganli.
11: Nga palihog submit na sa inyong report sa pilay extent sa damage.
9: Online ni attorney, Google Meet ang gamiton.
11: Okay.
9: Mo na nga inigsure nila madichog ang data makuha sa atong office, ang uban makuha sa DA, ang uban yon makuha sa national. Na mo tong ang role na lang nato with DA and national and provincial government i-validate na to og tinuod ba nga na mao ni kidaghanon silang damage. So usahay ko pod mo sobrahan ra pod.
11: So ang damage ani humayan lang ba o uban pa?
9: Tanan nga apektado livestock, pispans, ang pispans nato sa Bohol ato ni 7,500 hectares.
11: Oh.
9: Ang atong naa sa kabadaan nga mga pispan. So tanan nga agriculture sector baboy baka
11: apil na sa mahatagan,
9: mahatagan sa no? Depende sa ilang report, yes.
11: Yan. So in what way nga maka-claim sila murag na ay anhaon sila para hatdan sa binhi or ayuda or
9: as practice abono? Na to attorney is ang list nga gihatag sa municipal agriculturist nama dito yung ngan, address, pilay damage, onya pagvalidate sa tong team, sibo sakto, kasaon na to sila. No, kay hinumdum siguro si kami si Gob, tumig pilar nang hatag mi sa kuan nato dito. Support onya. Timing ko to nga paspas ang pagprocess sa Philippine Crop Insurance, nakadawat po sila chiki dito attorney.
11: Oh, yes. So ang sa Philippine Crop Insurance, cash ang ihatag.
9: Cash, chiki.
11: Cheque. Pero ang sa ato sa provincial government
9: in kind binhe abono ana nga to ang paghatag attorney
11: kung sa fish pond gana damage so
9: fingerlings nga to katong last na to nga last year na to nga intervention gipakapina na to gamay page
11: ana pa page
9: mo to sirbol gyud sirbol kasugba ang ato mga maguma
11: niya aging ato lang pong balikan og hisgot no kay katong sa last episode na to na may uban ani tingali nga wala makakita
9: niya to. Wala makakadungog.
11: Unsa man tong mga angay itanom nga mo survive ni ining tig-init o kuwang og tubig?
9: Sa pagkakaroon, attorney, natay kampanya yun sa mga underutilized root crops. Balikon na to ning underutilized root crops. Murag, naani na to sa Bohol pero wala lang na to itagad. Pau. Kailan mo surag pau, attorney? Kot. Kot. Lima-lima. Balyakag. Mo na mga underutilized root crops na to nga naras palibot wa na to gitagad but mo survive bisag unsa kadugayon sa init. Ikaduha is kaning sige ko na sa tong pinalangan gobernador attorney nga karong panahon na dili na ta magingon nga maka-export patag sobra. Household level ng atong lantaw nga imbes kung palit ka dito sa merkado o pichay kita na magtanom. So natay ginagamay ang support sa mga liso attorney household level pichay kamatis nga makaya ra na to tanom sa itong palibot nga magtutbras ka, imbes nga ibuga na mo dito, ibuga na lang sa ibang pitsay. Hilampos ka, mag-sawon ka, planggana, tubig mag-uwi problema ini panahon sa ilinyo.
11: Og itanom na karong panahon na okay pa?
9: Yes, kaya ang pitsay, 21 kaadlaw. Ka-utan ka na. Silinghang, manas mga 38, mamunga na na. Ka-utan na ka, ang silip po na tulinghang. Pwede mo dahon ni mo tanon. Pwede mo gamiton.
11: Ang ube, pwede ni mo itanom karon.
9: Ang ube karon ato ni nitaligsik magamay, makadara o ana sa palibot nimo. Dili sa farm. Dili ato sa farm, imo man ang bubuan. Pero kana ra sa palibot, sursako, control nimo ang environment, dili pareha sa umang open kayo, maka survive.
11: Wala ba na specific nga buwan nga angay nimo itanom sa ube?
9: Naalay buwan nga ang dormancy nila di gyud mogitib. February hantud sa April. So kana mga buwan na masigun saon pa nimo atiman ang ube di gyud mogitib. So starting May to January gasige gitib ang atong ube attorney.
11: So karon magtanom kag ube ron mogitib.
9: Mogitib. Mogitib siya.
11: Buwan man ron hinapos na sa September. So og magtanom ka karon, maharvest nimo ang ube.
9: 8 ka buwan gikan karon. Pila man na October, November, mga basta kay 8 ka buwan ang ube atoning sakto gyud na to harvest.
11: matud nimo og sa pag-asa nga maragkuto pagyud ni sa next year,
9: next year, June, July. Oh,
11: June, July ang kining El Nino. So in the meantime, unsa man pod ang mga programa sa provincial government nga na put in place aron kintang ma-address kining maong sitwasyon na gawas kinta sa cloud seeding.
9: Natay daghang mga naplastada na dan attorney, pero ang nakalahi lang yon karong panahon na kay tanan na ka observe naman ta. Dili laman El Nino tong gibati attorney, kitong krudo tag 105 na may litro.
11: Oh.
9: So ingala ang scenario kay although nagpreparar ta og mga water pumps unta nga di gasolina. Kay numnum ka natay nahatag last El Nino na tong intervention.
11: Yeah.
9: Abot og 200 kapin. Gasolina man to. So maglisod ta atong diskarte kun wa poy kaya ang mag-uuma nga ready noon siya. Muna nga ang usa sa mga programa na to kung tagaan kita o suporta sa national government, although na po yung budget nga gitagana na to for next year, ay solar-powered water pumps. Kay di naman ta mo butang o gasolina, okay lang ta sa unang panahon kay batubato itong gasolina. Pero karon mahal-mahal naman, solar water pumps na to. Unya, ningita tag output sa itong development framework attorney nga target for the period ni Governor Ares, 2028 nga development framework in agriculture, nga dito ang mga technology na to nga ipasod is climate smart na gyud mitigating. So sa pagkaron nagsige ta og natay mga research nga gipangtanom. Number one, kanang anihuno na gamay nga to ang upland rice attorney. Katong mapugas kahinumdum sugod ato mga suking tigpaminaw katong inigukab manilingan ang kahumot. Gamay abot pero lami.
11: Upland rice.
9: Upland rice. Ikaduha, alternative na to ang adlay. Nakadungog na ba ka sa adlay, attorney?
11: Unsa gani ng
9: adlay? Usa ni siya ka native nga species pod.
11: Nga bugas, nga,
9: dili. Mura ni siya o crops gapon, attorney, ipugas. Ang nakalami kay mura na siya kugon. Muturok. Nagdaghan ta karon. Kay sa ato nang iingon lagi, every 2 years naman maabot ng El Nino. Kabantay ka sa panumpa sa humay. Kada November, puli natay saksak, saksak natay sa bakong, kauntang adlay. So,
11: asang unsa may makaon sa adlay?
9: Ang bunga niya ito, kung nakabantay ka, katigbe. Mabito, nailungsod na ito sa katigbian. Atong gingnan ay ilang mayor nga, kinalang imo daghan ani. Kay katigbian, katigbe god. Kay bisig maprihar po niya sa barangay nga, kanangkaan nga way nangka. Una nga, usa siya karon nga naningkamot nga madaghan ng adlay. Although nga ito ang provincial government buhatik, baghang kayong variety ta natanong adlay sa pagkakaroon.
11: Ano sa mga adlay? Liso po niya siya?
9: Bunga siya ito na.
11: Bunga?
9: Oo, bunga. Galingon, bugas ko, gihapon na ito kanon. Bugas siya gapon kanon.
11: Murag bugas ang iyang dating.
9: Yes.
11: Yan, mas, dungagon po.
9: Dungagon. Mas mahal siya sa, inikuman na ito, i-browse sa internet. Mas mahal siya kaysa bugas. Pero matanom na ito, bisag asa, ang lami po niya kay inikuman na mong tumtob, mabalik na po sa lingsing, mamunga.
11: So, murag perpetual na siya nga magsige rag.
9: Mga three crappings ang itong i-advise. Three crappings. Okay. Kay profitable pa siya.
11: Ang soil preparation para sa adlay.
9: Pugas sa gyud siya attorney murag mais.
11: Dili na nimo daruhon pa.
9: Dili na, ba tudli aga lang hutok ra.
11: Oh.
9: Hutok ra kay ang adlay is kuan mo tropical siya nga tanom. Usa na ang adlay unya ang mga farming systems ato nang gihanay base sa target nato sa development framework nato. This year natay rice-based farming system. So atong paningkamutan nga o makatanom tag humay nagpaminaw atong makaigsoonan noon dili po ta mo tanom gyapog balik humay sunod kay kay bono mo tanga na init mo sunod. So mangita tag laing system nga aside from humay pwede tag munggos, mani or sa lila demiyaw attorney o Carmen watermelon. Ana atong awaton lang kay demiyaw ra mo jug una ana karon iawat ang lila. Niawat ang Carmen. Talibon na po. Talibon, watermelon na po sila. So, ang kita sa mga mag-uuma, dili lang yun ta gasalig sa humay.
11: Mao na siya ang alternative basta ting init.
9: Yes, attorney. Kay madadara mo ito, buo-buo. Mabi ito makakita ka sa basakan na ito sa Dimiyaw na yung mga baril liha na provided po na ito sa provincial government.
11: Yan. Sa pagsugod nato sa atong program, atong gisulti kaninyo nga si Governor Aris Amintado is on assignment. Atong gikalipay nga niabot na si Governor aron nga makig-uban kanato sa atong tulumanon. Gov, welcome to the show.
12: Welcome to our show, Mr. Larry Ball.
9: Salamat kayo, Gov, kay natagaan yung time ni Agil Kakalingaw. Salamat kayo. Ipaningot pa si Governor at Rene. Salamat kayo.
11: Gov, kumusta? Imo unang mga pagtimbaya.
13: Okay, sa itong mga kaigsunang bulano, no? Malipayon ta na nakabalik ta ning takna sa gobernador na episode karong Domingo ha. And kalipay ako itaho na dito ta sa mga panghitabo, no? Una, atong gisgutan ang atong World Bank na project na Panubig, no? Diin na kaning proyekto ha, dako kay ni na importante para sa ato ang walo ka lungsod na makabenepisyo ni ini. So ang atong gibuhat nakihinabi ta ni Secretary Kuna tungod kay nagpatabang ta sa pag dugang na water rights para ma-realize gyud ang tubig aron gyud na naay sufisyente na tubig ang walo ka lungsod apil ang dakbayan sa Tagbilaran. So akong hinganlan ang mga lungsod aron po masayod atong makaigsuunan. Na unsa ni? Una ang imong lungsod sa Albor.
9: Okay, salamat gob.
13: Apil ang nagyugagbuhok ang panahon na
9: di kaligo na tagob.
13: Makaligo na gyud kay insakto,
9: no? Bulingog-ligog na.
13: Albor, Baclayon, Lubok, Corilla, Sikatuna, Tagbilaran, Dawis o kaning Panglaw. So, kaning mga lugar so, known na ang Panglaw as tourism destination. Usahay, maulaw ta kay complain ang ato mga guests kay kulang og tubig ang ilahang mga resorts. Kaning mga komo CR ta.
9: Potente ko ng CR ko.
13: O muligo sila, parat-parat ang tubig. No? So, this is opportunity ni nato, no? Kay ato yun yung paningkamutan na ma-realize kay it is a rare opportunity ni. Who knows, no? Na ma-realize ni and then wala na po'y panahon na mahitabo ni pagbalik kung dili ni nato paningkamutan na mahitabo. Kay it's a World Bank grant pag yun. So naalay mga kaniyang sitawag og counterpart or participation ang province minimal ra kaayo minimal ra kaayo na makadawat kaning proyekto ha. So again mas cheaper po ni compared sa mga private na may offer sa mga kalungsuran. So ang ako po nakita and like for example ang Corilla na mo'y source sa tubig sa Tagbilaran, even Baclayon, what if mo deplete ang water source? So, kinsa may nahibaw na to, naman na underground water mo na. So, we have this kwan, surface water na atong gamiton from Lubok. So, mapasalamat ton ta sa World Bank. Of course, with your help, so, kay usaman jugkas na rin kamot nga, Attorney John Bistal, and all the team, no, na ma-realize ni labi na ang atong taga PPDO pod na mo'y naningkamot. And kita pod, kumbati po ta sa atong kuan, paningkamot na ma-achieve. And of course, ang mga LGUs, no, kay dili po ni ma-realize ang mong project kung wala ang support sa LGUs, ilang commitment na usa sila na mo taker sa maong services na mahatag ni puhon. And kaning ligasiha, dili lang ni sa provincial government but including sa atong city government and the rest na LGUs na part aning programa ha. So salamaton ta sa taga DNR sa ilang gihimo na action dayon pagmando sa taga NWRB na hatagan ang provincial government o sufisyente na water rights aron ma-realize ang maong project sa World Bank. So salamat ko sa provincial government, sa atong mga paningkamot, of course, atong mga partner, no? Ang National Agency mao ang taga DPWH og ang DILG, and of course, di na ko makalimtan na mahug pod na appeal pod bisa sa pagsugod ani, wala nakasugod aning prajika ang taga DNR, pero sa karon na naata sa finishing touches aning prajika na ma-realize ni na nanghinganlan dita sa ilang suporta. Yes. And of course, ato acknowledge ang DNR. Atong pakpakan sila sa
11: DNR. Salamat sa DNR.
13: So next, may add total sa Kongreso. Supposed to be, diha tay plano na mubisita ni Secretary OIC, Secretary sa DOH na si Secretary Mercado na makighinabi gyud mismo niya sa iyang opisina sa DOH. But na timingan na naas lay gihimong call sa budget hearing sa Congress, so mauto na dito ta nakahinabi sa taga DOH sa office ni Congresswoman sa Kongreso. But wala diha si Secretary Mercado, kay timingan na pag-abot sa mong schedule na mag-meet me, paupoy pagsalang sa ilang budget hearing. So,
11: dito siya sa
13: plenary. So, anong hitabo? Ang ato nakahinabi mao si Yusek Tikson, no? Dakbo po niya siyang official, pero 1 week pa siya maka-report sa DOH. Pero akong nahinduman sa mong paghinabi, professional siya sa kanang professor sa UP. So mao to na ang atong gipaabot ko dito, di na to ikalimod, and kaning mga panghitabo sa Galyares Governor Celestino Galyares Medical
11: Memorial Hospital.
13: Memorial Medical Center, Medical Memorial Medical Center ni nang Galyares Tagbilaran karon. Na daghang report na tumiabot na grabe kwan kayo, taas na kayo ang number of patients, mostly na nasa hallway, na nasa naglingkod sa
11: driveway
13: na pwesto. In fact, kung naapay mga spaces dito sa Galyares, kung pwede masudlan pagpasyente, panuksokso.
11: Suksukan. Oh.
13: So, at first, dito sa Facebook, o sa mga radio program sa DYRD, DYTR, o na sa mga newspapers, Ball Chronicle, nakita na ko actual good sa kong pagbisita. So, what we did, nagpadagyo ta o imi-explicar ta ni Yusek
11: Tikson
13: about sa situation na naaman tay bag-ong hospital sa Cortes na gitawag og Governor Celestino Galyares Multi-Specialty Medical Center, which is bag-ong hospital, and mo caters like special cases na mga sakit like liver, cancer, lungs, kidney, ug uban pa na special cases. Pero nakita nako na dili pa gyud ingana ka congested ang ilang hospital. So
11: luag
13: pa kayo as what was the plan of this hospital. So sa tong pagbisita sa Galyares, nakita nato na maybe kung ma-open lang ang Cortes Hospital na mudawat o mga mild cases. Aron ma-decongest ang Galyares Cortes Hospital.
11: Ang sa Tagbilaran.
13: Ang Tagbilaran. Mauban na madawat o entertainon dito sa Cortes. Ang aron po na mahatagan po o hamugaway na sitwasyon ang mga naaygi pangbati. No? Kay nakita na ko dito, di na gyud helpful ang atong mga pasyente na gida dito aron maayo. Ug ako nakita po daghan mi sa istorya ni Yusek Tikson, ang iyang gi-question ako, how come gob na nganong ang ubang pasyente dugay man makagawas ma ang imbes kay ma-admit o mild cases sa mga ikon na nganong maabot pa kuno og dugay aron malibre sa ospital. So sa akong pagsuroy dito sa ospital actual gyud unsa ang pagkaayon mo og dali na di man conducive gawas na di conducive nagtapad mo magkaglaing sakit so makontaminate ang ato na mga pasyente na dito. So syempre ma-extend gyud ka kay ma ma imbes kay na kay money mong sakit ra
9: imbes kay ubor go ilanat yung tapar ubor ilanat to ka
13: taparan ka ni pasyenteng laing lari na uwagan na pagka sakit syempre matakdan ka uwagan
9: ubor
13: imbes kay ubor ha so mo na mahita mo ma mata katapad ka ni aton handle na buutan mabuutan ko ta imbes kay marama ka so ingana na hita mo ba so dili gyud dili gyud kon Joseph. So what they did, ako pus lang gi, nasa yung mga plano. Ako lang gina na this issue, dugay na ni. But this is a national hospital owned by DOH. Lisod, i-intervene ani tungod kay kinanglano ni og from the national government people na moogay mumando sa among gusto. So muna na, may reach out mi ninyo para ato gining ma-address. Yeah. So parang sa akong tanaw po, purang dili ko kampante na anha ra ko kutob mo paabot sa kaso, sa issue, ani, sa kutob sa level sa DOH, secretary, kay ako naman ang gibuhat before, na nakig-istorya ta ni former secretary Herbusa, pero wala may nahitabo. Why action? So what we did, nagpadapot ta og suwat ni Presidente Bongbong Marcos, napahibaw ko na nahinlan ta ning tabanga and I think the president maka-dictate aning taga-DOH na i-address ning problema ha. This is only temporary.
11: Yeah.
13: Kay para lang to decongest pod sa atong mga igsuon na mga masakiton na sus daghan gyud so grabe di matabang. Bisang asang suuka to di masabtan ang akong gibate dito. So ang ato pong hospital is 400 bed capacity. Pero ang pasyente more than 400 na.
11: Ay, so nanubra ng pasyente kaysa katre.
13: I think ang mga congressman ini ato ingnon si congressman Baba na mo file sa bill na i-upgrade na pod ang bed capacity sa Galyares Hospital Tagbilaran. Aron gyud na ma-realize na madungagan na pod og structure building, mga wards, aron mas much bigger na onya naana po space na sila ma-accommodate ang atong mga kaigsuunan na naigibate. So, money the pita.
11: Onya, Gob, gawas sa pagbisita ninyo or pagkihimamat sa Department of Health, diha pa mo ilain nga giadto sa kauluhan with respect sa agriculture.
13: Yes, dito ta ni Secretary Chu Laurel sa Department of Agriculture, no? And diha tay mga requests, no? This is size kabuok to na request, no? And ang nakalami atong pagbisita na mo ni Larry.
11: Tuyog si Doc Larry ato.
13: Doc Larry dito.
9: 14.
13: This is size 14.
9: This is 14 na approve.
13: This is size among request, no? Pero buang aso. Pagsod ni Larry, pareha may magpurma. O, kao, nganing na kao may dito. Naan siya mo'y gobernador, ha?
11: Governor Larry.
13: Oo, oh, dito.
9: Itanggal lang ko, atunay kay Gapon, eh, ha?
13: Naan siya sa mga gobernador, sa mga tao dito. Labi itong mga bulano na ito ang nagtrabaho sa Department of Agriculture. Himama, picture-picture niya. Kuan niya, nagpa-selfie. Yan po ang ipatuyangan.
9: Dito sa kantin, dito, kalikod-likod. Ingon, dito. Ma'am, ito, gobernador, yun ang gobernador ng Bohol. Uli, simpleng-simpleng tao. Ito, inuminom dito. Tubig sa kantin.
13: So, nalipay ta na sa pagbisita na to ni Secretary Laurel.
11: Chu Laurel.
13: Diha gyud po'y preparation na lunch. You know? With sa atong higala na si Joseph Lo, no? Mm-hmm. Na iyahang position as sa ating position.
14: President sa FTI.
13: FTI.
11: Siya mo itong dinhi, panahon
13: Food
11: sa handog
13: Terminal ng
14: Incorporated.
13: Incorporated, no? Oh. So, daghan ta og mga gihatag na request sa so, no? This is size so kabuok ang na-approve 14. Then, pwede ikaw mo elaborate no? Kalimot suman pero ang akong gikalipay out of 16 requests 14 ang na-approve.
14: Approve, yes.
13: Napulihan pong usa.
14: PRDP.
13: Ang atong PRDP sa kalsada
14: sa Pitugo.
13: Sa Pitugo og ang kaning katong
14: Mega Hub.
13: Atong gamon na diha sa makaas na
14: Mega Hub cold storage.
13: Cold storage facility pero dili siya ordinaryong cold storage facility kay para po ni sa mga isda, meat og sa mga utanon. Ah. So na kuan ko kay siya man mismo ang may offer na mahatag if we can provide
11: the land.
14: Land
13: property sa province then moy iyang unang buhaton. So very grateful mi kayo sa support na gihatag ni Secretary Chu Laurel, no?
14: Obvious.
13: Kay sa iyang gipakita na nakita niya na kita pod sa Bohol di ay prior sa nahimo sa secretary nakanhin na po sa Bohol kay nag ocular inspection na pod siya tungod kay naa siya ay plano na maghimo og iyang private investment dere. So magnegosyo ta siya supply isda uban pa knowing na fast growing ang Bohol labi na kana ang tourism dinhi. So iyahan na ning studyuhan but sad to say nag pandemic wa na realize og wa na pod na hunahunaan niya og tungod kay nahimo sa secretary unsay yung plano sa yung private business dinhi sa Bohol sa yung personal gains iyang ang iyang study na iyang na hunahunaan nung panahon na iyang ipadayon pero in a government capacity na project so we are so happy na grabe ang iyang admiration sa Bohol and mo ni sa dere kay na may mga plano na
14: dilahi gyud attorney ang obserbahan to nga ubanan ta sa gobernador mangayo project plus diha ang regional director si Angel
13: murag RD Angel PA Aster
14: so diha ang team niya kompleto murag di kabalibad ni Gob check katrog yung mga programa nga dili pod suli kita ray mo implement ingon ko siya nga Gob ato lang nato ni sa laing agency ay duha ka buok
13: so nalipay ko so sa mga panghitabo so mo ni kalungso na at ko ning gi-report ninyo even though na late ko ninyo sa pag-join aning inyong gimong program it's because misimba po ko purag duha na ko ka duminguhan wa kasimba so purag guilty na kay korong panahon na kwan I need to go to church and magpasalamat tas tanang kaayo sa atong labaw mga ikaw kay bawo ko pa nga simba
14: di na simba na third floor ko
13: pero sultihan ka na ko usay giwalis pare pero ay na lang kay di na ko simba no so anyway mora ang atong akong ika-report no so far and pasalamat ta sa atong mga kaigsoonang Buloanon sa kanunay and of course na dai last ang atong executive order na atong ilusad pohon no this is more on protection sa atong mga consumers especially bahin sa turismo na kung naay mga complaints no natay himong hotline hotline of course appeal niini ang mga national agency na mohimong action no like for example anong Pampano ditso naay grupo na mo address mo entertain sa issue but i-evaluate una kung unsa ka tinuod ang maong issue labi na kung dili mahatag ang detalye more on post lang na mahog na for content purposes na mm-hmm. na-follower siya, na maka-gain siya o maka-monetize tungod kay grabe ang engagement. Tanaw na mo na dili na angay atyunan kay klaro kayong binuang ra, then we will inform sa public na this is more on content. But mm-hmm. kung naay complainant, full details, unsay nga sa establishment, unsay nahitabo, and labi na kung siya pagbayad niya, nai-resibo na makaingontan, valid ni, then we will take action on it. Yeah. So maybe na kailaing ikadugang anaso.
11: Uh-huh. So usahan ni anak Gob sa imong EO nga iumol, mag-guided ang atong mga tourist nga unsa di ay ang mga presyo.

0: mao ni iya mga prices, i-categorize ni siya na kani siya unsa na so. Budget ba?
1: Budget.
0: Premium. So at least ini post ana mahibaw na mga tao na asa ang budget na na sila kibaw asa paingon.
2: Asa
0: ang mahalon, asa ang for a unsa man ang in between na price.
1: Mid-range.
0: Yeah. Unsa man na?
1: Budget or affordable.
0: Affordable on ya. Expensive. Premium na. Premium. Expensive. So at least na guided ang ato mga locals o mga taga international na.
2: Lami kayo na gab kay rom kay bonus sila gasa musod.
1: Yeah.
2: Oh, kay og ato sila sa premium kusod niya Brato, i-vlog na po na nila Brato kayo.
0: Tinod bitaw ako po usahay kana pong musod bitaw usahay na what ganang tan-aw ra po ta na pero di mahalon pag abot pag ukab-ukab no mahal mo dene. Pasumangin na lang po ko og labi kay daghantang kujog, daghantong mga driver, na boy mga kujog baboy na tong mga staff ini tan oh pero di man kaya sa kong budget pasumangay lang ko mangi ko do CR sa ko do nya mo text tanaw oi mamalhin ta dere kay di ni kaya so sa ato ra po ng budget ba so
1: at least aware daan kay na aman sa mino ang presyo
0: labi ning mga operator aning atong kan ating takmas gobernador na
2: sunod ayon ini
0: mako makog mga tijan, mako og kaon ni mga tawanan eh. Kujap ne, og mo ni ito kakujog, og ne kwan, makulag magkwan.
2: Eat all you can, gawag daba,
0: kung pwede ba, i-dial is it. Na kusog mga on ang mga staff ni Gob. Mo ni na, kwan po, ato pong tanawon po ang presyo, no? Di ta mapatakataka ako. Di gay ko tigkaon ang henan. Di ko tigkaon ang namurita. Wanha na kong na yung mga invite na mga higala mo kan kana lang eat all you can. Pilar boy kinan-an mo na ko mukaon na po tag gamay no impresyo kag pili eat all you can anang hinan 1,500 ba na 1,000 so expensive kayo pero na kasa lugar na nindot no so nay barbecuehan anang panglaw nay daghang barbecuehan no sipa ko gym adong hinan libre mo ko gym adong kay gihimo mo tag model so bisag di tawa po no model ini human ano do di so pamedong kan ana na barbecuehan sa likod anang before pandemic na anang panglaw karon nana dapit ang kapilya lamay kayo na barbecue na barato niya do kay pwedeng do pa yung mga Koreano na mga only pa ng mga Koreano ng mga barbecuehan dai no
1: street food
0: street food no so
2: sa hinan bugay na may daghang lamay ko mo na mahal po. Mahal po.
0: Pero usap po mo angay gyud na makisayod po ta una mo
2: musog. Correct. Lami na nga mo attorney. Makuan.
0: Majog adto ta mga Bangkok, mga Vietnam kay tungos kadaghang restaurant mura mag nagukod pa pabratuhay dire kay.
1: Dire. Kasi klase ang range sa presyo.
0: Mao depende lagi. So no choice. Pero kana mga habal-habal, mga tricycle, mga van, puhon, kani among himong EO, kung ang atong mga locals or mga consumers mo complain kay gipangayuan sa mahal, picture ng ID, picture ng plate number, kay ato na ipasa sa LTFRB, ipasa na sa LTO, taga Highway Patrol Group,
1: then or sa LGU.
0: LGU aron aksyonan na sa dayon. Mo na pero mo yaw-yaw mo na mo mahal ang panglaw ang pamasay ng habal-habal unya waya mo plate number sa balhabal waya mo di ma identify ang an or na ID ba ang kanang kuan si plate number sa motor na gabalhabal or na picture sa tao then we will ignore that kay posible na
2: content.
0: Na pang-content ato na pang-content atong likayan ng mga pang-content no kana mga post-post diyan na mingaw ang mga panglaw mga pabiyo-biyo mga post-post na i-call ang atensyon ni gobernador. Unsa mo ko pimahimong gob why turista unsa maghubo ang gobernador mga ning turista. Na ila mo nang kabubuton pod, no? Basta kita naning kamot ta. Mahimo promotion so gahapon di ay nag-meeting pod mi sa taga Aboites, no?
1: Yes.
0: Part of their corporate social responsibility, mitabang sila sa province na mukuha og consultant na maghimo og mga plano, direction sa atong tourism kung asa ta makatabang mo nang

0: right timing po sa tong EO na may haom sa ilahang gihimo na
1: presentation
0: na to na naagoy direksyon. So, usa sa akong gisugyot na dapat ang Bohol ma-utilize as international airport ang direct flight from Laing Nasod na apotay domestic flights going to Palawan, Balikasag, kaning saning Boracay, Siargao, aron kaning mga turista dili na moadto sa Cebu, di manig Bohol, balik sa Cebu, fly out going to Siargao, at least Bohol,
1: may hub.
2: Pag-Bohol, connectivity ba sa ato mga turista?
0: Kaya tayo, for example, Bohol.
2: Ato kag Siargao.
0: Ato kag Siargao. Suroy kag Siargao.
2: Balik kag Bohol.
0: Balik kag Bohol. Suroy kag balik Bohol. Or Bohol una, Siargao, ana. So, and then fly out.
2: Connectivity lang eh.
0: So, muna yung usasong ngayon na if we have that route, dako kayo na o tabang sa tong turismo. And karon lahi na gyud ang sitwasyon. Kay nakamaupog Vietnam sa iyang presentation. Gi-grab sa Vietnam ang unsay budget sa mga Pinoy na manuri. Gipaiguan yun.
1: Gi-target yun.
2: Vietnam dalang.
0: na ang umado kag Bohol, umado kag Boracay, umado kag Palawan, umado kag somewhere. Kung ilan na nang gikwinta unsay budget, maupo ilang gi-offer sa kwan sa adto Vietnam. So, may mag-Vietnam kay komunista man na. Ang ilhang airlines, mga sitawa na
1: flag carrier.
0: Flag carrier. Ang tagiiya. Vietnam communist government.
1: Okay. Government.
0: Yung baratuhan na. Barato. Ang kita dere. Private. Ang tagiiya. Ang PAL. Di ba na makaingong baratuhan na kay ng sakripisyo ng atong turista, mahal ang atong flights. Bisa pag local flights, pero ang local flights pagpaingon dire og padong kag Vietnam,
2: prepreho.
0: Maura. Back and forth. So, ang ilang study nakuha, na-captured sa Vietnam ang budget sa mga local tourists. Muna mostly sa atong locals, mga do dito, kami ng man umadto kog Boracay, Palawan, Siargao, asa ning ubang destinasyon, Baguio. Ang ilang budget na ilang na silang study,
2: natigom
0: na mo day ni budget per person, ilang gi paiguan dito. So, kamao gyud, no? So, mo na karon ko nakaingon na kamao gyud ning mga kuan, mga communist country pero di naman sa pure communist na kuan ba sila na sa ni
1: may mga
0: business minded
2: pa sila tunga pa sila na pod no north ug south mo ang north mo pure gi sila communist
0: so mo na karon na mo na challenge na to na unsa ona una ang flight lang daan airfare sa atong airfare di ta ka compete sa ilaha di ta ka compete so dako kayo ng bawo yun naglibog bida ko
2: subsidize sa gobyerno dito sila gobyerno.
0: Bisa kung saan ito mingon ang atong mga bulanon karon why gihimo ang gobyerno ang atong mahimo muhangyo regyon sa mga private investors like PAL Cebu Pacific o Air Asia mao ra na koto pero naman sila ilang justification na reply na mao ni ang mahitabo mao ning mahal kay mahal ko ng fuel. And good thing lang kay nag-change og fleet ang Cebu Pac much bigger sa old planes nila
1: wide body
0: then ang capacity sa passenger capacity is bigger na makababarato na pod compared atong gagmayng planes na mga katong old ones. Ang dagko na airplane mas barato kaysa katong gagmay. Kay kung nakay two flights na the same gagmay na plano,
2: usahon na.
0: Ang biyahe ana ang fuel nila duha ka biyahean mahitabo. Pero kung katong wider body, ang katong duha ka schedule na flight Makasara, mapuno. So, mo na mas cheaper. So, mo po na. Mo
1: even
0: na.
1: Ang Philippine Airlines po to.
0: Ang Philippine Airlines, mo po ilang plano karon mo mag-wide body na po sila, bigger airlines. And also, ang nagamingon, nga nung hawa mag-Air Asia. It's because di nila makumpit ang presyo sa Cebu Pack sa wider body. So, mo balik sila sa Bohol, pero again mag-wide body na po sila. So maybe iyong masabtan dili na dagang flights ang mahitabo sa Bohol, sa PAL, sa Cebu Pacific o Air Asia pohon, mga kuana for 4 flights sa tingali na,
1: pero mas daghan capacity,
0: daghan ang 400 or 500 passenger ang capacity.
3: Kining Sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Pagpagpagaling ang Pilipinas.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguwang nako, mao na ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola.
9: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
10: What ako?
11: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
14: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
16: CE.

0: lang na ay chance kang makadaw og more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mopalit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan sa Bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
11: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
12: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.

0: nukso. Pukuha pa ng dato, kaya basig na may kawatan. Oh, iri-iri ko to. Iri-iri ko to, nampan ba? Jer and jer ba? mga iri nga nag-courting. Masumadlok ang dato, oy.
1: Ang sa itong iri? Laki ba eh?
0: Laki ba, Jay?
1: Di ba katong imong gikuha ron?
0: Nga na? Baje na.
1: Baje? Ano ang laki? Ang sa may ito, anong tingog sa laki? Prehas ng manggod?
0: Oh, prehara dahi. De, may tabo ng iring manggod. May tabo ng iring. Kanang badji, maldito, anak.
1: Ay.
0: Sugaran.
1: Maldita ang ginang badji.
0: Maldita ng badji. Andiya. Inigkuan na, inigdo na ito sa laki. Bumuos badji. Aglaki man ito, andre mo. Aglaki man rin, masakitan. Tinutun mo sa badji. Na magaling ibang laking iring matay. I'm Rick!
1: And I'm Ate Lee.
0: Sa kamar radio sets o sa mga gadgets din sa pwede sa gilara magsipik ang makalusuran tibok lalawigan sa buong kalibutan gayon o kasama nung napita maabot sa itong Sibya din sa transmitted signals at 1161 kHz o sa internet no sa itong Facebook o uban pa na ito ang mga kuan mga internet media platforms hinata ka na mo karoon sa kapiskeks na 6 sa maestro parang uban sa
1: Negandli Domingo karoon mga higala simba kauglami o maarang utang. Una na ah. Uy! Naunsa ko naman.
0: Paman?
1: Ah, nagunahon na sa siyang utang para ugma. Ay, atong partner des Mika Slawak.
0: Engineer Gilbert Tulop. Engineer Idol Jerry Kais. Engineer Michael. Engineer Goody. Engineer Full...
1: Full Day.
0: Engineer Goody. Engineer Full... Pili? Ano ito? Pili also?
1: Naunsa, kaila lagi kanila. Sila kay kailangan yun ni mo. Engineer si, Maiko.
0: Engineer si Kwan Pod, si Cyrus Tobiros. Na? O niya pinanguluhan sa ato Chef Tech.
1: Engineer Phil Apandula.

0: lang sa dekalidad o nationally ordered na pest control services. Maweduawa ang Go4 Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: Go forward!
2: Me and me.
3: Kuhit yun, search.
4: Anak yun, Domingo ron mga higala ha, simba. Maulag ito, niya. Kauglami, niya. Moto, tanog sin eh. O ganahan mong tanog sin. Sabi sa leader ron. Pero kasagaran sa mga tao ron, kaya di naman kayo tanopod, no? Kaya na may YouTube. Na nai
3: Netflix.
4: Netflix.
3: Ayan na ba mga tao nga, mga ano na.
4: Niya ano, kapoy lagi po din gawa sa sinihan, oy. Kapoy kayo niya, murag basta.
3: Kapoy, makanahan na tagkaog kuan ba?
4: Ansa?
3: Makanahan na tagkaog.
4: Braised beef.
3: Huwag ka nang kuhan, ka na one ton mama.
4: Ayan. Ay, si Bawa mag-asa na. Ayaw ba? Parang hindi ko ma-story yan. Sa choking, ragod na.
3: Lami mo dito. Wow. Ay, ito mo kahigop tag sabaw sa hay.
4: Ay, bitaw, lami, bitaw ng sabaw nga. Pero manakit, kamot ba? Ang kahuman.
3: Ikaw, pwede mo manakit.
4: Bahala. Good morning, Sir Boloy. Og si Ma'am Nancy Magallanes da sa Mansasa. Good morning, Sir Marex. Mario Marex. Villarojo. Oh, oh, ikaw na bahala sa mong kinabuhi. Wala na ko'y labot niyo.
3: Oh, atong salamat at ato i-greet po ato shout out po si Brad Rume. Huyuhoy, basta huyuhoy. Ayahay, good na. No? Brad Rume o si Sister Terry Abersano.
4: Kibaw na dyan kasi tingog ni Ma'am Terry.
3: Kibaw na dyan ko nga ito na yung tingog, no?
4: Good morning. Good morning, huyuhoy. Hayahay.
3: Huyuhoy, basta huyuhoy. Hayahay. Basta hayahay. Na dyan na yung huyuhoy.
4: Good morning po ni Ma'am Joby Dumayaka. Ni Princess Joy, ni Ma'am Luz Nuera, akong mga ka-berks na diha, na mga lay ministers po diha sa OLLP.
3: Our Lady of Lourdes Parish Church.
4: Mga kaparian, Father
3: John,
4: John Legitimas,
3: Father James Aranas, o si Father Boy, Father Fermin Bugtong, Father Boy.
4: Boy Rara.
3: Father Boy Rara.
4: Father... Kanang
3: Joel Royeras.
4: Ah, Yuri Royeras. Tanang mga kaparian. Good morning.
3: Tanang mga kaparian. Oy, kanang ay oy, kanang nagbalipayon kita no, nagbalipayon kita sa atong umaabot nga bagong obispo, no. Natagabuhol yes. Ko rin siya, homecoming, mubalik siya, no. Mubalik ako. Oh,
4: si Bishop Crispin Bay.
3: Crispin Bay Barquez.
4: Barquez. So,
3: nakakuha na naka... sa lungsod sa Sevilla.
4: Oh, hayahay no. Oh. Ah, naka-experience ng good bun mga sa una kay na-assign man na si Father si Bishop Bay sa KOBC sa una.
3: Oh, sa pari pa.
4: Oh, niya, dito po sa cathedral.
3: Oh, na magkataan na may kasal po dito. Naka-experience po me. Na po me mga short moments with Father Bay or karon Bishop Bay na, no. Ya, pila piti ba? Almost 2 decades ang wa din sa atong lalawigan ba dito sa Samar. Murag heartwarming po ba? Karoon, mabalik siya.
4: Bali, 20 years. Oh. Maka mo, master na gano'y mag-winaray.
3: Aba, at to kita kandakika, ada may sarayaw, may kalipayan, kahubayan, sayawan, kuradang.
4: Ante ka na. Uncle Rabaninikoan, Ayan Baluma.
3: Ano ba? Hello, Yan. Dunong Yan, may punta na dong. Mapaayo ko din akong microphone dong kay...
4: Walang tingo.
3: Di mo tingo o way amplifier o way speaker.
4: Nga no, kaha.
3: Oh.
4: Basta way korente na, sir.
3: Ah.
4: Naaman sa korente, ang koan, diferensya na. Kamaupod ka mo, ayo, no? Lisod. Maayo ba? Lisod po, dog ikaw. Ako gini, kaya ako nag-studyuhan.
3: Oh.
4: Good morning, Ma'am Luz Aton, Ma'am Taling Lagura. Da si Milian Lubok, good morning, good morning. El da si Ma'am Baby og si Sir Alex Lumayog, Ma'am Bambi, Sir Engineer Dong Melissimo,
3: Ma'am Chibi,
4: si Sir Argio Melissimo. Thank you Marina Jacor og sa imong hobby diha Engineer Asa te blit nga si mo banat te
3: Timoteo Tim.
4: Tim, oh. Mm. Nambu kay ilas Linda Bill Tim. Mm. Ar Tim niyo. engineer Tim. Koan Jakor. Okay, Tim Jack. Mga kabataan din ha. Wala yun yung pohon si mong bay. Salamat si mong pagka manggihatagon, Mern.
3: Yes.
4: Salamat.
3: With all the, basta mo na to.
4: Ang kaldero, mo na to ha. Ay kalimte, katong mga panos, nga mga, ang nakwitip, kung mapanosan ninyong kaldero, hugasig mayo, and then, pasiga ang stove, unya ibutang tong kaldero upside down, meaning imong ikob.
3: Ang ilaw, ang sod mo, imong magatubang dito, ikob lagi, magatubang dito sa burner.
4: Unya. Pasigain na og dugay-dugay pod nga kanang mo burag paminaw nimo nga init na jud kayo.
3: Ikaw man ra nimo nga manimahon naman siyang kuan, mo na masunog.
4: Nya ikaw man ana, maglungag na ka di na siya mapanos. Much better gani asa tong takob ibutang pod. Ako kaingon nimo Merns no, ang katurang kaldero ra. The next time nga human sa kaldero ang takob na pod, hugasan daan. Yan, ibutang ito sa stove niya, hangtod mainit.
3: Mao na ang kanadyo mga asawa nga kanang sabaan kayo, aliwaros kayo, kanang ngaway kayo, ay ibutang ko na stove.
4: Pa-dangka, dangkahi. Yan, tatawa, magluto si Chef Lee. Og kanang something delicious. Meanwhile, ato pa salamatan, Barangay Captain Rudy Tutor da, sa La Union. Kandihay Bukol, thank you so much, Sir Rudes. And also, Sarigumpa Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor, Sir Ruping, Ma'am NN, si Lita, si Jessa, og si Cora. Good morning, nasa BQ Mall. Thank you. And also, FCB, First Consolidated Bank. Thank you so much, Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire. Evardoni.
3: Ang salamatan po na ito. Ang Alba's Pork Chicharon, ang Cucinera, o kining Insyang's Grill.
4: Amin ako masayop.
3: No, salamat kayo.
4: Insyang's Grill.
3: Sir Patrick, o si Helen Binangbang sa Alba's Pork Chicharon. Dapat sila ay Alvarado, Alvarito. Alvarado.
4: Max Alvarado.
3: Kanda kong Jack-Jan Lloyd, anong klakiha.
4: Alvarado dahi siya?
3: Alvarado na. Alvarito. Sa tanan nilang mga outlets, makapalit mo sila mga manok nga lamig kayo o bang ilang kinakusgan nga St. Patrick's Roast Lechong Manok.
4: And also, salamat Boheco One, pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas. Thank you.
3: Usab, mahigala ko ang Go Forward Pest Control. Ok, ilaga, lamok, lugho, langaw. Labi na anay kay mo ginamukot-kot sa tong bahay. Okay na silang tanan god prosmani hardfall pulo pa dapat silang lahat ipuksa. Ipuksa silang tanan. Hindi na natin sila ba kikita sa mundong ito. Tawgan ninyo ang puksa ang mga lahat ng mga insekto.
4: Tawagan ninyo
3: ang
4: tawagin niyo.
3: Tawagin ninyo ang Go Forward Pest Control number 5 Ramon Anerio Street diha sa may doon sa LTO o sa Boholite. Tawag na 412-3812. That's 412-3812. O sa 09-10-936-2289. 09-10-936-2289. That's Go Forward. Salamat kayo, Ma'am Charmaine. Ma'am Cha-Cha, Ma'am Buntang.
4: Ma'am Charisma.
3: No?
4: Si Ma'am Arsenic Beauty. Thank you so much.
3: Again, our heartfelt condolences.
4: Yes.

0: Okay, magluto si Chef Lee. Ano ang liog man dyan o eh?
1: Sampot, tapo na. Magluto si ating ni Sampot.
0: Okay, yan. Kuan de mo grid tay ko. Good morning ni Tata Batokael, Tata Alvarero, si yang husband dia sa San Isidro District, Tagbilaran City. Og si Bater, boli bat.
1: Kabra ko kita kabra, dili kabra. Og si Jun
0: Jinbit,
1: si Bay kuan Bay Victor Hakulba.
0: Good morning, dong. Musta rang ko, kung magyapong kamo, lagbas lagi dere.
1: Ayong buntag ni mo dong.
0: Wa jud ma da kuan orasyon
1: eh masuk ko kay silip
0: ya sa pada igret na to dere. Good morning tanan hurot sa biasa
1: dire besi komen kuan keres
0: Jaslyn Dabil sa ubuhan sa mangga da sa tamang kuan dia dere po sa mismong Tagbilaran biasa ana na lang
1: sa ato mga 15 barangays sa Tagbilaran kotob gyud sa buton. Si Bia, may buntag sa mga namina ron. May buntag. Otto, hapit natin pa ni Otto. Hapit na sa 12.
0: Hala, sige, gambas. Money title, money. Ngan sa itong lutoon ron. Mern, nasa sudan. Patilawa po tatay mong baka, Mern. Baka nga gilatan, bitaw. Ibutangan og ka ng
1: mais.
0: Mais?
1: Kaya may alas 5 sa buntag pa sa maglatag baka, Biha.
0: Guwanga na po ng bakaha, oy. Kinaguwangan, mura og si Kuya Nick.
1: Di, okay man ang, di man, lami o kuhan, lami
0: o. So,
1: sa ihon paglata, patanoon pag yod ka na, may kinlamihan.
0: Pero kung...
1: Ibuwang na bito ng iyang ulo sa iyang bukong
0: kung bito. Part bitaw sa dire, kanang sa rib part, bisan siguro tiguwang, kanang lami ang gapon siya.
1: Lami na siya, basta kay rib lang.
0: Sige. Ang baka, ati man na. Di bitaw, jokra.
1: Pero dili na baka, turuturo na.
0: Dili.
1: Mura na tinuwa.
0: Kuan, gambas ni ang title. 1/2 kilo shrimps, fresh. Di ni tinuwa, oy.
1: Tawag di ay.
0: Kuan, kanang inununan. Okay, kinahanglan ka 1/2 cup tomato sauce, 1/4 cup margarine or butter, niya, basta ka onion, i-slice ni mo, i-chop ni mo, and then 5 kalusok nga ahos. Igagmay hiniwa. And, waganan kag sili. Ahang kayo, 1 or 2 nga siling, 2 kabuok siling labuyo. Or, red chili peppers. Kung gamay rin yung 2, it's up to you. Mudugang, 4 or 5 na. Kung ganahan mo, hang, ikaw re-adjust. And, 1 kakotsarang asin. 1 kakotsarang breadcrumbs. Pero optional lang ni. And here's how. Anong buhaton? Of course, limpiuhan ang shrimp. The shrimp may be cooked with or without shells. Depende po na nimo. Pero, para sa unay mga bata, much better nang gikuha na lang og shell. Yeah, set aside. Okay, gilimpiuhan na, no? Gikuhaan na to. Kanang gitawag nila og G-vein. Kanang likod sa, kanang barang spinal cord column. Sa kuan, shrimp.
1: Sa ulo.
0: Kuha una. And then, here's how. Kuha kaha, butang butter or margarine. Nailunod nimo ang ahos. Okay, hangtod, ma-light brown ang ahos. Okay, and onions. Nailunod. Simple, like, ayaw mong higala. Yeah, ikaw man, ang katong shrimp, wala na ikaw rin nagbuot with or without shells. Ilunod karon. Okay. Niya i-add ang asin o ang siling labuyo. Uy, ang onions. Ilunod po. Okay. Manam na ang onions din. And niya, cover the saucepan niya. Lutuan for 5 minutes. Og natong breadcrumbs optional man to pero kung naa ilunod ni kay maka patiken ni sa sabaw namo jud ni sabaw gamay pero dili jud tong daghan pod mga liti-liti. Ciao
1: delicioso
0: fabuloso
1: plus
0: gambas.

0: mga opo. Kisa itanggol mo.
1: No forward!
2: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila? Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA.
3: Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: No forward!
4: More music.
5: More variety. I'm Nick.
4: And I'm Atili. Good morning, everybody.

0: kalimatan mahigala ko ang Alba Sport Chicharon. Alba Sport Chicharon, sukan pa sa unhatod karon. Salamat kayo sa Insyans Grill o sa Kusina.
1: Kusinera.
0: Kusinera, no? Manyara, katap na ron sa Takbayan, sa Tagbilar ng ilang mga branches. Salamat kayo, Sir Patrick. O sa Helen Binangbang. O ang forward, mga problema. Ito pa rin malalabi na sa mga problema sa mga harmful insects. O kanahasta ng mga ilaga, no? Mga maka medyo nagdagkagaw niya anay ang makutkot sa itong balay dugo ang madisturbo sa itong pagkatulog mga langaw, mga lamok, uban pa tao garagun ninyo ng kwangod go forward pest control kaya mga puksa na ang lahat ng mga insekto ng mga harmful no? That is 412-3812 sa 0910-936-2289 go forward pest control number 5 Ramon Inirio Street tapat sa LTO o sa Bohol Light.
1: Thank you also Barangay Captain Rudy Tutor sa La Union, Kandihay, Bohol. Thank you, FCB. Salamat, Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire, First Consolidated Bank. Thank you, Boheco One, Pinagiling Engineer Dino Nicolas Rojas. Thank you so much.

0: Okay, tipik lang ha, tipik. Gamay lang ni, gamay lang. Mubo lang kayo sa departamento na milit. Ang mga pamilin-bilin, ba mga pamilin-bilin. Siguro, most of us, no, tanan, daghan na nakakita kay ning trending man. Ikato bang dito sa Minnesota, itong pari ba? Itong pari nga nagmisa ba nga sa dihang yan ang... Why problema to sa Ustia pa yung gibaya? Wapa to problema. Diri na sa...
1: Chalice.
0: Chalice kay... Dili na niya madaog. Murag
1: bubat Chalice ka nang isudlan sa wine ba?
0: Isudlan sa wine, o. Ngayon mo nang ibayaw, ngayon humagbayaw sa atong pagtuo, mahimo na kanang tinuod nga lawas o tinuod nga dugo ni Kristo. Pero unsa ba kabutangan nga sa pagbayaw niya ang kalis nga, sus, pilarang ko na, warma na eh, bawa mo rin 50 gramos na baka nagpilar na, basta kay gama, gaan rin kayo na. Dili na niya madaog mga higala, no? Murabag, murag itungtungan o bugat kayong butang, siguro itungtungan ba itong wakakahalubla, kadi naman niya madaog, no? Sumutuwa siya kapugong siya kagalingon. Wa murag na siya natulala, murag wa siya kibaw. Nga nun eh, unsa ka eh, ning hilak din siya, no? O nga, murag maklaro, magininiyo yun sa iyang facial expression. Eh, magito drama, no? O gani,
1: di,
0: o gani, bisan ang mga laig relihiyon na nakakita, mga dil, mga non-Catholics, no? O, na-touch yun po sila, no? So, it is really a miracle. So, sa atong panahon ron, bisag niya idaghan, busag, grabe na yung itong panahon nung nagubot, ganilagang mga mamusil na ng iskulahan, mga estudyante, niya ni Kauman lagpusil sa mga ta, mga kapwa estudyante, maghikog sila, sila na po yung mamusil nila. Bisang ingana ka, gubot na itong panahon, ingana ka uncertain ang kalibutan, makalit lang linog, nagyang bagyo, mga haze, strong sigig haze na itong parang piting iganga, o, pero atong timanaan nga, naagihapon ang Diyos, padayon sa nakikuban na ito, sa kanunay, no?
1: Amen.
0: Amen. Hallelujah.
1: Oh.
0: So padayon kitang ampo inspiration ni nato natong tanan nga mga Kristohanon, inspiration ni nato mga faithful nga di kita mahunun daw ampo kay naa ra gyud ay ang Dios. Every now and then magparamdam siya, pagpapabati siya, magparamdam siya mahimong ikaw, mahimong ako, mahimong oh, di ba, atong mga kaparian magparamdam siya nga naa ra gyud siya.
1: Oh, ingon pa to si kuan man to Father Brent Bowman, taga Minnesota. Niingon siya nga kanang he has kuan kuno encounter a spiritual kanang
0: spiritual miracle
1: sa iyang pagmisa.
0: O gani, mahimo na po ni siya nga usa sa mga kuan, usa sa mga Eucharistic miracle gyud kay okay, Eucharist magito, no? Upat man to sa Eucharist. So, mag-consider na siya sa Eucharist, sa Eucharistic miracle na pag-aimbestigahan eh, di madugay sa Roma, no? Mabot na gitin sa Santo Papa, investiga ron itong maong
1: tanis. Naitabo din siya September 14.
0: Katungkuan. Piesta na siya sa kadaugan sa cross, katong Exaltation of the Cross, bitaw, katungse. O kapag-kinsya, ito katuman si Mother Dolorosa, ito si o Santa Maria sa mga kasakit, o kay magsunod magina sila. So mo na siya nga September 14 no? So mo na nga magpadayon kita mga matuohon nga magampo sa Ginoo atong iampo ang kalibutan. Ayo lang pud nang magampo ra pud nga para pud nato nga makapasarta nga kuha ta tagbay lawas ang naibaw naman kung Ginoo na ang unsay mas gikinahanglan sa itong pagampo karon ang tibuok kalibutan, ang katauhan sa kalibutan o ang simbahan na tinukod ni Kristo. Siya nga maura ng simbahan na maura iyang tinukod. Manamilit namin mga higala ko kailas po sila. This has been Nick and Lee.
1: This has been Nick and Lee. Goodbye everybody.
2: Nick
1: goodbye. Like and share. Goodbye.
0: Bitaw
1: ay salamat sa pagpamina.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag, udto. Kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.

0: Unsaon na lang ang kaugmaon na ning bataa?
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
0: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Halika og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung diway arde ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Anina Sam, ang ipaambot sa tanan, ang search for Bohol Singing Star. Matag Domingo, dinhi sa inyong paboritong istasyon, DYRD. O karon, ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Krona.
1: Alright! Oh, nakuguwapay mudmud, guwapay lambos, guwapo ang atong hurrado karon. Okay mga higala, mayung unto, kan natong tanan. Gayod, diyan na po sa mga kaigsunan kinatong prestigyoso nga tulumanon diri sa itong tibok probinsya sa Bohol. Mga higala, gayod, morning, kinaminam na. Kay karong Domingo ha, serve as the monthly finals of the month of September. So, ayaw mo katinga kay puro lalaki gyudi pagkakaroon ng atuang mga contestants gayod. Oh, kung kinsa gayod kanila ang pasudlon sa atong hurado di ag usa diri on the spot ag usa to agihapon sa iyahang residence dito mag-compare, mag-evaluation gan sila, mochato kanako kung kinsa gayod silang comparison ang gusto kanilang duha nga pasudlon para nagyud sa umaabot nga grand finals puhon-puhon umaabot nga December mga kaigsunan. Wondering ka na ako, wine line gayud ang atong buutan, guwafo, kasaligan, sound technician, Engineer Gilbert Tulop, o di usab ka na ako sa atuang atubangan, wine line gayud, buutan, guwafo gihapon, kasaligan, ang atong videographer, video orchestrator, wine line, kundili si James Bombolero. Kini si Pops Kroner, matag Domingo, na Domingo nga wala kami, kay siyempre adunay mga dakong kakulian, mga kaigsunan. So pasalamat sa itong labang makagagahom, kini agayod, geset ang monthly finals for the month of September, mga kaigsunan. Uguban, usab ka rato mga higala, wala ang gito maantik, guwafa, energetic, ang atong matawag na Premio Queen, the traffic manager of station DYRD, Waylen Kundili, si Ma'am Marafi Mayuno. Kung usaba, pasalamatong kitagdako iyamot mga kaigsunan. Gayon, ang atuang guwafo po ni kasaligan po, Bolton, program director, Waylen, si Sir Leo Rondina. Ano ba siyempre, mapasalamat kita to the management and staff of station DYRD kay magpito na kita katui kining ato ang tuluman nun gayud mga kaigsunan prestiyoso kay ang atong damgong mga bulanon sa atong mga kabataan ka kung kinsa gayud ang musunod adto sa tawag ng tanghalan kor national level gayud mga kaigsunan na ang maong pasundayag or contest mga higala. So mao kini atong layunin dili lamang gayud sa exposure sa atuang mga kabataan nga niya gayud kada Domingo musalmot o muapil sa atong bangga sa awit dili banggas postre ba ang awit gayud mga higala ho? So hinatunta nga karong Domingo September 20 depende ra gyud sa atong mga hurado o kinsa gyud type nila kung test nila nga pasudlon para nagyud sa grand finals pun. Katong mga second or third, muna gitawag, ayaw idibdib, napay Nobyembre, napay Oktobre, pwedeng-pwede, ganon kami kabait, no? Mga kaigsuunan gayon, na pwede pang mubalik. Because nakaabot naman sila sa monthly finals, they have still a golden chance to join again in the weekly mga kaigsunan. Ano ba siyempre mapasalamatong gayon kita? Waylain again of station DYRD under the leadership of the general manager. Buutan sa ni guwafo kasaligan Waylain gayon the general manager of station DYRD. Mapasalamatong kita na kuyamot kang Sir Peter Diarresco. Yes mga kaigsunan. Karong taod-taod, inyo nagyong mabati, inyo nagyong malantaw sa atuang Eva Live Streaming. Mapasalamaton po kita dako iyamot again and again sa tanang mga ginikanan, sa tanang mga principal, sa tanang mga dean and colleges and universities nga wala gyud mo magmakuli kung kami mo recruit, mo canvas o mga singers, wala na gyud mo mabalibad sa mapananglit sa Tagbilaran City College kay naay usad ni kanila karon sa maong monthly finals unya karing tulo straight gayud. Thank you so much of the Immaculate Heart of Mary Seminary under the leadership of the Father Rector Monsignor Efren Bungay. Mga higala, pag-usab, wailain, maagtig po nila na Prefect of Discipline. Thank you so much to Father Carlo Sahulan. Yeah! Father, good noon. May pagpaniud to niya, Father. Asa ka ron, Father? Ito sa refectory or basing unsa-unsa, no? O mapasalamat tumunta sa Assistant Prefect of Discipline kanila na very cooperative gayon. Time to time, mo follow up ko sa ilahang mga contestants or singers na agayod o naagyod. Oh, updated kayo ang ilang Assistant Prefect of Discipline wailain si Sir Enrique Badayos. Yeah! Alright? Okay. Diyaman po, ang sama ninyo, kauban classmate ninyo. May I know your name, sir? Zian? Who? Ah, si Zian Buzlon. Are you from Sierra Bolunis? Or Pilar? Hi, taga Sierra Bolunis. Hi, taga Pilar. Happy na ba ang fiesta? Yes, bitaw. Alright, so mga kaigsunan. So, dili lang po tayo makalanglangan, no? Kay upatra bagyo ni sila. Kung kinsa gayon, no? Ang mapalad nga pasudlon sa Grand Final sa December pohon. Mali na ang second or third. Don't worry, no worries. Puning-puning pa kayo mo. Makabalik gayon, mga kaigsunan. Alright? So, mapasalamatong kitag dako uyamot gayon. Kay syempre, kung wala sila, wala punta ni ini. Kinatong tulo mo nun. Muningog is better. Oh, murag mahungtag useless. Kay syempre, itong mapilanggang mga sponsor. Muna magtaga inabangga. Bila mga higala, no? Atong mapasalamatong kitag dako uyamot gayon, mga higala. Sa atuang mga pinalanggang mga sponsors. Nga sila kanunay nagpaluyo kanato sa magpananglit nila ni Ma'am and Sir or Sir and Ma'am Franelja Garzula sa ilang Giggles Rolling Skating Gig 35 Leisure Hub Fortress Upper Songkulan Tawis Bohol. Ug sala just call paliyog sa ilang numero kung gusto ka mumubok dito 0956 5740 793. Mag-abri sila Wednesday to Sunday from 3 to 10 p.m. Close, manira sila Monday and Tuesday, mga higala. Important reminders, no? Sa ilaha ngayong nindol kayo mag-skating-skating dito, no? Skate rentals are first come, first serve. Long socks are required for all skate rentals. Salamat po kayo kay Ma'am Giselle Gutierrez Adayo sa inyuhang Kinross Lechon. For your orders and bookings, please call or text 0920-519-9030 or 0949-509-120. Salamat po kayo kang Ma'am Leah Agta. Uy, si Ma'am Leah sa si ilahang St. Joseph Elder Care. Kontakan ninyo palihog mga higala. Ang ilang mga numero 0935-794-3648. Salamat po kayo kang Sir Leo Yamson sa inyong Southern Star Bus Transit. Salamat po kayo kang Dr. Ju Michael G.M. Maniwan sa ilahang Maniwan Eye Clinic. Contact number 0916-600-4807. Salamat po kayo kang Dr. Ed Jeremy Localiano, Dr. Vanessa Baha, owner of the VE Aesthetic Clinic, Porok Saiz, Poblacion, Dawis Bohol. Kontakan ninyo paliyo kung gusto giyod kamo muadto dito, no? 0924-0312-196. Salamat po kayo kang Sir Anton Patat Mikutuan sa ilahang Bohol Pickleball Market. Contact number 0912-805-7070. Salamat po kayo kay Attorney Rolly Abing. Oy, tong! Nako, way ko kaluyag si Tor, mga kaigsunan gayod. Suporta gihapon ka na to sa ilahang barko, no? Oh, Fast Crab, Cordova Inter-Island Shipping Lines, mga kaigsunan. Salamat po kayo kang Sir Jason Cagnetti Falyar, the owner of the Falyar Documenting Services, owner or corner rather, Dangoy and CPGS Avenue, Tagbilaran City. Salamat po kayo. Ay, before anything else, please contact us sa Fire Documenting Services 0925-596-548. 925-596-0548. Ha? Pasensya muna. Thanks to Mr. Edalberto Habzon sa imuhang, sir, Bohol Scrap Gold Buyer. Second floor, City Square, Tagbilaran City. Contact number 0927-568-4063. Salamat po kayo kang Engineer Paul Abarquez, the Resident Manager. Engineer Paul Espina, the Company Advisor. The Philippine Mining Service Corporation. Wiz Canayaon, Garcia Hernandez, Bohol. Special thanks to Attorney Florizil, Brazil, Itchabis, Pudot. This call director, PMI Colleges, Bohol, CPG Avenue, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Architect Nenyu Gidaben sa inyong G-Works Architectural Services. Salamat po kayo kang Ma'am Ivy Bulay-Bulay Kung sa inyong Deep Blue Dive Resort. Ma'am Ivy, di na sabay panglaw, no? Contact number, mga higala, kung gusto mo mabook dito, please call or text on 0917-718-4788. Salamat kayo kang Sir Algie Romy Castaneda, the Administrative Officer, PCSO Bohol, Marapao Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Belly De Vera sa inyong AA De Vera Construction. Salamat po kayo kang Ma'am Nila Raud sa Lizarin Transient House, Ligonis Street, Bohol District, Tagbilaran City. Please contact on 0921-557-8196. Salamat po kayo. Or special thanks to Engineer Arjan Milana, REERME, the General Manager, Milana Electrical and Mechanical Services. You know, in other words, can you serve Milana? Registered Electrical Engineer, REE or RME, Registered Mechanical Engineer. Oh, sa ilang Milana Electrical and Mechanical Services, Porok Trust, Barangay, Panagtaran, Kandihay, Bohol. Branch office on or in 0132 Darunday Street, Barangay Daw, Tagbilaran City. The satellite office contact number 0917-300-1727. Services, solar, electrical, and air conditioning contractor. Special thanks to Mr. Lito Talandua. Oy, Sir Lito. Nako, ako maning boss po ka ni Anto. Guwapo sa di, buutan. Of the Tagbilaran City Solid West Management Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Victorio Boyet Sarigumba. Jingle rather. Kanhi Manager sa Buhiko Ono Engineering Department. Magpapili isip Board of Director sa Buhiko Ono District karong Oktubre 24, 2026. Ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Kung kini mga kaigsuunan sa lungsod sa Lubok, no? Luway, Lila, og Dimiao, mga kaigsuunan. Alright? So, those are our first set of sponsors karong Domingo, September 27, sa atuang monthly finals for the month of September, mga higala. Ladies and gentlemen, without much ado, let's gonna listen the rhyme, the melody, the production number of the four monthly finalists, mga kaigsunan, popularized by Engelbert Humperdinck, entitled Standard Oldies, Love Me With All Of Your Heart. Nasigo na to ang atong upat ka mga mananalmot, monthly finalist, month of September sa ilahang production number.

0: Okay! Wow na wow! Na naman yung mga silang. Sa inyong generations, tagsar, lagi mo kanta karon sa mga standard, mga old days, kinta, no? Nga pambato. I have nothing, wapagadjon. Matt Monroe bitaw, no? Really understandable sa inyong level. Gayod, mga kaigsan. Alright, Ryan Vincent! So what is the real interpretation of the song, Kahit Kailan?
1: Kahit kailan means nga people still remain. Kung ikaw nga nahigugma ka sa katawhan, nahigugma ka sa someone who you love, you still remain faithful.
0: Wow.
1: Even to God, we still remain faithful to God.
0: That's right.
1: Thank you.
0: Could nila i-mention sa mga seminary sa love for a woman. Ito ayaw ha. Padayon bitaw sa inyong vocation. Yan, shout out Kunobi. Kinsa goy mo rag beat nimo nga medyo inspired ka karong utua sa imuhang pisa kahit kailan. Shout out Ryan.
1: Shout out sa akong pamilya no.
0: Yes.
1: Nagpabilin gyapon akong gugma sa pamilya sa Iguugan family no. And sa HMS family no, sumunod gid ang nagpabilin po nga pamilya nga kanang dinhi ko nga mi grow mi dinhi po na show ang akong talent and
0: yes
1: shout out po sa mga supportive mga kauban nga mga seminarista no.
0: Wow.
1: And kami tinabangay lang jumiani o kanang paghimaya sa langit ng amahan.
0: Amen. Nako paano na lang ang essence of love yun kanunay bitaw, no? The motivating factor, of course, is love in this wide world, di ba? Ryan, salamat kaayo sa imo yung pagdasi nga niya ka monthly finals na gayon. Alright? Yan? Thank you so much again. Okay, yeah! Mga igala, sa dito pagkid na to, ipadayon ng atong tulumanon karon ari sa nasa pikas lawak para sa importante og balawanong painumdum.
2: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8 karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco 1.
3: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
0: Okay, mga kaigsuna, no? So, daghang salamat yun kayo. Dili pag yung kumuundang, mapasalamat ni ini. Kay syempre, mga kaigsunan, namong binati mga tigpaminawan, tiglantawan sa inyong FB Live Streaming, Care of Station DYRD, kasaligan, mga higala. Oh, daghang salamat, gayud sa kanunay, ang ato ang mga pinalanggang ang mga sponsors. Mauligin na, kung wala sila, wala sa puta ni ini. Special thanks to Mr. and Mrs. Pranelja Garsula sa imuhang Giggles Roller Skating Kick 3-5 or 2S Leisure Hub. Diyan himutang sa may Fortress Upper Sungkulan Dawis Ball. Please contact on 0956-5740-793. Salamat po kayo kang Ma'am Giselle Gutierrez Adayo sa iyong Kinross Lechon. For your orders and bookings, tawagan lang niyo palihog ang 0920-519-9030 or 0949-509-1207. O balik kita sa gig L3 sa Rolling Skating Leisure. Ha, mga kaigsunan, mag-abri sila da Miyerkules, Santo sa Domingo, alas 3, kutub sa alas 10 sa hapon. O niya, magsira sila o Lunes o Martes, mga kaigsunan. So, mo kini ang important reminders kanila, no? Skate rentals are first come, first served. Long socks are required for all skate rentals, or the skaters, rather. Thanks to Ma'am Giselle Gutierrez Adayo sa inyong Kiro's Skin Raw Selection. For your orders and bookings, please call or text 0920-519-9030 or 0949-509-1207. Salamat po kayo kang Ma'am Lia Abda sa ilahang St. Joseph Elder Care. Kunta kapalig ka rin yung mga kaigsunan, ang 0935-794-3648. Salamat po kayo kang Sir Leo Yamson sa inyong Southern Star Bus Transit. Salamat po kayo kang Dr. Joe Michael G. Maniwan sa Maniwan Eye Clinic. Contact number 0916-600-4807. Salamat po kayo kang Dr. Ed Jeremy Localiano, Dr. Vanessa Baha sa inyong VE Aesthetic Clinic. Porogzines, Poblacion, Dawis, Bohol. Please contact mga higala sa 0924-0312196. Salamat po kayo kang Sir Anton Patak Mikutuan sa inyong Bohol Pickleball Market. Contact number 0912-805-7070. Salamat po kayo kang Attorney Rolly Abing Torn. Salamat po kayo sa imuang Cordova Inter-Island Shipping Lines, mga kaigsunan. So vice versa, no, ang biyahin ini mga higala. Salamat po kayo kang Sir Jason Canietti Falyar sa G. Falyar Documentary Services, Cornered Dangoy and Sepeji East Street, Tagbilaran City. Please contact order numbers 0925-596-0548. Salamat po kayo kang Sir Edalberto Hapson sa imuang Bohol Scrap Gold Buyer, Second Floor, City Square, Tagbilaran City. Contact number 0725-684-063. Salamat po kayo kang Engineer Raul Varquez, the Resident Manager, and Engineer Paul Espina, the Company Advisor, the Philippine Mining Service Corporation, West Canayaon Street, Garcia Hernandez, Bohol. Salamat po kayo kang Attorney Florizel Brazil Chavez Pudot, the School Director, PMI Colleges, Bohol, CPG Avenue, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Architect Ninyo Gidabin, G-Works Architectural Services. Thanks to Ma'am Ivy Bulay-Bulay Kung sa inyuhang Deep Low Dive Resort. Please contact mga higala 0917-718-4788. Salamat po kayo kang Sir Algie Romy Castaneda. Oy, all the time po si Sir Romy, the Administrative Officer, PCSO, Bohol, Marapao Street, Tagbilaran City. A special thanks to Engineer Belly De Vera sa inyuhang AA De Vera Construction. Salamat po kayo, no, kang Ma'am Nila Raud sa inyong Lizerin, Ma'am Nela Truncheon House, Liguri Street, Bohol District, Tagbilaran City. Please contact on 0921-557-8196. Salamat po kayo kang Engineer Arjen Milana, REERME, the General Manager, Milana Electrical and Mechanical Services, Parok Tres, Panagtaran, Kandihay, Bohol, Branch Office, 0132 Darunday, Senior Street, Barangay Dao, Tagbilaran City, Satellite Office, contact number 0917-300-1727. Ang ilang mga panerbisyo mga higala, maukinin Solar, Electrical, and Air Conditioning Contractor. A special thanks to Mr. Lito Taladua, the manager of the Tagbilaran City Solid West Management Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Victorio Boyet Sarigumba, Kani Manager sa Buhiko 1 Engineering Department magpapili isip usa ka Board of Director sa Buhiko 1 First District karong October 24. No, ihuman naman siguro ni Marmir Maugo na siguro ni no. 2026, gilingkuran kini sa lungsod sa Lubok, Luway, Lira ug Dimiao sa iyang ipadayon or iyang ipadayon ang serbisyo sa mga katawhan. Again and again, congratulations to Maria Velia Mayuno Mabel for passing the Philippine Nurses Licensure Examination last August 2026 held in Cebu City. And I don't believe Maria Velia Mayuno Mabel, a product of Southwestern University. Congratulations, already a registered nurse, mga kaigsyonan. Again, without further ado, sa atong ikatulong nga mananalmot, mga kaigsyonan, monthly finals, man of September, choice of song, kailangan kita. Uy, nagsulid ba ni sila, uy, taga IHMS. Kailangan kita, popularized by Piolo Pascual. Ladies and gentlemen, contestant number 3 or monthly finalist September, dasigo nato sa masipang pakpak, Kane Owen Kalipusan. Yeah!

0: Ayos Kent Owen. Salam ko lubok yun inyo ano kali pusa. Abi na kung ibalik ni mo ang magunsa kukon, mawala na ikaw. Yang galid aniya. Okay lang kayo, nice kayo, kailangan kita. Again and again, when what's the message of the song all about?
1: Kani nga kanta about na sa ubos nga nang inhanglan kayo sa paghigugma bitaw sa usa ka lalaki. Kung ato po lang itandi sa espirituhanon nga aspeto, mura po na siya og nang inhanglan ta sa presensya sa Ginoo.
0: Correct. Praise God. Amen. Hallelujah. Nako. Napaka-unique itong mga Monday finalists karon. Kay they are aspiring to become, to live a life and to serve in a priesthood life gayon. Woo! Pero basta matingan ang uban, oy di kuan Chad under gyud sa college diha, no? Sa high school under po na sa DepEd. Muna nga, they are very much qualified to join sa ato ang contest karon. Win, shout out kuno win, palihog kinsa gyud nakapadasig gyapon kanimo sa imong maong awit, kailangan kita.
1: Shout out ko sa akong pamilya diha sa Lubok. Shout out po ko labi na sa akong iyaan nga to karon sa Singapore nga nagtan-aw ka nato via
0: wow,
1: live stream.
0: Singapore.
1: Si Manang Ilve.
0: Wow.
1: Shout out po ko nimo diha nang inaot nga tagaan kag maayong panawas. Og shout out po ko sa akong mga kaubanan dito sa seminaryo.

0: Alright! Naku! Naku, naku! Morris! Paano na lang? Oh, I'll never go. Dita mo. Ako rin din. Ako, biyaan ako. Bitaw. Morris. Oh, naku. Shout out. Diretso na lang ito, no? Paliyog sa tanang Tagaloon. Karoon, Tagaloon. Naku, I'll never go. Kasi beloved, that's ko. Amon sa Lisiya. Secret. Nyara. Sige, bitaw. Shout out sa tanang Tagaloon. Honorable Mayor, walain. Yol Lopez. Alright.
1: Oh, shout out sa tanang Tagaloon, no? Ilabi na sa ang pamilya nga nasa among panimalay, o galiba na sa ang mga barkada, o mga uban pang kapamilyahan nga namati kanato, no? O nag-support pod kanako sa maong ining contest pod. Og daghan kayong salamat kaninyo og amping mo sa kanunay og ampo.
0: Ayos nako, nako. Morris Lafuente, thank you so much pambato sa Laon, but still representing Immaculate Heart of Mary Seminary. Again, Mentor si Morris. Oh, salamat gajudong. Okay, so pwede na tamo tawag sa tulo ka contestants kay ato na i-declare karon ang mikuang mananalmot.

0: okay, okay. Samtang gitutimbang-timbang pa mga kaigsunan sa atong mga hurrado kung kinsa ko ipasudlon kanila para sa grand finals pohon sa umaabot nga. Woo! Umaabot nga. Ang sama din na arbitro. Grand finals, no? Mga higala. Okay, sarili pa yun ang tanan, mga kaigsunan. So, magpasalamaton po tayo, nakuyamot ganyan ang nagpaluyo ganyan ni Ini. Nako, nako, nako, makahigala. Sa ito ang mga pilanggang, mga sponsors, nga mihabol pa yun sila pagpaluyo ka na to. Kanila ni Ma'am, o ni Sir Loy Inday, Giselle Rolida, sa ilang Loy Rolida's Legion, New Lourdes Cortez Buhol, 09074935466. Okay, so Ma'am Pelita Barrahan, the branch manager of the NFA office ball, Binteng Street, Avenue Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Noy Dominguez sa inyo hagayong Dominguez Base Resort, Panglao Bohol, Cathage. Number one, 700 pesos mga kaigsuan, 10 packs. 1,400 sa second level with electricity, 1,900 sa third level, 30 packs. Or visit Dominguez Beach Resort sa Panglao, Bohol. Mura balik sa Dulho siguro na kung wala kong masayo, sakto ba ko? To Engineer Fee Manuwag, salamat gayon kaayo, Engineer. The Head of Construction Section, DPWS, First District, Province of Bohol. Kamam Liklik Jumanti, sa imong Liklik Fast Food and Sotokel Resto, Manga District of Belaran City. Please contact mga higala sa 0929-394-6809 mga kaigsunan. Og salamat po kayo kang Dr. Theodore Zamora, Fleetmer Boarding House and Studio Type, CPS Avenue, Tagbilaran City. Alright and alright, mga kaigsunan, ako kung tanawon gayon ang resulta. Kaya di apo diri ni compare naman sila, automatically di evaluate kini kanila mga higala ang kinsa gayud ang mikuang mananaog. Oh, kumusta naman mo? Ang naman ni Udto ni Udin ha, oh, mura galing sulisit at Board of Judges. Kaya ilang mga choice of, ang ilang mga choice of song kasagaran, kanang dili mo birit kaayo, no, di ba? O, kung ni mura ukuan kay sila, no, lahi-lahi po na ng mga uban yun, ng mga monthly finalists, nga birit kaayo yun, labi ng mga babae, nako, Celine Dion, Lauren Alfred, mga ilang pambato yun nila, pero lahi ni mga laki, no, kaya lahi ganyan ilang mga test gyud mga kaigsuunan kachod. Okay, sa dili pa tanan, medyo kulbahinam na siguro. Contestants, diri na mo no. Magpasalamat kita na kuyamot ka Ma'am Pelita Barrahan, the branch manager, NFA office, Bohol, VP Inting Avenue, Tagbilaran City. O dahil salamat po kay Engineer Adrian Milana, owner of the Milana Electrical and Mechanical Services gayud. Again, thank you so much to our beloved sponsors nga nagpaluyo ni ini gayud karong Domingo monthly finals. So, niya ito magkikigsunan, a moment of truth in accordance to the decision, unanimous decision of the two board of judges. Mga kaigsunan, usang on the spot, usang atong online judge, mga kaigsunan. Katong mas second placer o third placer, ayaw gidip-dip. Again and again daw. Makabalik po mo pohon-pohon sa October and November slots gayon. Okay ang resulta mga kaigsunan. Ang nakakuha sa ikatulong nga dapit, mao si Woo! pambato sa Tagbilaran City College, Renil Castro. Ang nakakuha sa ikaduhang dapit, mga kaigsunan, again and again, don't worry, be happy, come back October and November weekly contest. Woo! Ang pambato gayod garnering the score of 96%, mga kaigsunan. Second placer karong Domingo ang Monday final, September 27, Mao si Ken Owen Kalipusan. Congratulations! Hi, nako. Nothing, but nothing. Bitaw mo na gyud ni mga kaigsoonan. Why this is a tie again and again? Because in accordance our guidelines and mechanics, gayod, we are still on the elimination round level. Gawas o grand final, dili gyud pwede nga matay. Ang pasudlon sa duha ka hurado kanato, para nagyod sila sa grand final. So maabot pohon sa December, mao sila si Ryan Vincent Agoago or Igoagon rather.
1: Igoogan.
0: Sorry, Ryan. Again, gitablahan gayud why line pambato sa laon, but still, from the Immaculate Heart of Mary Seminary, gathering the score, no difference at all, gathering the score of 99%, mga kaigsunan. Why line gayud? The only one choice of song in English, popularized by the Nexos. Originally, I'll never go. Oh, congratulations! Pasok na sa grand final. So I line. Oh, Moros Lapuante. Dili na kinakuto mga kaigsunan, wala ang gayud akong i-acknowledge kung kauban diri sa atuang studio station, the YRD. Oh, ang atuang sound technician, guwapo buutan kasaligan engineer Galbert Tulok. Unyab usab, wala ang pood mga kaigsunan, atong video orchestrator. Oh, thank you so much. So, wala ang engineer James Bombolero. Ang atuang on-the-spot judge, si Sir Carlos Im Garcia. Dagang salamat kaninyong tanan. Happy Sunday kanato. Amping kita kanunay, Pops Kroner. God bless. Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Sing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sadta dini sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.
2: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang ngayon butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
2: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug dirira gyud ko sa MX3 ni Bilib. Dirira gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-an nako ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatuman akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aking pamino yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos, nabuntoran Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay upirahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, ka nang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan masakit, Jul, kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha lang ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what the-
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabyan. This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
11: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
12: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.
13: Ang istasyon.

0: na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuakaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At tuakaron ang Friendly's sa Don J.A. Clarín, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
6: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidur na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o granular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
18: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
19: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
17: Let's do this!
19: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Si Long Ranger Journey.

0: Seminaryo San Carlos sa Cebu, no? Major Seminary. Inya si St. Vincent de Paul, aduna siya ay usa sa iyahang pagtulunan. No? Mingon siya, kuan mo siya, usa niya kapare, inya kuan, kining gikidnap ni siya, na gitawag na Tunis nga usa ka dapit nga under sa kaniadto sa kanang gitawag Ottoman Empire. Kidnap ni siya kung masayop 7 years, no? Inya sa nang nakabuhi siya, nakasibat, nakaikyas. Ay ko ano ning mga moros. Padayon siya sa pag-alagad, padayon siya sa pagkapari. Buhat siya siyang gimbuhaton o labi na sa mga kabus, no? Des mga kabus, iyahag yun ng mga kabus o yun ng mga istorya ni Anig Suon nga mugawas gini siya. Mugawas mga ngites dalan at mga tug sa kalsada. Hatagan niyang pagkaon. No? Kini si St. Vincent de Paul. Yun siya, no? Isa siyang pagtulunan. If God is the center of your life, no words are necessary. Your presence will touch hearts. No, kung atong Ginoo, kung tinuod nga kita ang nakasintro sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing mo ang Ginoo, na ang ato palang presensya, magtandog na sa uban. Maghatag na kanila o kalinaw. Maghatag na kanila o kasiguruhan. Iksuon, karon po nga adlaw, gisaulog ang, no, makumasayop, no, ika-38 kakasumaran sa kamatayon ni Archbishop Teofilo Camomot. No, ando na ba ko'y nakuhan nga pare o saka, hindi lang ko magsabag, taga-asa, no, pero taga-Bisaya sa siya, pero dili taga-Bohol. No, hindi po siya taga-Cebu. Iksuon, ayun siya sa kuha nga, lisod ko no tuhuan nga masantos si kuha. No, para ito, iyahatong kuhan, ang iyahatong kanang opinion, ang iyahatong itong panghunahuna, tungkol kay, ang iyong hunahuna, kay nadisgrasya man kuno si Bishop Teofilo Camomot. Pero para nako, no, santos gayod si Bishop Camomot o balaan. Iksuon nga naman, usa may katarungan. O, hindi naman na siya sasangat, no, sa San Fernando na disgrasya. Eh, ang istorya na iksuon, gipugngan pa siya ni Cardinal Vidal, nga ayos ang lakaw. Yung lakaw gin siya kay nay alas 3 niya nga misa. Ang istorya rabaan ni, magmisa siya sa Berhin sa barangay, no, nga kuan. Kay nagsugo ng lakaw ang Berhin sa barangay ang mga panahuna kay October man na pero tungod sa kadaghang mga kapilya nga duan no magsugo ng kuana ng September pa lang mulakaw na ng Berhin sa barangay iksuon na disgrasya siya na kanuna itong isulti diri iksuon sa radio no nga wa man gyud may namatay niya ng disgrasya nga ay brown scapular kana mga kalit nga kamatayon. Ako motuo ko nga si Bishop Camomot wala toy brown scapular bisan pag kuan siya ni Santa Teresa na mama nagtukod sa diiste nga naman tungod kay si Bishop Camomot mo na gani mangayo niya ihatag niya pati gani singsing nes pagka obispo gipangayos tulisan niyang gihatag kay para lang magkuan ng tulisan no na mangayo ni Rosaryohan hatagan niya bisag wala na siya iyaha. No, nganuman. Pahibal naman siya nga nag-uli niya sa kumbinto tapay la iyang rosaryuhan. Iksuon, apan, ang kamatayon ni Bishop Teofilo Camomot, nagkuan po sa Sugilano, no, sa iyahang, nalimot ko pangalan, iyahang kanang sakristan mayor, nga miingon siya ni Ana, na gusto si Bishop Camomot o kamatayon nga dalira o sakit. Gusto niyang dalira kundi na siya mag-antos sakit kay gusto siya na no, sa may sala niya mapasaylo dayon o makapasaylo pod ngadto sa uban. Iksuon mo nang ania usa sa pagtulon-an gayud ni Isyap ti pilo kamomot. No, vulnerable naman siya, usa na lang ang tikang para ma-blessed, isunod nga tikang makanunais. No, si vulnerable Archbishop Teofilo Kamomot kanunay mapahinumdum kanato nga ang Diyos anaa sa atong kasing-kasing. No, manayahang mga pagtulunan nga balik-balikon ang Diyos anaa sa atong kasing-kasing. Iksuon, no, ba ni Sis Maricar, Sis Lini, ba ni Brad Miko sa Pigas Lawak, mag-ampo kita sa pag-ampo kung ining adlaw rawa, September 27, ikaduhang adlaw sa Nobina, ang inagsugod ang Nobina ni Santa Faustina. No, kay pista man niya karong October 5. Na kanang October 5 pod sa history, mapod na ang lubong ni Teofilo Kamomot. No, ni Venerable Archbishop Teofilo Kamomot kanto sa Karkar. October 5, 1988 kay September 27, 1988 man siya namatay. Inya mao ni sumala pa ni Cardinal Vidal. Mao ni ang pinakadako sa iyang kuan nga grabig tao, lubong, lagkadaindiing mga tao nang abot. O ingon pa sa uban, kanang pagtulon, panultihon sa Tagalog, hindi na ko namahulugan ng karayom. No, tungo sa kadaghang mga tao. Ingon anak, kabalaan. Ha? Ingon anak, kabalaan si Venerable Archbishop Teofilo Kamomot. No, kanunay man ta magbalik-balik dahil siyang lubong. Nahimutang dito sa mga deisti, no? Sa katuog, mga nita dito, sa mga convent, sa mga madre dito sa Karkar, sa, no? Nakatuog ta dito sa mga madre niya sa Daughters of St. Therese. No? Muna nga, ana, ang kinabuhi ni St. Vincent de Paul, ang kinabuhi ni Venerable Archbishop Teofilo Kamomot, nagpahinumdum ka nato nga kining kamatayon nagpaabot ka nato apan ang Ginoo aduna siya saad sa matag usa mabitaw ni nahimo silang santos. Igsuon ni adlawa ang simbahan ang saulog sa National Seafarers Day o Migrants Sunday, no, sa mga nang langyaw nang atos gawas na narbaho o sa mga seafarers, mga seaman, mga nagtrabaho sa barko, nakiring dapit, no, ilarong adlaw. O gipasalamatan, gisaulog ang simbahan. Manang magampo kita sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. O mibuswak ang tuburan sa kinabuhi. Alang sa mga kalag, o ang kalauran sa kaluoy na ukab. Alang sa tibuok kalibutan, o tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan, o ihuwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Among ihalad, Lord, sa among mga pangamuyo, uban sa mga suki na mong tigpaminaw, sa tanan ni uban na mo karon sa radio, diya sa Facebook Live, diya sa portable radio, among ihalad may mga pangamuyo alang sa tanang masakituhimatyon, alang sa kasulbaran sa mga problema, kayuhan sa mga balatian, alang usab sa healing conversion sa panggoberno o sa tanang politisyan sa mga nasod o sa mga leader simbahan, alang sa usap kamang kalampusan sa maabot nga installation o canonical position ni Bishop Crispin Marquis maabot niyang paglingkod isang obispo sa Tagbilaran ang kamabungahon ini ang kahiusahan o sa misyon among i-appeal sa mga pangamuyo pag-ampo alang sa tanang biyahe karon sa kanginang kapatagad kadagatan alang sa tanan ng mga anaa karon sa bilangguan tuwa sa home for the aged ang tuwa sa mental hospital ang kining tambalanan ang mga tuwa sa bahay ampunan ang mga tuwa sa rehabilitation amo silang ihalad alang sila makasugakod maalagaran sila sa matinud-anon among ihalad ning mga pangamuyo alang sa tanan nga magsuon nga nakaron nag-antos sa kawadon sa kalisod labi na nabuhi sa basura ang tanang mga makililimos amo silang ihalad ihalad sab namo sa kanunay ang tanang sakop miyembro tag sa kapanimalay nga kaming tanan basa mga suking ti paminaw mapanalipit sa matang sa kadautan o sa nagkadaiyang mga katalagman. Amahan namo, anak ka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Mabut ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, din sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginuna kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, bulan ang bungas tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Mituo ako sa Diyos nga amahan, makagagahong sa kanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, nga tao ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa katulo kaadlaw na banhaw, may saka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, makagagahong sangatanan. Gikan dito mo balik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sugdugo kalagpag ka Diyos sa imong pinalanggang anak among Ginoong Hesukristo
1: aron sa pagbayad sa among mga sala og sa mga sala sa tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit
1: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesus Kristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan,
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Dios, kansang kinsang kaluy walay pagkahurot. Tanawa kami dugang imong kaluy doy sulod kanamo para sa panahon sa kalisod. Dili kami madandayan sa paglaom mahimong magmasulubon. Apan sa akong pagsalig, gihatag na namo ang mga kagalingon di asyong balaang kabubuton. Nga man ang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo o mahayaon o yamot nga Berhin Maria, nga wala pagayudungga nga may usang damog sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig niining pagsalig, naganangop kami kanimo. Ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan. Ania kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. Uyanahan sa Dios, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo. Hinunua sa imong kaluoy, pamatia og ihatag ang among gipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose. Walang dong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan nga gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod ug tigbalantay sa simbahan. Ikaw sab ang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay ug giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat unta namo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa kausahan sa mahal na kasing-kasing ni Jesus o sa putli na kasing-kasing ni Maria. O bala ang San Jose, igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw o kalipay nga imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong magsulay sa yawa. Madlungas siya pinagi sa gahong sa Dios. Mapabsanon kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa imperno si Satanas. Uban sa iyang nautang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Dios, akong magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Dios nun nga kaayo. Nanarik karong adlaw sa akong kiliran. Lamdagi panalipdi mandui og agaka ako. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Isun sa tong pagpadayon ni kita sa Santos Ebanghelyo karong adlaw no ikakauhaag unom nga Domingo sulod sa tuig September 27 2026 no kinutlog sa Ebanghelyo San Mateo kapitulo 28 ngadto sa 32. Si Jesus miingon ngadto sa puno ang mga pari ug sa mga kadaguan sa lungsod. Karon sa may inyong hunahuna. Dahil tao nga may duha ka anak nga lalaki, miadto siya sa magulang og iyang giingnan dong pagtrabaho karon aglawa dito sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan usab ang iyang hunahuna og miadto siya sa parasan. Uni ang amahan miadto sa manghod, mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo mo adto ako mitubag siya. Apan wala siya mo adto. Kinsa man sa duha ang mituman sa butbabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo. Nga mga kobrador sa buhis o ang mga dautang babay, maguna pa kaninyo pagsulod sa ginharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag. Pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, huwag wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis o ang mga daotang babae, mituo kaniya. Bisan gani kamo, sa human ninyo makita kini. Wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Igsuon, no, mani ang Ebanghelyo, no? Ito ang kung ano, pasalamata, itong i-greet, no? Kuyog na ito karun. Sa program de sa live Facebook no sila si Sister Marie Rose Lerin, Sister Marie Deltano ato ning amigo atong amiga no nga chief nurse sa Hagna sa District Hospital. Igsuon na ito pong i-greet karon si Bishop Ming na Almedilla, ang obispo sa Butuan City, nga suod na itong higala, nagsaulog po karon siya ang adlaw na tawhan. Inya, ato pong i-greet ang ato ang higala, no? Si Sister Jinke Idolsa, nga nagsaulog po karon siya ang adlaw na tawhan. Kanunay ni siya mati niya itong programa, followers ni inya, kuan po nino, taga-Antikira. Inya, kanunay ni mag-share-share, no? Sa ito ang mga post sa Facebook. Labi na kining programa na to sa Maria ina sa Kaluoy program. Higsuon, ato ang no, padayon kita. Dinhi, no, daghang kayong mga panghitabo na doon ay mga tao nga mubalibad pero mapadayon di ay. Doon ay mga tao nga mutando-tando apan dili di ay mapadayon. Iksoon, nainomdom ko sa una, doon namin classmate ng lalaki. No, kanang na mga activities, imong imbitaron, labi ng mga group activities. O bisan pagani o kanang mga ligog dagat, na mga outing, o na ay mga kuan, na ay classmate namong gikasal do sa isla sa gitawag na sa Surigao City, Nunok Island. Tando siya kanunay. O kita ata sa kuan. Sa kapuliki, huwag huwat-huwat. No? Huwat-huwat. Kung ay sakyanan, huwat ni sakyanan. Isa-isa kay kuan. Kung ay bangka, kay matog isla, huwat-huwat. Kadugayan gyud dili na namin mo invite, di namin mo ingon nga kuan. Nga naman, magsige mo tando mang kanunay, pero di mo tunong. Inya, doon ay mga tao nga nagtuo ka. To kay ni balibad. Pero mausab dai nguna huna mo butho di ay. Iksuon di sa pag-alagad. No, kung ako ang kung ano kung kaugalingon. Ang tanan akong classmate, no, gikan si first elementary, high school, ngatus college. Wala yun na siguro yung madunggan sa kuha. Nako sure yun ko. Nga wala sila yung madunggan na ako. Nga inigraduate ako college, mag-mission ko. No, maingon ani takaron. Mas labaw nang wa sila yung madunggan nga inigraduate ako college, magkuantag programa sa radio. Iksuon nga naman, wa man siya huna-huna sa una. Lahi man ang panghuna-huna, lahi ang paglantaw. No? Pero ako simple, akong panghuna-huna, simple. Simple ra, makakaon lang, naikatulgan. Pero, wala sa huna-huna ng ingon nga magmisyon. No? Mga lagad. Higsuon, pero ang Ginoo, kung ato na'y masabtan, no? Kung atong dawaton, ang kamatuuran, no, maniyang giingon, maniyahang giingon, kung ato ang pamalandungan, if God is the center of your life, kung ato nang dawaton ang kamatuuran, nga matag-usa ka na to, anak sa Diyos, templo sa Diyos, walagway sa Diyos, ang Ginoo ana sa tong kasing-kasing nan makaingon ka igsuon no nga ni amaday kabubuton sa Ginoo nga magdala ni mog kalinaw kay kung ang dalan nga magisubay karon igsuon wala na ikalinaw wala ni mo makita diha ang gugma ang kahiusahan nagpasulabi diha ang kasuko kagubot kaguliyang pag dinautay, nandili na iya si Ginoo. No? Dinumdum lang ko ang trabaho ko kani adto sa Davao City, so sa ka-hardware. No, nindot akong trabaho dito. Nindot. Lakto de pagkasulti, dali ra ko na-promote. No? Dagan lang o simana, duha ka simana. No? Na kay graduate ng tag-trade high school. Graduate tag-asat. Pag-college na to, VSI electricity, kay baluta ng mga parts, mga tools, no? Mga unsa pa yung mga kuandiha nga gikinahanglan sa hardware nga mga butang, mga gamit, mga tools, kahi baluta. No, tingatong kuan, tag-iya, insik, no? Manong dali, na-memorize ko na ako dayon. Ang kaning mga kuan, pasuguon ko niya, gasa pang huaon, katuo dayon ko. Apan, kay matag-adlaw at dumaong kuan, nagipamalikas. Bisakin sa nalik kasabaan. Usari kasabaan, damay tanan. Usalak to yung pagkasulti. Wa tay kalinaw. Ihawa ko. Iksuod, yan naman. Kay baluta nga dili ni may iya sa Ginoo. Kaya sa Ginoo, ana mas kalinaw, Galacia Kapitulo 5, versikulo 22, ngatos 24. Nani ang bunga, kumusubay ta sa iya sa Ginoo. Isoon, muning aniya kita. Ngayon ang Ginoo, kay may anhi kaninyo si Juan na magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Wala ka mumuto o kaniya. Nanay, may tudlo ka na to nga magtarong, magbinuutan, pero dili tamutuo, di tamutuman, nanunsa man ang padulngan sa atong kinabuhi. Mahimong mukatawar ka, no? Iksuon, ando na may maestra sa college sa Surigao pa ko. No? Nga, kahinay kay sulti. Mag-lecture to siya, hindi ka halos kadungog. Kung mag-lecture to si ma'am, no? Ano ko kaya ba, asa na ron, no? Menu sa may apelido at to. Wala ko kay ko ano nga basta mag-lecture to siya iyahan ang galing ko mag-ilog may lingkod anang front kay di man gyud ka halos kadungog hinay kay tingog pero kadto pang maestraha nga o yun kadungog nga gikasab-an me inya kadto nga maestraha nga miingon nako gabi ka ana man sa college, no? Ingnan ko niya, gabi ka. Lahi lagi ka kaysa uban ni mong mga classmate. Unsa ka ha ang nagpaabot o pandulungan ni mo sa unahan? Hindi ko kalimot na itong maestra, ha? No? Iksuon, wapo ko mahibaw gani. Kay kaning mission, wa man ni sa tunguna-huna. No, ang importante, man siya ko ano, mausab ba? Mausab aduna kay panglantaw. Inya mausab. Inya ko sa tunguna-huna karon kani mong kinabuhi, no, nga diha ra ka kapit o sayod, kapait, kawadon, amao na gyud niya kung palad, imo lang huna-huna. Pero kung diha sa Ginoo, mudangup ka kaniya, ado naman di ay dakong kausaban. Kana maghuna-huna ka nga, maunang gining kutob ay mong kinabuhi. Kung naman kay utang, naghuna-huna ka nga, di na yung kamakalingkawas, ani nga utang. Apan lahi ang sa Ginoo. Lahi ning dunay pagtuo sa Ginoo. Lahi ning mudangup na ka sa Ginoo, no? Mayang giingon sa Malakias Kapitulo 3. No, adunay dakong kalainan, no? Ko kumasayop anano 18:20 no, sa Malakias 3. Ningon siya, adunay dakong kalainan gayud atong may pagtuo sa Dios o ang walay pagtuo. Adunay dakong kalainan kanila nga nag-alagad sa Dios ug ni adtong wala mo alagad. Moabot ka na nga panahon. Mahimong karon makaingon ka nga aparihamanay mo simba og di. Pariharaman ang mga lagad o guan, maurang gihapon. Hunahuna na sa uban. Apan, sa ngadto-ngadto sa dagan sa panahon, makita ni mo, doon naman di ay dakong kalainan. Isuon, no, nagpasalamat ni, mga isuon na to. Wala ko'y kuhan kung madungog ba ni dito, no? Nga area. Parang madungog ni dito, no? Di ba'y arde? Dito sa usa ka barangay, no? Layo-layo. Parang ba kumasayop? Gawas anang katipunan nung ikang kaglungsod sa Alicia. At ito'y siguro'y layo pa. Mas layo pa to, no? Barangay Sudlun, no? Nga ito sa Alicia, nga dito may kagahapon, nakatag seminar. No? Hangop kayong mga tao. Pero tinaghan ng lalaki na nambog seminar. Nalagsaon naman kayo na yung maghatag ng seminar ng Panginoo. Daghan kayo lalaki nga mutambong. No? Pero nahinoy panghatag diha. Nahinoy panghatag, nahinoy mga hinabang, nahinoy panghatag sa barangay, manggiilog na. Bisa kaniadto kapila na hinanawa na nangutana na ako gikag Negros Bohol na gikan Migliti o nang karon pata nagkabalik og live anang Facebook kay kaniadto nagdagan na tulo ka Domingo mga recording man to kay nga naman naghatag-tag seminar sa tulo ka parokya ngadto sa Leyte. Actually, di lang kay kanaton trabaho dito na yung mga prayer, na yung mga prayer healing, adunay deliverance, o uban pa ng mga buluhaton sa mission. Pero ang naka-skill seminar, tulo kabuok, no? Usa sa barangay Dolores sa Ormoc City. Usa sa lungsod sa Kananga, pwede naghanang taon, tambog seminar. Usa kaparukya, nga ginumala sa Order of Augustinian Discalz ngadto sa barangay Puerto Bello, no, sa Merida. Ando na po'y daghan po'd sila nga ubay-ubay po'd ang mitambong sa maong seminar. No, ina, nagsunod ni tulo ka Sabado. Inakaroon, itong gahapon nga Sabado, dito ta sa barangay Sudlun. No, pag uli na mo, ngit-ngit-ngit na, uwan pag yun, naganay kasdahan, kaya di man ta sweeto, no? Di man ta sweeto sdahan, yan ay mga area nga laom, pang-pang. Pero di sa Ginoo, kung anaa kita, musangpit kita, kay mo kini, ang tawag, no, sa managusak ka nato, labi na karon kay nagsugod ng nobina ni Santa Faustina diri sa tua namatay shrine kada ko ana no, kada hapon adunay nobina tama adili di ay ko ano man ni ko masayop 3 dumas man din ang gigamit diri kanato no 3 dumas magsugod October 2 3 and 4 magka 5 mao ang pista ni Santa Faustina apan kami dito sa Tubigon, nobina may anang 90s nobina. Karon si Kandi. Na si Santa Faustina igsuon, atong hibaluan, no? Ano ang gitawag og apostles, ang Secretary of Divine Mercy. Gipili siya sa Diyos, luyo sa iyang kawadon. Gipili siya sa Diyos, bisan pa grade 3 ra siya. Gipili siya sa Diyos, bisan pa, gikan siya sa pamilya nga kabus. Gipili siya sa Diyos. Bisan pa iyang mamagpapa. Nibalibad niini. Gusto siya magmadre. apan wala gayud, di gayud mo sugot ang iyang mga magpapa kahit napu sila kaiso ni Katulusya, kinsa pa imo atiman sa iyang mga manghod. Apan gitawag siya sa Dios, milakaw siya nga wa mananghid siyang mga magpapa. Tungod kay ang tingog sa Ginoo iyang giyahang gisunod, wa nagpasabot nga ni supak na siya, wala pasabot nga wala na siya pagrespeto siyang ginikanan. Kanang giingon sa Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 10, kung gihigugman imo imuhang ginikanan, imong amahan inahan, imo isuon, imuhang asawag mga anak, labaw pa kanako, dili ka karapat dapat ngari kanako. Si Santa Faustina isuon, naiabot siya sa Krakow, sa Poland, gikan silang lugar no, sa Lodz, sa Poland, og dito ni Sol siya sa pagkamadri, apan daghan pagyud ang nagduha-duha kaniya sa pagdawat. Pila ka congregation ngayong yagian ni Balibad, gawas lang ni atong congregation or Lady of Mercy. Wala man dayon sa dawata, gisukod si Santa Faustina, no, kung kuan bagyod siya, ang ngayon bagyod, kuan bagyod ni, insigingnan siya sa superiora nga wala may ipalit ni mog uniform para sinina, pa uniform sa pagkamadre. Ikaw na ipoprovide sa imuhang kuan, mga na nagpamid siya for pila to kabuan, no, unum kabuan no, siguro nagpamid siya. Inya ang kaniyang amo, dili na gusto nga mo mulakaw siya, di na gusto nga magmadre siya, gitagaan, pangitaan siya lalaki, aron maminyo siya kay nawili kay buutan kaayo. Apan wa magpadala si Santa Faustina, ni padayon siya. Nasulod gayud siya dito sa pagkamadre. Maurotay midawat niya kay grade 3 in town. Pangidawat og dito sa pagkamadre, anaa kaniyang pinaka mga mabugat ng mga trabaho. Mga bugat, no? Pag-abligate, mag-garden, mag-map, magluto. Inya, kanang bahina, nga na siya sa kalisod, kabugat, kanunay siya masakit. Diha, nagpadayag ang Diyos. Natong Pebrero 22, 1931. Nagpakita kaniyang divine mercy. Nagpadayag kaniya. Ug nag-ingon, pagpintag larawan. Sumala siya mong makita ang hulagway. Ug asa gani akong larawan, ibutang. Anaa ang panalangin. Manang doon sa buhol, lagang kahit ang makita ng larawan sa Divine Mercy, nagkaniyang mga dapit, gawas aning tagbilaran, gawas aning panimutubag, no? Kaning panglaw, korilya, no? Kining dawis, na sa dawis na nandito sa ubang mga kuan. Dari sa usang kaparukya, sa sungkulan na naidaghan, no, Vanessa's Leah, nagkugipod nga makabutang mga muntar o mga divine mercy. Ato kagbaklayon, albor, wala paluway, wala. Naiusa, man siguro duha, talagsa. Pero uban, daghan kaayo. Nga naman, naisaad ni ini. Timaan sa kamot, sa itong Ginoo na kataas, nagtimaan sa blessing, maupod ka na, nag-isulti siya, asa akong larawan, muabot, maghatag siya panalangin. Ang pangutana, si kinsa man ta nga mo question kung baon yung pagbuot sa Ginoo. Si kinsa man ta nga mangutana sa kabubuton sa Dios. Si kinsa man ta nga mo supak kung maon yung iyang pagbuot. Igsuon, dito sa usa ka barangay sa Ormoc, sa Dolores, din nag-seminar mi, no? Nalimot ko ilang patron. Dito si Father Mariel, ilang pari, no? Father Mariel, nalimot ko, apelido. Dihan niyo. No? Iksuon, na ibabayi din tong, naitambong seminar, naingon siya, Brad, tinood na imong giingon, anang larawan. Adun lang kung siya, gamay lang ang larawan. Gamay nga larawan lang. Nga gibutang niya silang pultahan. Kanang mindor. Sulti sa mong babae. Nilabay na ko nung bagyong Yolanda. wa maguba ang ilang balay, nilabay ng bagyong udit, wala maunsa, maguba ang ilang balay. Pero daghan siyang silingan, nangawa. Ano man, saad nas Ginoo, alang nitong may pagtuo. Iksuon, si Santa Faustina, taas man kayo ng hisgutanan, no, yung kahisgutaan ni sunod, kaning kinabuhi ni Santa Faustina, no, na ibang panahon gani nga, nagkuhan ko siyang life story, na mga panahon nga, di ni mamalikayan, no, makatuo imong luha, kaning kasinatian, kaagi ni Santa Faustina, no, sa Santa Ignatius Kumbinto, ang mga kasakit, pag-antos, kawad-on, no, iyan ang gisagubang. Iyan ang gisagubang. Why mo tuon niya? Yung sunuti siya nga, ang Divine Mercy nagpakita kaniya. Why tanang madre nga kauban niya, why mo tuon? Bisan pa katong panahon ng obispo, mga pare, walay mo tuon. Apa na doon ay mituo kaniya nga usa ka pare nga Jesuit si Michael Supoco na Santos na food. Umay ni tabang kaniya, mapadayag ang dayari ni Santa Faustina nga dawaton sa katauhan. So, on oras naman, magampo kita sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay nga to sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Virgen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan ug tulisan, mga tao mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi labani kami, bantayin og imong kaugalingon ang tanang nagpuyo nining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya og daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo nining balaya, nga gihalad nganha kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kayuhan. O Jesus, sinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga lawas. Muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Ug hinaot nga usa ka himsog ug maaptik nga kinabuhi. Mudagay day dinhi kanako, kung kini mao ang isuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Isuon natong kung ano sila, si Julia, naguban ka nato, Sister Maria Amelia, o si Sister Norma, nga niuban nato ning mong programa. Atong pang igreet di ayon, Sister Rusa, o si Brother Rigo Mapak, nagsaulog karon silang 33 years nga anniversaries kami niyoon na taga Danao, Poblasyon Danao Bohol, nga kanunay nagtabang ka na to, kauban na to, kanunay nagtabang ka na mo sa tanang mga kalihukan sa misyon. Ang iyang tibok pamilya, nagtabang, no, happy anniversary, sis Brother Ray og Sister Rosa. May soon, timanan na to, kita anak sa Diyos, kita hulagway sa Diyos, kita templo sa Ginoo, na ang Ginoo ka na to. Tang salamat yung pag-uban ng programa. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
3: Way balinay, DYRD kanunay.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose

0: Usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
16: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulanon.
2: Adiway arde, ang ipaminaw yun, everyday man yung umaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
3: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
4: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
1: Ang istasyon sa katawhan.
6: DYRD. Kinaham. Kanuna.

Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon naning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Praise God sa maong awit, 14 size from the book of the Bible, John 3:16. Salamat sa Ginoo, walay laing bugtong dalan kamaturan ug ang kinabuhi mao si Ginoong Hesus lamang makaigsoonan. Di ata maglangan ato natas pag-ambit sa pulong sa Dios, ighatod siyang alagad atong bisita no, gikan sa laing nasod pero Pilipina na siya no, Pastora Marites Rekina Iler, mga kaigsoonan.
1: Hallelujah, praise God. Tupalakpakan nga makusog ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo. When I was informed, ako'y pawalihon, mga igsoon, nagsigit siya kong praise sa Ginoo nga Lord. Sa may mensahe ni mo, Ginoo, para sa 37th year of Victory Temple. And then I've been praying and praying and praying, and suddenly God prompted me this message. Hallelujah, praise God. Kasi anda maminas pong sa Ginoo. Praise God. So 10:43. Hallelujah. Nalang ako usa og kauras og pila ka minutos before mag 12 o'clock nga mukutoy na antiyan. Hallelujah. Pero sige na mukutoy antiyan, no? Basta makakauntas pulong sa Dios. Amen. Hallelujah, praise God. Laigo ng ilan sa ngalan sa gintong ablihan. Hallelujah, ablihan na ito ang Ezekiel chapter 7, chapter 37. Praise God. 37th year of God's faithfulness and Victory Temple, and God dropped me on my thought about number 37. Hallelujah, praise God. It's all God's number. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo. Tanan nga naana sa Ezekiel chapter 37, verse 14. Adara no. Hallelujah. Ako ning basahon sa King James Version. Praise God. And shall put my spirit in you, and you shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and it, and perform it, saith the Lord. Hallelujah, praise God. Nang atong tema, ning atong pagwali sa pong sa Ginoo karon maigsoon, mao nga God's spoken word will surely happen, or it will happen. Hallelujah, praise God. Lagun ang ngalan sa Ginoo. Na nga nung gi-remind ko si Ginoo ni nga minsaya, because it reflects how Victory Temple Church started. Ang sinugdanan giniini mga igsoon is a word from the Lord. It begins in the Word. Hallelujah. Pastor Franco received a word from the Lord to start a ministry. And sa diha nga nagsugod si Pastor Franco uban sa mga pag-ampo o pagpuasa na ngayo, Pastor Franco og padayag sa Ginoo unsay ngalan sa iglesia. Og niining dapita sa una kabugangan pa ni tino kasagbutan kakahuyan. Mura siya og desolate place. Pero in the mind of God, nga kini dayong dapita matukod ang Victory Temple. To God be the glory. So while we are prayer and fasting, usa sa mga gigamit sa Ginoo ang mga himong pangalan sa iglesia sa itong simbahan is Victory Temple. And here it is. It started in the Word and it becomes a reality. Atong mahikap, atong makita, Victory Temple. Praise God. Hallelujah. Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo. Ang mensahe sa pulong sa Ginoo para sa atong anniversary for 37, Ezekiel chapter 7. And when my spirit in you, kung ang espiritu, ang espiritu sa Dios maanaa kanato. Nadaghang klasikale, klaseng espiritu sa kalibutan. Usay ato na lang ang gaan og naay mga spirititit. Tungod sa kadaghan kadumog mo aron, naay mga spirititit. Hallelujah. Nga nagkalain daghang mga lain-laing espiritu sa kalibutan. naay mga espiritu nga mahimo ang tao nga mga ginapos. Mahimo ang tao nga ginapos sa bisyo o kahugawan o kasalanan. And sad to say, nga daghang mga Kristuhanon, usahay ang uban aware, ang usahay ang uban wala. Hallelujah nga nagapos sa espiritu sa kasalanan. Espiritu, na mga Kristuhanon, mag-espiritu na, pag-ipag-espiritu, hubog-hubog. Na, og naigo mo karon, mingon nila mag-truth, Lord. Hallelujah. Na uban, ay lalom sa espiritu sa pag-sugal. Uban, espiritu sa iya sa kalibutan. Kalibutan nun. Worldly nga spirit. And then, po espiritu nga usahay mo simba, usahay dili. Napo espiritu nga luuran. Amen. Hallelujah. Glory to God. I'm bringing the spirit in the light. Nag-mention ko na yung mga buta nga dili tungod kay igunta, dili igon nga ikandemta. No. I'm exposing this kind of spirit to bring into light. Ug maingon tag truth, Lord, nga gusto ta makabatog kagawasan, imo ang kagawasan ng kabuntagon. Deliverance is here tonight. Hallelujah, glory to God. Nang tabang sa Ginoo. God's help is in this place. Kung gikapoy na ta sa pagkaulipod sa nagkalaing mga espiritu nga mukos na to, nga di taganahan mo simba, kay watala manuhan ni sister, watala manuhan ni brother, hallelujah, watatagda ni pastor, kung sa panangdihanga pangluod-luod, mingon nga mo, balhin taglaing simbahan, hoy, igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, nga God choose a pastor for you. Dili ikaw mo mapili og pastor, oy, at to kung ni pastor kuan, kay mauni, mauna. Hoy, di samang kagikabig, mauna'y pastor ni mo. Amen? Hallelujah. God will choose a pastor after God's heart. Niya tungod lagi sa itong pagkamatawhan nun, ng mga espiritu nga nagkalain, makalimot na kung di sa tagitanong sa Ginoo. Makalimot na sa pastor nga gigamit sa Ginoo aron makabig ka. Nangano niya magkakabigas Ginoo nga nung waman dito. Naging sa pulong bloom where you planted. Kung dito ka nga dapat gikabig, adto ka. Mupadayon kay gipili na si Ginoo mo'y mong pastor. Hallelujah, praise God. Na kung gitawag ka si Ginoo, kapastarton kag church, I'm not against that. Pero mubalhin ka lang simbahan kay nang luod ka, igsoon. Kanang espiratuha, kanang lang nang lansang na dire ba atubangan surrenders Ginoo. Hallelujah, praise God. The word of God, Ezekiel 37, that and shall put my spirit in you. Ningon na pulong sa Ginoo nga iyang ibutang ang iyang espiritu nganha kanimo. Hallelujah, kung ang espiritu sa Dios mana ka nato. Hallelujah, glory to God. Victory Temple 37 anniversary. God is saying unto you, I will put my spirit in you. Hallelujah. Kinsa may gusto nga mapuno si espiritu sa Dios? Og dili espiritu nga iya sa kaaway, nga iya sa kalibutan. Hallelujah, 37th year of anniversary. It's time to give up in a spirit that is not belong to the Lord. Hallelujah, glory to God. Tungod kay nakigbugno tag nakigaway. Hallelujah, but only God can help us. Apan di po tama tabangan sa Ginoo, di po ka maigtabang. Nagingon tabangi mong kagalingon o ikaw matabangan. Hallelujah, praise God. Hallelujah. It's not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Glory to God. Kinsa may nag-struggle sa atong Christian life? May isang kamot, katong mga honest. Ang the rest, ngayon may isang lang kamot na uwaw or too prideful to raise their hands. Hallelujah. Praise God. I need help. I need help from God. Hallelujah. Matagos sa nato niining kabuntagon, nagkinahanglan ta sa Espiritu sa Dios. Hallelujah! Kay di ta makalahutay sa atong pagpangalagad sa Ginoo kung way espiritu sa Dios. Apan salamat sa Ginoo nga yang pulong. Hallelujah! Kabuntagon that He will put His Spirit upon us. Hallelujah! But ang Espiritu sa Dios dili makapuyo nato kung dili nato i-let go o dili nato i-surrender ang mga espiritu nga diyas Ginoo. Naghamang espiritu na espiritu sa pagkabakakon, espiritu sa pagkaluuran, espiritu sa hagoy, tanam igot, tani no, espiritu sa paglibak-libak. Hello! Hallelujah! Tubangan sa Ginoo, dayag ang tanan. I'm not judging anybody. Hallelujah! But this is where we are. Hallelujah! Glory to God! Doon ay espiritu sa pagbingkil-bingkil, pagsilos-silos, kinang tanang espiritu, dili ni iyas Ginoo. Hallelujah! Mo'y espiritu nga ino nimo ang Ginoo, Ginoo, gikapoy na ko aning espiritu, hatagay ko, pulihi ko sa espiritu nga iyas sa Ginoo. Hallelujah! Ang tanan gusto. Hallelujah! Baguhon sa Ginoo. Hallelujah! May ingon og amen. Praise God! Hallelujah! Kay kung puya na ta sa Espiritu sa Ginoo, unsa may mahitabo nato? Kung doon na ta Espiritu na sa Ginoo, nga itong gusto mo na lang pagbuhat sa kabubutoon sa Ginoo. Kung doon na ta Espiritu sa Ginoo, nga doon ay prayer sa simbahan, mudong ta kay doon na ka Espiritu sa Ginoo, nga muampo. Di lang kay aalang na sa mga prayer warrior. Aalang na sa mga intercessor. Aalang na pastor, kay pastor man. Hoy, igsuon. Gitawag ka nga muampo ka. Ningon ang pulong sa Ginoo, my house is called, my house shall be called a house of prayer. Ang house sa Ginoo ikaw. I know niyo ata sa building, this is a sanctuary. Nga diin gipuyan sa presensya sa Ginoo, pero ang tinuod nga pinuyanan sa Dios mao ikaw. Ina na imong soon, hoy igsuon. Ikaw magipuyan sa Ginoo. Hallelujah! Ningon na pong sa Ginoo, my house shall be called a house of prayer. Bikumusta man nato ning kabuntagon? Kinsa may nahimong house of prayer? Hallelujah! Kinsa may nakaampo o nagdaig sa Ginoo? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Niyangata sa katapusang mga kapanahunan. Dinaro panahon nga maghinay-hinay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga say atong gamiton nga excuse, maayo maning maghinay-hinay kay magkanunay. O hinay-hinay kay sigsoon, bian ka. Hallelujah. Dinasigay ning pagpangalagad sa Ginoo, dili hinay-hinay. Inay man tapad, igsoon dinasigay ni dili ni. Dili ni hinay-hinay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise God. I heard nga wala na Sunday evening service, no? Wala na, no? Kaya tungkol sa COVID, no? Niya, kaya wala na may COVID. Hello? Pastor Jonathan, I preach against the boundary, you all can stop me. Hallelujah, respeto ko, kadi niya ako. But, hallelujah, but Victory Temple is founded with morning service, Sunday morning service, and Sunday evening service. Diha ni nagsugod. Kining mag-servisyo to sa Ginoo, dili ni kuhaan, dugangan. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, sige na lang, excuse na lang nato itong Sunday night nga na-cancel tungkol sa COVID. But COVID has been long gone. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. I'm being honest, tingali vocal ko, but it needs to be done. Hallelujah, praise God. Ang maigo, maigo, mingon lang mag truth, Lord, okay? Hallelujah, I'm not condemning anyone. Ugdili ko, gusto nga, I'm just telling what's truth and what's going on. Hallelujah. Kay kung ang sakit, og dili na nimo ma-identify unsa nang sakita, dili ka hatag ang doktor og tambal. Amen? Muna atong identifier ng espirituha nga diin sa mga Kristuhan nga kinabuhi, nga atong nakalimtan o atong nakaligtaan. I'm identifying the sickness right now in the spirit. Hallelujah. Ang pagpangalagad sa services sa Ginoo, hallelujah, dili kuhaan. Hallelujah. I'm just saying and encouraging everyone. Hallelujah. Glory to God. I'm not, Pastor Jonathan, don't get me wrong. I'm not demanding. If you stay close on Sunday evening service, fine. Can you ang kuan man ko na himo na makurong bisita, although gikan ko dere. Hallelujah. But we need more time for the Lord. We need more time for God. Hallelujah. Kung walay service, make it a prayer service. This is not a command, but it's a suggestion. It's all about the head to do whatever. Hallelujah. Kaya ano, no, maigsoon? Hallelujah. Hallelujah, praise God. Ang maigo, mingong lamag. Truth, Lord, ha? Sabuta. Hallelujah. Di na siguro na ipaspikiron. But anyway, napasalamat ko sa Ginoo sa last birthday ni Pastor Franco de Rico. I did not know na last na itong birthday ni Pastor Franco. Kaya nga, ko, Lord, grabe yung kay ka. Hindi mo kong ipatambong sa last celebration ni Pastor Franco nga birthday. Itambong ko, kag-invite ko. And then, natanan, daghang nanambong. Hello? Daghang nanambong sa birthday. Pagka following night is Thursday morning, Thursday evening service. Ni pursulang yung kugdong, bisag nag-adjust ko sa jet lag, wa katug all day, kinang lang makatug ko. Ni pursulang ko, kaya akong konsensya, miingon man nga, nakatug, ganit ka sa birthday ni Pastor Franco, kay Wednesday man, tuwang birthday ni Pastor Franco. Kadtog, huna-huna ba ang conviction sa Ginoo ba? Kadtog, ganit ka sa birthday ni Pastor Franco, niya karon di ka kadto sa church service. Butong ni donggyo ko, kaya akong konsensya. Ni donggyo, unsa may akong excuse kung nakadtog ko sa birthday nga naikaon, unya, di ko kadto sa church service. So, na dong ko iksoon. Unya, pag dong na ko diri, nilay, usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Ambot, nakaabot batog na po. Pero sa birthday celebration ng Wednesday, daghan ka jamo. Daghan ka ayo. Hallelujah. I'm diagnosing iksoon where we are. Hallelujah. Kung nakahimo tag-attend atong birthday nga naikaon, how much of Thursday nga service di has Ginoo. Hallelujah. Praise God in the name of Jesus. By the work of the Spirit of the Lord. Nga doon na revival sa Victory Temple. Amen. Hallelujah. Nga ma-revive. Hallelujah. I don't know kung napa ba overnight prayers going on aning a church. Basta sa akong panahon, na'y overnight prayers sa mga young people, na'y overnight, na'y prayer. Hallelujah. This church is built by prayer and fasting. And this church will continue to go on with this through prayer and fasting. Let's go back where we left the Lord. Hallelujah, praise God. Ganang din sa iyong spirito. And I believe, ganay pamuhat sa tanang Victory Temple Daughter Churches pod. Ka-involved man tani ini. Hallelujah. And the Spirit of God, He will shall put in you. It's not by might, not by power, but by the Spirit of God. It's the Spirit of God that will cause you to come in a gathering like this. Di na panahon nga magluya-luya. Di na panahon nga magpakasalam. Di na panahon nga repent and repeat. Repent and repeat. Hallelujah. Niya kayong pag-repeat ni mo, may pagbalik sa Ginoo. Saon na lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Alaygo na ngalan sa Ginoo. Ingon pulong sa Ginoo and shall put my spirit in you. Hallelujah. Di na problema sa Ginoo ang bahaw niya espiritu. Ingon naman siya nga I will put my spirit in you. Ang imo lang kung gusto ba ka nga espiritu sa Ginoo maanaan nato. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. When the spirit move, everything follows. Hallelujah, glory to God. Ingon diri, and shall put my spirit in you and ye shall live. Ug ikaw, ug kita mabuhi. Nang tinuod nga kinabuhi. Dili ning kinabuhi nga. Kinahanglan mo kang tagpamahaw, paniudto, panihapon. Karon mabuhi ta. Although in our flesh, gikinahanglan na nato. But I'm talking about kinabuhi nga tinuod. Kinabuhi nga tinuod nga ang giingon sa Ginoo atong basahon ning praise God atong abliho ng thank you Lord Matthew chapter 4 verse 4 Matthew chapter 4 Hallelujah. Matthew 4, verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hallelujah. Ang tao di lang siya mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Hallelujah, praise God. Now I know, naman tayo pagkauna ni nga anniversary and it will help us sustain sa ato ranang physical. But ang pulong sa Ginoo mo ni mo sustain nato sa ato espirituhanon. Hallelujah, nga makalahutay ta sa tawong pagkinabuhi. Ug dili lang, even sa natural. Doon na may silingan nga Filipino. Salamat sa Ginoo, kasilingan ko Filipino. Uniya, gani ha, Seventh-day Adventist siya. Tiguwang na siya kaayo. Na kung ginaon sa dia, sekreto ni mo. Nay nga, 93 pa to siya itong time. Ang pangutana nga, kuan man ka, baskog pa man ka, 93, imong edad. Ningo yung anak, ayara, yung sekreto, tis no, kay, kanang, basa gina siya, pamahaw, basa unas pong sa Ginoo. Maniud to, basa unas pong sa Ginoo. Manihapon, basa pong sa Ginoo. Hallelujah. Taas iyang kinabuhi, mga igsoon. Kasi sige siya basa sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo, importante pa na sa atong gikaon nga breakfast. Ang pulong sa Ginoo, importante pa na nga atong kaunon kasi atong gipaniud to, atong gipanihapon. Hallelujah. Glory to God. Kita mamahaw, mang snacks. Maniotto, mang snacks, manihapon. Kalima pa kanon atong unod. Asa dapat ang pong siginuad ato? Hello? Asa dapat? Pastura ka na eh, Domingo. Hallelujah. Kaya Domingo, Pastura. Kung makita pa lang natong atong spiritual life karon, o ginaan na atong sitwasyon, kinaniwangan itong spirituhanon na kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise God. Pansalamat sa Dios that the Spirit of God will cause us to kamomo crave ta sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. We need revival. Kinsay gusto revival? Revival begins in me. Revival begins in you. Hallelujah. Magsugod ang revival igsoon sa atong kaugalingon. Hallelujah. Praise God. Pasalamat sa ginungan, mamuhat siya ng dapita. Thank you, Lord. Nakalimot ko basa aning Ezekiel 36, verse 27. Ako rin ni basa, kadali ni Ingundri. And I will put my spirit with you and cause you to walk in my statutes. And you shall keep my judgment and do them. Na maunin mga igsoon nga kung ibutang sa Dios ang Espiritu nga maunin mo himo na itong mukos na itong mga lagat sa Ginoo, maunin mukos na itong mudututas sa Ginoo, nga bisan pa di, maunin mukos na itong adilita mapandol. Problema sa mga Kristuhan kani mapandol, bitaw ta? No? Mapandol, balik lang simbahan. Pag ato lang simbahan, mapandol na pod. O balik lang simbahan. Pag ato na po sa simbahan, mapandol na pod. You don't need nga mga tukang lang simbahan. You need to get into the pulpit. Nga itagpasaylo sa Ginoo, Lord, deliver me ng spirituhang kusog mapandol. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. We need to bring ourselves into maturity. Nga mamature ta diha sa Ginoo. Kantanan matagusan nato na ay kapandulan nato. Come on, amoy kapandulan ako. Ngano? Di ko perfect to. Di ko perfect. The only perfect is Jesus. Muna yung palong sa Ginoo. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Ayaw tutok mo ni sister o ni brother. Kanapo na sila'y kapakyasan. Ikaw po na'y kapakyasan. Hallelujah. Mudong ka sa laing simbahan. Napo na sila'y kapakyasan. Hallelujah. Ingunang tutok lang ta ni Ginoong Jesus kasi yan ito mapandol. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Parihatong diha gunoy, nireklamo nga, imingon siya nga, di na kong muhawa na kong lang simbahan, kadaghan kong kayo kong nakita nga, kanang kapandulan, di gano siya, so before ka muhawa sa simbahan, panahon sa simba, pagdaog sa kabasong tubig, di ayaw gayud na, kinanglawa gayud mayabo bisa gamay, so yang gibuhat, Galiuk-tiuk-tiuk simbahan. Concentrate man siya nga baso nga punog tubig. Concentrate siya nga di mayabo. So wala siya magtanaw sa uban. Dito siya taos tubig nga puno. O sa baso nga puno. Pag-abot niya, pastor, nahumana. Naniyon siya niya. Nakay nakitaan nga nakapandol ni mo. Siya, wa man, pastor, kay nag-concentrate man ko o tanaw sa baso nga di mayabo ang tubig. Muna, igsuon. Concentrate sa pagtanaw sa Ginoo. Di ka kagtag mga kapandulan. Amen? Palakpakan nato ang Diyos. Hallelujah, praise God. Thank you, Lord. Luke chapter 4, verse 4. And Jesus answered him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Tawara na, magsoon. Ngang tao, di gin siya mabuhi sa tinapay lamang. Apan kundili, mabuhi siya pinaagi sa tinapay nga mang pulong sa Ginoo. Inay mong tapad, igsoon, gusto kang mabuhi, basa sa pong sa Ginoo. Nalagi, walagi, namay na, wagyo ko kita. Utroho na to, be, kuhita na imong tapad. Kaya sige, duka na na. Sa igsoon, gusto kang mabuhi, basa sa pong sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And then, ingon diri, no? And shall put my spirit in you, and you shall live, and I shall place you in your own land. So, yung pong sa Ginoo, unang butang. Hallelujah. Mensahe for our 37th anniversary. Ingon na pong sa Ginoo, yung ibutang, ang yung espiritu, nganha, kanato. Ikaduha, ug ikaw mabuhi. Nga muminaw sa pulong sa Ginoo, mabasa sa pulong sa Ginoo, mabuhi ikaw. Hallelujah. And then ikatulo, ikatulo, and I shall place you in your own land. Ngayon na pulong sa Ginoo, nga iyat ang ibutang sa dapit nga imuha. Hallelujah. Na ay mga butang intended sa Ginoo para nimo. Hallelujah. Don't settle for less. Kay naay gi-intend sa Ginoo nga imo na. Hallelujah, praise God. Kay kini siya nga bersikulo nagpasabot kini og nagpasabot ni siya og nga position nimo. Naay mga butang nga diin ihatag og ipiyal sa Ginoo. Hallelujah. Tungod kay what belongs to God belongs to you. Kung unsa iya sa Ginoo, kadato sa Dios, iya sa Ginoo og imo na. Hallelujah, praise God. Don't despise humble beginnings. Hallelujah. Glory to God. Kung akong i-look back ang akong life sa una, sa ako sa mga pioneer nga unang nahimong magwawali ni Pastor Franco. Niya, yeah, sa ako pag magwawali dire, hindi mo kong associate pastor, Pastor Franco, pero sa associate pastor, ato ko itong tumoy, magsigig kang lamano, welcome. Ato din yun nga, sige lang, warag sa ilang huna-huna, ngayon siya nga wakong masinso, tiglamano, ragi hapon. Hallelujah. But that was just a temporary. Hallelujah. Promote ko sa Ginoo. Hallelujah. God, there is a promotion sa iyang mga katawhan. Ang ato lang buhaton, mag-faithful lang ta. Kung faithful ta diha sa Ginoo, God will demonstrate also His faithfulness to us. Pero ang kinaiya sa Ginoo, no, kay He's faithful, even if we are unfaithful. Hallelujah, praise God. Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo. So naay ingon ang Ginoo nga iyang tag-ibutang sa luna nga ato. Ug salamat sa Ginoo, mao ni luna nga gihatag sa Ginoo sa Victory Temple. Hallelujah. Pastor Franco is a man of faith. Kay kini nga ning Victory Temple pananawon ra man ni. Vision ra ni siya nga ani simbaning dapita matukod ang Victory Temple. And because it has been spoken to the word of God, it come to pass. Hallelujah! Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo. Mga igsoon ay mga butang nga gisulti sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mingon ta ka wa pa man matuman na igsoon. Hallelujah! So na bitaw sige may daghag prophecy na makatukog Amerika. Gadamgo pug ko. Nitong pagmangkon kay gamay pa man to siya, siya mingon siya nga anas ari ta mangantog Amerika. Si Giselle, hallelujah, gamay pa na siya, 2 years or 3 years old, at ito mga similar, nalagi mga prophecy ka ito Amerika. Siya nga, alos ari ta mga tog Amerika. Hallelujah, praise God. Now, nang pagumangkon, Giselle, hallelujah, I decree in Jesus' name, ako nagunara ko ni Muday, mabot ang panahon, you will go to America, you will go to America to decree it in Jesus' name. Hallelujah. Dilinig mo na kinahanglang haguan, kay muabot ra. Dunay mga destiny sa matag-usan nato. Kung mag-faithful lang ta, hallelujah, glory to God. Kung mag-faithful lang ta diha sa Ginoo, God will bring you to the place nga imo. Hallelujah. Kanabi ka na ipagwali sa Ginoo, mingon mo claim ta nga ako na. Hallelujah. Atong i-receive kay ato ni. Amen. Hallelujah. Glory to God. Arita sa glory to God. Kung ang Ginoo kumusulti ang Ginoo, iya ginang tumanan. When God speak, God will also perform. Hallelujah. Muna makita na to. Kini nga nakita na to. Kini nga building performance man eh. Sa pulong sa Dios. Hallelujah. Muna amazing kayang Ginoo. Kay kung isultis Ginoo, iya ginang tumanan. Kung naamay isultis sa Ginoo, ni mo igsoon. Di sa di madugay, matuma na. Ayaw kabalaka, ayaw kaluya, ayaw kadiskurahe. Tutok lang gyud ug hugot nga pagtuo kay mo naghimo sa atong pastor. Hallelujah. Victory Temple na tao tungod sa pagtuo. Mao po ni siya, it will continue to prosper. Abi nimo, God will, before the need, gi-provide us Ginoo. Ngano na usay rason nganong natay? No natay mga bangko sa ibabaw. No natay mga pila kinsa makaibag pila estimated nga mga tao nga makasulod ani nga building. 1,000. Hallelujah. So kini nga mga bangko karon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Naay pamuhat sa Espiritu sa Dios sa Victory Temple. Hallelujah. Pastor Franco, wala na siya pan Espiritu sa Ginoo na adiri. And dunay bangunon sa Ginoo. Hallelujah. Nga diin nga ang Espiritu sa Dios mamuhat og kini nga mga bangko musul siguro o sikog 1,000 manggali sa 500 ani 1,500 po dito no 1,000 manggali. Hallelujah. Kini nga mabot ang panahon. Hallelujah. Nga kini mga bleachers. Bleacher ba nga nani, no? Mapuno nani sa makalag na masimbas Ginoo. Dalhon, there is Victory Temple. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Kinsa may pagtuo nga punoning mga bangko sa makalag na dalhon sa Ginoo. Mingog, amen. Hallelujah. Praise God. Ate Solis, Pastor Jonathan, be ready because mabot ang panahon nga mag-church anniversary nga ma-occupy ning tanang mga wanay kalingkuran. Amen. Kay kung naa na gay gi-provide sa Ginoo, ano na ang gi-provide na sa Ginoo? It's not provided for nothing. Naay purpose ang Ginoo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, ang pagpamuhat sa Ginoo diin mao na panahon nga di na ka maglisod sa mga tao nga kabigon. Nahinomdo mo sa panahon sa Ninua? Nga diin katong, di ba, every animals na two kinds of animals, kada animals na two, badyo ug laki, di ba? Two. Nga sila, naglinya man to sila sa arka. Nga nung nahimo man tong naglinya siya sa arka, nga nisunod man silang musulod sila sa arka. Tungo kay Espiritu sa Dios namuhat niya tong mga mananap nga sayon na lang kaayo nga nisulod sila sa arka. Ug ang Espiritu sa Dios magapanglihok ug mga pamuhat sa mga tao sa atong mga loved ones. Hallelujah. Sayon na lang nakaayo nato nga maguyod dinhi sa Victory Temple. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya may gingon sa Biblia in the last days nga mga tao gud mohukunit sa imong sid-sid. Mingon sila nga ako, mingon sila nga nakita na ko nga doon na kay Ginoo. Muban ko nimo. Hallelujah, mabot ang panahon nga kana imong hisilingan, kana imong higala, kana imong parente, maingon po na sila nga dunay lahi nimo. Akong nakita nga dunay kay Ginoo, mukuyog ko nimo og simba. Amen. Mabot ng panahon na kana nas pulong sa Ginoo. Ang pangutana, kung manalangin ba ta sa atong silingan? Ang pangutana nga wa ba na makita imong silingan nga gahubog-hubog ka? Ang pangutana, wa ba na kakita ni mong silingan, nagsugal ka? Ang pangutana, wa ba na makita ni mong silingan, nga libakira ka? Hello? Hallelujah! Glory to God! Karon ang panahon, hallelujah, nga iisalikway ang mga butanga, dili kahimutan sa Ginoo. Hallelujah! It's not worth it nga magpabilin ka sa imong kasalanan. Tungod kay pong sa Ginoo nga ang tao nga nasa kasalanan mamatay nga makasasala. Ayaw paabuta nga kung nga di ka mo repent, di ka muhatag sa imong kinabuhi sa Ginoo. Hallelujah! Kung ikaw Kristuhanin nga doon na pa'y sala, target ka sa demonyo nga patyon. I'm not fearing anybody. Pero ikaw Kristuhanon nga sige pagpakasala, target ka sa demonyo nga patyon. Nga naman, tungod kay gusto sa demonyo nga mamatay ka sa imong sala. Kaya kung mamatay ka sa imong sala, yung napulong sa Ginoo, ang bayad sa sala, kamatayon. Ang bayad sa sala, doon ay paghukom. Ayaw pag-ingon nga, Kristuhanon na bitaw ko, giluwas na ko sa Ginoo, pwede na ko magpakasa. Hoy, igsoon, kumuna yung doktrina, gituuhan, makaluluoy ka. Kaningon ang pulong sa Ginoo, make your election sure. Naanato ang responsibilidad nga mahimo tang siguro nga mapinili sa Ginoo. Balaan tas Ginoo, giluwas ta pinaagi sa hamili nga dugo. It is God's job to save us. I-justify tas Ginoo. Probably ni mo, gi-sanctify tas Ginoo. Siya mo nag-sanctify sa atong spiritual life. Gi-sanctify na atong sulod. Pero kani atong lawas nun nga bahin, dili ang Ginoo mo justify, mo sanctify. Ana, ikaw, nga naman, ikaw may mabutang og sinina diha. Diba? Di man ang Ginoo mo butang ni mong sinina, ikaw may musulot. Hallelujah. Di man ang Ginoo mo may butang ni mong mag-miniskirt ka. Imo man ang responsibilidad. Kung sa imong ibutang diha, miniskirt ba? Hallelujah. Glory to God. God is holy. Manunumdum ko ni, kailaman mo ni Pastor Boy Baldomaro no. Hindi ako kalimot niya. Ningon siya, it is the devil to cause the women to show their legs. Hallelujah. Glory to God. Mga batan-on o mga tigulang. Hallelujah. Pag magbalaan ta mga igsoon, ang pagbalaan dili lang sa sulod, kundili sa gawas pod. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Doon ay pamuhat ang Ginoo nga makusganon. Huwag ang aim sa Ginoo sa matagusan nato nga mapresenta sa tubangan sa Ginoo nga putli o walay lama. We are the bride of Christ. Mga pamanhunon ta ni Kristo. Huwag ang pamanhunon ni Kristo walay sala o walay buling. Mga igsoon, muna nga pagwalay sa Ginoo sa ay pag-rebuke. Muna ang gihimo karon, dang rebuke. Hallelujah. Kanaan ikabahin niya sa pong sa Ginoo. Hallelujah. Kung girebuke ta tungod kay pinangga ta sa Ginoo. Kung gibadlong ta tungod kay Ginoo, gusto ta siya nga mo-obey ta niya maigsoon. Kabi ninyo no, to be honest, kita nga patnong pagkatauhanon, mga gahi, mantago. Nangahilom sila. Tinuod bitaw. Hallelujah. Pareha sa Israelites, ginan sa Ginoo, mga stiff neck, mga gahig o. Kapila naman tawalihig, gahig hapog o. Kapila naman tawalihig, ihatag ang ikapulo o mga halad, naspong si Ginoo. Ang uban ni Obe, ang uban nili, gahig gihapon. Walihan ta, mag-ampu ta, musimba ta. Ala, maigsoon, ingan na pong si Ginoo, ang magpagahi sa ilang kasing-kasing, pagahion. Hallelujah. Aya pagahigay, obey sa pulong sa Ginoo. Kay kinsa tong magpagahigay sa ilang kaugalingon. Hallelujah. Gumuingon sila na pa ko daghang panahon. Niya na lang kay bata pa ko. Tanawa ng sementeryo na abay, nabay gipili sa edad. Tiguang bata ngadto sa first day sa pagkatao. Why gipili ang kamatayon? Muna nga imong kinabuhi, why siguro igsuon? Hallelujah. Tingali niya kakaron. Hallelujah, panasahay niya patakaron pagkasunod, wa na. Ang imong chance na kabaguhan, imong chance na mudututa sa Ginoo karon. This is the day of salvation. Hallelujah, glory to God. Ingon na pulong sa Ginoo nga diin, ingon siya, repent. Repent. Hallelujah, nga maghinusulta tungod kay ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo haduol na, ug ang adlaw sa imong kamatayon dool na pod. Muna itong pangandaman, kay wala ta kasayid kung ano sa takuhaon sa Ginoo. Bisag baskog pa kanihag lawas, pwede kakuhaon sa Ginoo, sa kalit-salit. Sa kalit-kalit. Hallelujah, praise God. Muna pangandaman na itong kaugalingan. Ako utrohan, pangandami ang imong kaugalingan kay hapit ng pagbalik sa Ginoo, o pangandami ang imong kaugalingan kay hapit na ka muatubang sa Ginoo. Or muhapit na tak, itang tanan. It is appointed unto man wants to die after the judgment. Hallelujah. Dunay imperno nga atong layuan, o dunay langit nga atong ginansyahon. There is hell to shun and there is heaven to gain. Hallelujah. Praise God. Alay ko na nga lang si Ginoo. Praise God. Arita sa Luke 1:45. Thank you, Lord. And blessed is that believe, for there shall be a performance of those things which were told or heard from the Lord. Hallelujah. Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo nga bulaan ang tao nga motuo. Tungod kay duna gayoy pag-perform. Unsa bisaya sa pag-perform? Kay duna gayoy pagpamuhat. Asa mga butang diin ginasulti sa Ginoo kanato. There shall be a performance. Kinsay na pangandoy nga atong gihatag sa Ginoo nangandoy? Kinsay na mapangandoy? Ari na mo. Kinsay na pangandoy mong gipangayos sa Ginoo nangandoy ka? May ugamen. Amen. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo, siya maoy mubuhat sa imong gipangandoy. Hallelujah. Na kanang atong gipangandoy nga kabubuton sa Ginoo. Ngumingan po ta, Lord, gusto kong sakyanan. Di ka mau mo drive. Kanang na driver's pamilya, gusto kong sakyanan. No? Hallelujah. Glory to God. Siya mo perform, siya mo. Hallelujah. Mo'y muhimo ni Ana. Pareago na ako maigsoon. Sa una, Bible, ako nasulti naman siguro na ako, pero basi ko pa naayaw pa kadungog. Sa una, mag-Bible study ko sa airport. Kanunay ko makita ang aeroplano, mutog pa, mulupad. Mingon ko, Lord, in Jesus' name, one day magsawa ko nga mausakay og aeroplano. Human sa pipila ka mga kapanahonan, natuman. Hallelujah, praise God. Mga pangandoy diha sa Ginoo. Hallelujah, kining pagatumanon. Hallelujah, praise God. Ingon po ko sa una, Lord, magbabustado yan. Habog pa manikay sa una, kadi pa manisimentado. Anihin tami kada hapon, prayer. Niyay mong labay saktanan, mabugan mi. Sige na ko, kabugabugan, yung sakyanan ni, mabotang panahon, nga ako na mo drive, aning sakyanan nga, gabugabugan ako. Masa na hitabo niya, botang panahon, drive ako sakyanan. Hallelujah, praise God. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Hallelujah, praise God. Dunay mga pamuhat ang Ginoo, dunay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi ug kini iyang pagabuhaton. Job chapter 23 verse 14. Last verse. For he performeth the thing that is appointed for me. Na gusto ko nay mo basa ani sa Bisaya. Kinsa nay Bisaya nga Biblia? Biya tugno ta sa Job 23:14. Dunay gusto ko nay mo basa ani nga kusog sa Bisaya. Kasi na Bisaya ang Bible diha. Eh, madaogon, antay abtik ka ni mo basa. Wala naman siguro yung Bisaya ang Bible niya. Mga in-English na yung Bible diha. Adara, sama na Bisaya. Adara. Hallelujah. Praise God. Job 23:14, tumano niya ang iyang giplano. Alang kanako, kana usa lamang sa daghan niyang mga laraw. In English, dami ko, English Bible, Bisaya. Ay, tas Bisaya, ka mga Bisaya, ta, kayroon klaro kayo. No, ni nga pong sige, no, tumano niya ang iyang giplano. Na, ang matag-usa ka nato, na ay giplano sa Ginoo. Ninyo na pulong sa Dios nga iyang tumano ng iyang plano para asa? Kanako. Tumano niya ang iyang plano alang kanako. Ang matag-usan nato, doon ay plano ang Dios. Ug iyaning tumano ng iyang giplano. Kana usa lamang sa daghan niyang mga laraw. Hallelujah, praise God. Naay daghang plano sa imong kinabuhi, igsoon. Don't despise humble beginning. Hallelujah, mabalik man ni nato. Ron Pastor Franco was already started in a very humble beginning. Hallelujah. Yan naman, nabalik-balik naman ang istorya, no? Hallelujah, nasugod si Pastor Franco sa motor nga murag pambot og tingog tungod sa kakaraan, nagyud kaayo. Hallelujah, para panayabot ng panahon nga day four wheels na si Pastor Franco. Amen, hallelujah. Sa una kining Victory Temple, we started in a humble beginning. Kaway ay lubi nga haligi, lubi nga atop, lubi ang sana bang, sana na, kanang, ha? Haligi, o kanang anak ba sa ato? Itaptan sa atop. Sa? Ha? Usay nga na ka ana ba taptan sa ato, usay nga na. Ha? Nahala mao na to. Hallelujah, praise God. Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo, but one day magsugod man gyud sa gamay. Hallelujah, dunay testimony ko nga nanay na siya nga di man gyud kausab kun gaguol sa tanaw si Pastor Franco kay syempre lubi ra gud magabok. Tanaw siya gabok-gabok na ang haligi nga lubi. Ang mga babago sa panadiha, gabog-gabog na. This are nagsugod. Ang pagtukod din ng iglesia, it started with somebody that gave 100,000. Anong kaibaw ko? Kay kasultian ko sa itong nakatag 100,000. It started with 100,000. Nagsugod sa gamay. Kung naagani gisugdan sa Ginoo nga pamuhat iyang humanon, tanawa, 37 years of God's faithfulness, look at Victory Temple. Hallelujah, praise God. To God be all the glory. Hallelujah. Ug duna usay pamuhat ang Ginoo individual matag usa. Oy, gawa naman. Balika to, Job 23:14. Balika to kisa tong nag-operate ra. Basa tang tanan mga igsoon. Kitang tanan ha, dunganan to basa. Alang ka na ko. Hallelujah. Praise God. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah.
0: Amen. Praise God. Pakaigsoonan. Dito na pupos ang atong oras. Hinaot nga ang pulong sa Dios na gadulot gayud sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing nga pinagi sa iyang pulong at doon na gahom. Salamat sa Ginoo mga kaigsoonan.

in truth. Thank you so much, Lord God, sa mga tahas ngayon mong gisangon. Ngay kagayod nagahatag, kagahom, kadasig sa pagpadayon. Tako na mong pagpasalamat kanimo Ginoo nga ikaw gayod nagapadayon sa pagatiman, nagapadayon sa pagpabati sa imuhang balaang presensya niya kasamong taliwala. Higa salamat Lord sa imuhang pagpamuhat, your divine intervention sa among kahimtang sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, bisan sa among pamilya, bisan sa among nasod, bisan na sa tibok ng kalibutan. Daga salamat din ng Diyos sa imuhang pagkamilagroso nga Diyos. Praying that our lives will never be the same again. Ikaw gayud maga padayag sa kausaban sa kinabuhi. Bisan kausaban sa among nasod. Salamat Lord God for the transformation of our nation. Continue to manifest your presence. May your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Continue, Lord, to bless and give favor to your people. All the glory, all the praises, recognition, adoration belongs to you alone, Jesus. In the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Mga kaisunan, hangtod sa sunod nga simana, ang Diyos mag-uban ka nato, kanunay, ang padayon ka, ang Diyos mag-padayon sa paghatag ka nato, bubog mga grasya ang panalangin ka na itong tanan. God bless Bohol. God bless Philippines.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
5: Paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan!
14: G22 here. Step into your Myra era.
15: Myra E.

0: helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
1: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
3: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
13: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
17: Ang istasyon sa katawhan.
18: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Balinay, DYRD, Kanunay.
1: Sa inyong lumber o construction niche, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz Adan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Kapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Ang discarding bisdak, ana. Rexido
13: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.

0: Alpha Tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gikan kanamo sa DYRD.
10: DYRD.
9: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maon lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshear Foundation.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
6: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay way lain di way arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang di way arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
1: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
10: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Galamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ning adlaw Lunes, Setyembre 28, 2025. Milagro nga buhay ang usa ka 4 anyos nga bata human kini nalatayan o naligsan sa usa ka motorsiklo dito sa barangay Tagustusan, lungsod sa Balilihan kagahapon. Balik sa presuhan ng kani binilanggo human nadakpan sa Bible Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa barangay Tutulan, lungsod sa Dawis kagahapon. Samtang gidudahan nga tigbayot og illegal nga droga, nakuwarog kapin sa 38,000 pesos nga gitong Cebu. At also sa ka bypass operation Sabado sa Kadlaon dito sa barangay Ilaod, lungsod sa Inabanga. 18 anyos nga lalaki nakuwag armas og Cebu. At also sa bypass operation sa barangay Fatima, lungsod sa Ubayan nito Sabado. Samtang sa sports, sa basketball, pildi ang Dawis Finest batok LGU Galapi sa Game 1 sa Best of 3 Western Conference Finals U20 Division sa The Governor's Cup Season nga gipagayon sa Galapi Gymnasium kagabi. Pawag ito mga igalang at mga uluhan na magadetalye karwala sa isa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap main buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: umatake ang rheumat arthritis.
1: Oh! Eh, paano niya may tagad yan? Dahil walang aw sa paw!
2: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan dahil walang aw sa paw!
3: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan dahil walang aw sa paw!
0: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw dahil walang aw sa paw!
4: For better life.
5: Ang takna, alas 5:15.

0: a las 5:20 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ning adlaw Lunes, September 28, 2025. Milagro nga buhay ang usa ka 4 anyos nga bata human kini nalatayan o naligsan sa usa ka motorsiklo dito sa barangay Tagustusan, lungsod sa Balilihan kagahapon. Balik sa presuhan ng kani binilanggo human nadakpan sa Bypass Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa barangay Tutulan, lungsod sa Dawis kagahapon. Samtang ginudahan nga tigbayot o illegal nga droga na kuwaro kapin sa 38,000 pesos nga gitong Cebu. Atol sa usay ka Bypass Operation Sabado sa Kadlaon dito sa barangay Ilaod, lungsod sa Inabanga. 18 anyos nga lalaki na kuwag armas o Cebu. Atol sa Bypass Operation sa barangay Fatima, lungsod sa ubahin nito Sabado. Samtang sa sports, sa basketball, pildi ang Dawis Finest batok LGU Calapi sa Game 1 sa Best of 3 Western Conference Finals U20 Division sa The Governor's Cup Season nga gipagayon sa Calapi Gymnasium kagabi. Pawag ito mga igalang at mga uluhan na magadetalye karula sa isang buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
3: DJX 500.
4: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
6: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Higala mayong abuntag ka na itong tanan. Good morning. Mayong pagpanikaisikay sa itong mga kaigsuunan. Atong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom sa gasa sa kinabuhi, gasa sa mayong panglawas, o sa tanan nga atong naangkon mga higala nga naa nato, no? Atong pagbangon, sa atong pagbangon, atong kanunay pasalamatan ang Diyos kay siya man ang tag-iya sa tanan mga higala nga naa nato o aduta damoy atoa. So salamat kaayo sa inyohang sayo nga pagpamati nato karong buntaga mga higala. Ang atong mga kaigsunan nga sayo nga nagmata nining adlaw karon nga 23 September tuig 2026. Kumusta na ang atong mga senior citizens nga vulnerable kayo sa mga problema sa iyo nga nagmata karong butaga? Ang atong mga kaigsuunan nga nagpadagan sa mga 150 ka mga butika, libot sa tuang lalawigan sa Bohol, wa ba mahutdik supply? Pero siguro wa gyud mahimong mahutdan, wa gyud siguro mahimong nahutdan ang ilahang supply kini tungod kay naaman kanunay sila si Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator, o si Paring Gilbert Narval na Arise, ang atong provincial coordinator, nga kanunay nagatubag sa panginahanglan sa mga butika sa atong Aldrich Pau de Arco nga mga produkto, o Aldrich Corporation nga mga produkto, ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energo Toro mga higala, o Energo Toro aron dili magka-apiki o magka-dindiin, magpangita ang ato ang mga kaigsunan. 150 gyud ka mga butika, libot sa ato ang lalawigan sa Bohol ang anaa ang ato ang produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule, imno ni sa dili pa ka mamahaw, 30 minutos sa dili pa ka mamahaw, maniudto, manihapon. Tulaki lagi init-init nga tubig mga higala. Unya, ato day nga timbayaon katong mga anaa sa mga hospital, no? Anaa sa tambalanan o katong atua sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga dunay gihambin nga mga balatian in town. Inautunta nga maayo na mo sa inyohang gipanghambin nga mga balatian ato nang iampo diha ninyo. Atong iampo sa Ginoo nga unta. Maayo na mo kay dili lalim. Dunay kabalaka mahitungod sa inyohang panlawas, kabalaka pang sa sapi, no? Kwarta nga igasto ninyo. Mauna nga ato yung batunan, no? Ang pagmatngon sa ato ang panglawas. Kung aduna kay ug maayo ang imong dagan sa panglawas karon, inigmata nimo lagsi kay ka, no? Nakasayo ka pag walking, naka-jogging ka, nakasayo ka og hikay sa kusina, kinadakuan ka ang grasya na sa Ginoo gyud, no? Kinadak-an gyud kayo nag kinadak-an gyud kayo ng grasya ginhatag sa Ginoo. Usahay inigbango na to mag muntugot ta, no? Magsuko-suko ta, saputon ta kay wa ta kay baog o sa itong trabaho ning adlaw. Asa ta kanon na karong udto human nga aduna pay masiguro kitang pamahaw nya wa pa ta kay baog kakaon bata og udto. Paniudto, panihapon ba? Unya pagbango nimo lagsig hapon ka, no? Nagamit ang tanan nimo mga senses. Pagtan-aw, pagdumog, o pagsimhot, o makasulti ka, mubati ka og hilamon ka. Aduna kay common sense. kinadakuan kay nang pasalamat sa Ginoo, no? Ang imo na lang yun anak, paningkamot, trabaho o sa maayong paagi, no? O trabaho o niya sa maayong paagi, basta ka maay kaglawas, titing dako ang grasya na, basta buhi pa, no? Kinadakuan kaya na grasya sa Ginoo na gihatag nimo. Mauna nga atong pasalamatan ang Diyos, no? Nga naghatag nato sa kinabuhi o sa tanan. O niya, manangkakay dito sa ato ang kawadon, kay mingon mang Ginoo nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Doon na kay problema sa imong lawas, paningkakay o asa ka mamahimong makatambal sa imuhang problema. So, ampo lang yun, no? Ampo ta kanunay niya kakugi o kakugi. Niya kung sa ito nagigasulti kung galing na doon ay problema, gikinahanglan nga dawaton o sulbaron o doon na kay problema sa panglawas, aksiptahon o pangitag paagi. So, nga ito lang yun ani nga mangita tag paagi nga mamahimong lagsik kanunay nga ito ang panlawas. Dili ta mag-abuso sa ito ang panlawas kay lisod na rong panahon na mga higala. Atong alimahan at imanon ang ito ang panglawas ug ang makatabang nini mao ang ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Pao de Arco Capsule para sa suod sa ginuhaan mga higala. Nining adlawa karon adlawang Lunes, pizza 28 na nining buwan sa Setyembre. Nining adlawa karon nga pizza 28 na nining buwan sa Setyembre. Ato gyud nga ipalanog ang ato ang pagpahibaw sa ato ang mga kaigsunan kabahin sa ato ang Pao de Arco Herbal Capsule nga katabayayong nato sa tuntinguha nga atong mabatunan ang maayong dagan sa panglawas. No, ang maayong dagan sa panglawas kay kanunay gihulga ang ato ang panglawas karong panahona tungod sa pag disog nining modernisasyon, no? Ang imong gipangkaon atong gipangkaon sa matag adlaw dunay sambog ng mga chemicals mga higala. Gipatubo sa mga chemicals mao na nga lisod kayo. Good morning din nila ni Ma'am Clarice Cheng ang atong regional coordinator, no, ni paring Gilbert Arise ang atong provincial coordinator sa Aldrich Corporation. Pirting daghan ng mga hulga mga higala sa atong mga gipangkaon o gipanginom o sa ato ang palibot nga maogyoy makaingon nga magka sakit gyud ang lawas sa tao. Magakasakit gyud ang lawas sa tao. Ang ato lamang yun ani sa ato nang gikakuan nga paligunon lang yun ang atong immune system. Nung makatabang sa pagpaligun sa atong immune system, kining atong Pao de Arco capsule, no? Manghaplas po ta sa itong Pao liniment. Ricia Ripe Salvador, good morning. Ni Janet Lim Villarujo, good morning. Ni Teofilo BC, good morning. Kay importante gyud ang ato ang immune system nga mamahimong maligon. Gasipa-sipa usab kita karon diha sa Mansasa, no? Pinaagi ni Kagawad Paul Pahang ug diha sa Barangay Buol, no, ni Kagawad Sabel Rinca o ni City Councilor Plong Rinca mga higala. So good morning ni City Councilor Edi Burha, nagpamati nato karong buntaga mga higala. So good morning og sa tanang nga mga tagalungsod sa Kurilya, perting daghana nga to ang mga tigamitan og padung pangamugamit sa mga produkto diha, no. Nagpamati din sa ito ang tulumanon, Ma'am Janet Lim Villarujo, good morning. Good morning usab nga ito nila ni Kagawad Roberto Batsoy Alba o ni Kagawad, kinisi Kagawad Roberto Batsoy Alba, nagsipa-sipa kita dero sa Poblasyon 2 ni atong Dakbayan. O ingaman usab ni Kagawad Danny Abiliana, bro, diha sa Barangay Kugo ni atong syudad. So sa atong mga kaigsunan, labi na kayo katong mga senior citizens, ayaw gyud pagpahingawa sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Si Ma'am Betty Humawid, Ma'am, good morning, kumusta na? Si Ma'am Dori Kagoko, ang atong super tigamitan o tigpamatian diha sa lungsod sa Alburquerque, no, diha sa Bless. Unya ang kanindot ni Ma'am Dori Kagukupod kay iyag yung isyer ang iyang kasinatian sa paggamit sa tuang mga produkto sa iyang mga ginsakpan o kay siya mamaoy head sa USCA diha sa lungsod sa Alburquerque. No, salamat kaayo, Ma'am. Si Boss Iti Sanchez pod, no, sa Baclayon, mo ni gadas tingog sa mga senior citizens. Good morning ni mo diha, Boss. Nagtakin po ni kanunay og paulinement mga higala. Jenlyn Mancal, no, good morning. Atong agaw na to si Inday Lini Roa Libita Bermudez toa dito sa Laguna. Iram Fe Enting Badyang Aying atong niludhani mga higala, no. Si Sensya Magsayo, sayo kayong nagmata, good morning. Mayong pagpamati. Sergio Ranke, sir, good morning. Mayong pagpamita, pagpamati. O diha sa Baclayon, Laya Baclayon, mao ni ang district supervisor diha sa Baclayon mga higala nga di kahubsan sa paulinement, no. O, si Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, bisag tuwa sa layo, dili mahutdan kay og mahurot ang iyang paulinement, magpadaman siya sa iyang mga pagumangkon og igsuon para paingon dito, no. Good morning. Si Sir Francis Antonio dito sa New York, nagpamatian po nato dinhi sa tuang tulumanon, no. Good morning. Si Brady Michael Iboho og si Brady Dudong Dos Pueblos diha sa Habitat Bool. Daghan pong tigamitan sa ato ang mga produkto diha sa Habitat Bool. Paring Vin Arigo, good morning. Brad Lo Araneta, tigpamatian nato uban sa mga kasilinganan diha sa Barangay Katarman Lungsod sa Dawis, nagsipa-sipa po ta diha karon. Ma'am Doris Kaloyong, good morning. Yes, Cleofe Safe Loyloy, good morning. Si paring Heidi Galientes diha sa Barangay Tip-Tip, kumusta na tong kinugos diha pre? No, so sa ato ng mga kaigsuunan nga nagapamati karon o sa mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga problema, ayaw gyud kalimot sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, katambayayong nato ni 30 minutos nga pag-aimnon sa dili pa mukaon mga higala, tulakan lang og init-init nga tubig. Good morning ni Midwin Inting, si Ma'am Maria Jima Auman, mayo nga pagpamati. Si Bullet Jojo, no, Bullet Jojo, good morning, mayo nga pagpamati. Si Jess Humamil, atoy paka-paka ka dire sa Ubuhan. Salamat kaayo sa mga Amba family diha sa Ubuhan. Good morning diha sa Bye-bye Ubuhan, piting daghanang namati na to diha karon. Good morning kaninyong tanan. O atong gipanghinaot kanunay nga bisag yun anera ang atong trabaho na to, basta maayo lang yun ang ato ang panlawas. Himuan lang yung kaabag ninyo ang atong Pau de Arco Herbal Capsule o guban pang mga produkto sa Aldrich Corporation. Kay wa gyoy laing maayo nga investment mga higala ang ato gyud nga health, no. Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan, good morning. Si Marianit Salibay, good morning diha sa Balilihan, diha po sa lungsod Balilihan mga higala og Cortez, perting daghanas to mga kaigsuna nga namati na to diha. Aida Lunghas Almidilia, diha sa Loon, daghang nanganamati o nagagamitan sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Kini si Bullet Jojo from Northern Samar, no? Good morning sa to mga kaigsunan diha sa Northern Samar. Ay sa Opos Bustamante, good morning. Si paring Biloy Bustamante, si Brady Tony Boy Itak, no? Diha sa Graham Avenue. Salamat kayo sa inyong pagtubay dinhi sa atong tulumanon. O gayo kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, 30 minutos sa dili pa kamukaon, tulaki lang init-init nga tubig.
1: mamahimong katulos o sa kaadlaw mga higala. Ang gididaas pag-inom na itong mga babaeng buntis, nagpasusog bata, doon ay edad ubos sa 18 anyos, no? O katong nag-inuman na daag pagpalusaw sa dugo, o katong na adunay grabe na kayong renal failure, one ato dasiga nga mo inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Irene Sumailo Denoso, dili ka ingog makadaot, mahadlok lang tayong mapasanginlan, no? Mamahadlok lang tayong mapasanginlan o simbakog, na adunay nakaingog nga nakakuhaan sila, pasanginlan yung ato ang produkto, mga higala. Maying buntag ka na itong tanan o maying adlaw.
2: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Ipaatubang karong semanahuna sa impeachment trial sila si Mayor Baste o kanhi Senador Trillanes. Salay nga ba, hingi ila sa Department of Health nga kalampusan sa labing unang robotic-assisted heart surgery sa Philippine Heart Center. Walahan tudling sa mga balita, gikan na Earn Pahayahay. Earn, go!
1: Anti-illegal drug operation sa kalungsuran nga padayon. 111,000 kapin kalibo ka pesos nga gibadaman ang balur sa Cebu ang nasakmit sa PNP. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ikani da Barker Cell, Remolador Cell, Bunal.
2: Nakuhaan og kapin sa 38,000 pesos nga ginadiling droga ang usa ka 52 anyos nga suspect. Kini atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Barangay Ilaod, Inabanga, Sabado sa Kadlaon. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, da Barker Cell, Remolador ang friend mo forever. Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ikan ni Alerto Jun Gutierrez. Jun, go!
3: Ko nga milagro ang naangkon sa usar 4 anyos nga batang babae. Mamakiligiliksan sa motorsiklo dito sa Alonso sa Belian. Dito kumilatay ko siya yan. Kinali siya og risk sa tuwa nga MDRR mo. O ginagandres ng Galeris Medical Center. Kaya sa Alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni RoboCop Willie Maestrado, Willie Boy, pasok!
4: Katulungan na bilanggo gumikan sa illegal nga drugas nga pulos na kagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye at umabati sa atong pagbalik.
0: Gikan ni Maskulado Uno, Winnie Reyes, Winnie Boy, go! Go ahead, Winnie.
5: Teenager na sakpang nagbalig na og ihas nga armas na bawean o sabog Cebu atol sa bypass operation sa Barangay Fatima Lungson Sobay gabi ni atong Sabado. Tini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Awkad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Mipagawas ang Department of Labor and Employment og pahibaw na 42 pesos ang uminto sa minimum wage sa Central Visayas samtang gipaabot pa ang guideline sa pagpatuman sa maong pagsaka sa suhulan dinhi sa Buhol. At paminaon mga balita gikan sa PTV News kabahin niini.
1: Simula October 14, magkakaroon ng 42 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa

0: Central Visayas. Sa Class A areas o expanded Metro Cebu, aabot sa 582 pesos ang bagong rate mula sa dating 540 pesos. Sa Class B areas naman, magiging 542 pesos ang minimum wage mula sa dating 500 pesos. Sa clown ng Class B, ang mga lugar sa labas ng expanded Metro Cebu, kasama ang Bohol, Negros Oriental at Siquijor.
1: The focus is present the what is the economic condition of Central Visayas and what is the condition on the grassroots pertaining to labor. We present data coming from PSA and FDEP for their inputs of the economic condition of Central. Right from the start, the board decided that there will be increase, but the increase should be responsible enough from both sides.
0: May dagdag din na 500 pesos sa buwan ng minimum wage ng mga kasambahay, kaya magiging 7,500 pesos na ito. Tinatayang mahigit 300,000 minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor ang makikinabang sa bagong rate. Sa Cebu City, unang nagtipon ang National Wages and Productivity Commission para sa pag-aproba ng bagong wage order para sa Central Visayas. Pinangunahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pagpupulong matapos unanimously na aprubahan ng RTWPB7 ang dagdag sahod matapos ang tatlong araw na deliberasyon.
2: That was a unanimous decision made by the Wage Board in Region 7 to include the employers and the employees. Very unanimous, lahat pumirma. That was through a tripartite meeting. The petitions were filed since April 6, 2026. Consultations, hearings conducted from June 25, July 9, July 15, August 24, Tagbilaran, Bugo, Cebu City, Dumaguete, and August 6 in Balamban. Ang dami. So lahat ito dumaan sa proseso.
0: Ang bagong rate sa Central Visayas ay kasunod ng pagpapatupad ng 60 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa National Capital Region noong September 26. Nasa 755 pesos na ang rate para sa non-agricultural workers sa NCR, habang nasa 718 pesos naman para sa agricultural workers at ilang small retail, service at manufacturing establishments. Patuloy namang susubaybayan ng Dole 7 ang pagpapatupad ng bagong wage order sa Central Visayas. Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Sa kapon mo gawas ng guidelines in town, no? Aro makapahimos tang mga bulanon sa tag 42 pesos nga saka o sa kaadlaw o sa kakilong bugas na. Arita sa mga balita, mahitungod sa tong lakat sa panahon kung kumusta naman kaha si Queenie karon. Sir Leonard Samar, kumusta na?
4: Maayong buntag ani akining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon kanang adlaw. Ang bagyo nga padayon nato nga gi-monitor nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, base sa pagbana-bana sa tanang available ng mga data, ang typhoon nga si Soraygi nga formerly na si Koine, gibana-bana kini base sa tanang available ng mga data na kini may mutang sa 1,055 km northeast of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate na 26.4 degrees north, 130.2 degrees east. Samtang padayon kini nagdala sa angin nga doon nagikusgun ng mukabat nga doon na sa 175 km matagtak na doon sa sentro o doon na kinigas tinis o paghuro sa angin ng mukabat nga doon na sa 215 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, silangan, aminang silangan, or east-northeastward, nga doon nagigikusgon sa pagirog, 15 kilometros matagtak na. Inon kining bagong bagyo, palayo na kini sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahona or karong adlawa, padayon kining gitawang tog ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mo'y nakapikto sa Kabisayan, ug lakip na sab ditong dapita sa Mindanao ug ingon sab ditong dapita sa may probinsya sa Palawan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang tibok na Bisayan ug lakip na sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug Tagbilaran, Tagbilaran ug ingon sab ditong dapita sa Baysambanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan ug Lanao del Sur. Kini mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang madagumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang pangbayan sa Mindanao, uglakip na sa ditong dapita sa may Metro Manila o ingom sa pangbayan sa Luzon, karong alam, makasinati laman kini mga lugar o mga pupanagsang pagparagom o ngadto na sa usahay o dunay managumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang mga daklit mga pagulan, mga pagpagpagilat, gumikan sa ITCG o ingom sa kini mga localized thunderstorm. Samtang mainay o ngadto na sa kasarang hangin, nga variable ang direksyon o usup-usup ang direksyon dito napita sa may Luzon. Samtang lain nga hangin usap nga mahinay ngadto na sa kasarangan, nga nagagikan sa Batang Silangan o ngadto na sa Batang Kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan o ingon masab din niya sa itong promisa sa Bohol o ingon masab ditong dapita sa Mindanao. O samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din niya sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misinlak sa may alas 5.32 sa Kabuntagon o musalop sa pagkini sa may alas 5.35 sa kahaponon. Dine na lang kutub, kininagigikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
5: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: Salamat Sir Leonard Samar. Padailo sa mga balita, gikan sa kaolohan. Dakong pag-uso sa presyo sa mga produktong petrolyo gipaabot nga mahitabo og mga adlawa adlaw nga Martes. Kini mao gitutukan sa PTV News. Kuman na to makuha og pila toy ang diesel 8 pesos, no? Ang kerosene 7 pesos may kunhod og ang gasolina 1 ka peso kada litro. Atong baliko na diesel 8 pesos ang rollback nga gipaabot nga mahitabo ugma, kerosene 7 pesos og 1 ka peso ang gasolina. Sa niaging pagsaka pila toy saka to sa diesel. Mga G's matingali po, no? So, murag wa mas kuan sa pagsaka, itong labing ulahing pagsaka. Dugang mga balita, gikan sa kaulohan. Ipapaatubang karong simanahuna sa impeachment trial. Sila si Mayor Baste sa Davao City o kanhi Senador Antonio Trillanes. Kini mo'y gitutukan sa GMA News.
6: Ngayong Linggo, malalaman kung aharap sa impeachment trial sina Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senador Antonio Trillanes na parehong pinatetestigo kaugnay sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Moro.
7: Inaasang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong Linggo ang magkatunggaling sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV. Mga testigo sila ng prosecution tungkol sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman, diwastong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at negosyo ng bise. Inisyuhan na ng subpoena si Mayor Baste para humarap sa Lunes. Uusisain siya tungkol sa 34 million pesos na kontratang ibinigay ng Davao City sa GenCorp Industries Incorporated na idineklara ng bise sa kanyang SALN.
8: The GenCorp company previously is called Times Square Company. And Alet, based on our information, this company is owned by a Chinese national. So, mukhang merong proximity, no, in terms of engagement with the Chinese government or with any Chinese entity.
7: Sinusubukan naming hinga ng kumpirmasyon ng kampo ng mayor kung sisipot siya sa trial, pero wala pa itong tugon sa ngayon.
8: As to whether or not he would go, that is entirely up to him. But on the effect, on the enforcement of the subpoena power, he has to come.
7: Wala pa namang inilalabas sa subpoena para kay Trillanes, pero hiniling ng prosecution na humarap siya sa Lunes, Martes o Miyerkules. Base sa sinumpang salaysay ni Trillanes, may joint bank accounts daw ang mag-amang VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan mula 2003 hanggang 2016 may pumasok na tinatayang lampas 2 bilyong piso. Hinihingi pa namin ang panig ng depensa pero batay sa sagot nila dati sa korte, dati nang itinanggi ng bise ang mga paratang ni Trillanes. Wala raw siyang alam tungkol doon at ang mga dokumentong hawak ni Trillanes ay hindi dapat paniwalaan at lumalabag sa confidentiality ng mga bank account sa ilalim ng batas kaya hindi dapat tanggaping ebidensya. Nakapila rin bilang testigo ng prosecution ang Anti-Money Laundering Council Executive Director kaugnay sa mga record nito sa bise kaugnay sa unexplained wealth nito. Ayon sa Senate Impeachment Court, karapatan ng depensa kung haharangin nila ito. Pero pinayagan na dati ng Senado na kunin ang mga bank at AMLAC record. Hinihingan din namin ng panig ang depensa tungkol dito. Simula bukas, Lunes hanggang Biyernes na ang pagdinig hanggang sa October 15. Simula October 1, maghapon na ito, wala alas 10 ng umaga hanggang bandang alas 7 ng gabi. Dati nang sinabi ng prosekusyon na target lang matapos ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya sa ikalawang linggo ng Oktubre. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
3: Good morning, Atty. Celeste Mijares, watching live from Aligway, San Juan Village, Maribuho. Dugang ang mga online viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan, Facebook. Tere Lasco Dalugdug Puhadas, Kauswagan Katigbian. Mary Grace Castro, Katigbian. Hamudyong J, always watching live from Dimiao, Taungon, Kan Andam Poro Cuatro. Naunsa naman ning katigbian, gapaila naman. Dugang mga balita gikan sa kauluhan. Giila sa Department of Health nga malampuson ang labing unang robotic assisted heart surgery sa Philippine Heart Center. Kini mo'y gitutukan sa PTV News. Alas 6:27 ang atong oras sa kabuntagon. Inyong nabati ang kinatibukang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ganato.

0: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 6:28.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
3: Time check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
4: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet, the strong man's multivitamins Revicon, Revicon Forte.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
2: May buhay sa makabuhay.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
4: Oras sa 6:32 sa kabuntago na. Good morning ni Aida Lungha Salmidilia. Og Ma'am Dori Kagoko, Dors Kaluyong, Ma'am Bete Humawid, Fidel Lamban Apari Biwang, Gaudisio Gaudencio Umali. Aduna tay timbayaon ang nagsaulog sa adlaw na tawhan karon. Happy birthday ngadto ni Rodina Tati Kalamba Labonete og ni Albert Cabal, no? Mga kawani ni sa Office of the Provincial Agriculturist sa Planning Division. Happy birthday kaninyo. Unya mayo nga pag pamati pod ngadto ni Bilya Caballero, Jumarte Kong, Nilo Renoblas, Danao Antiquera, Riazal Lanoy, Andalis Kabasakan Sagbayan. Adunay pahibaw mga higala. Adunay pa day ato ang greet na to. Happy 87th birthday to Mrs. Wencisa Wincy Espejo araw-araw today, September 28. Thanks gikani sa mapinanggaong anak nga si Phil Angeli araw-araw gabin. Happy birthday Ma'am Wencisa Wincy Espejo. Unya dunay mga pahibaw, adunay pahibaw mga higala. Ang Manga National High School. Adunay drill para sa pagpangandam. O adunay drill para sa pagpangandam sa angay nga buhatong aksyon kon simbako adunay posibleng attacking mahitabo sa eskwelahan sa Manga National High School. Magdumala og drill ang eskwelahan sa Manga National High School sa mga simulation exercises sa sulod sa eskwelahan og unsay angay nga buhaton sa mga estudyante, teachers og non-teaching personnel og adunay pag-atake nga mahitabo sama sa pagpamusil og paggamit og hinagiban. Mahitabo kini og mga adlaw Martes, September 29. Apil sa maong activity ang pagpahibaw sa publiko o sa kapulisan nga mahitabo kini para sa awareness sa katilingban labina sa posibleng adunay labina posible na ay practice simulation sa pagresponde sa pulis isip parte sa maong drill. Daghang salamat gigani sa Manga National High School. So dili lang magpanik o maratol o adunay mga kasikas nga pagahimuon sa Manga National High School ug mapung adlawa, wa pun mabutang ang oras ani, no? Pero basta kay ug mga adlawa September 29 sa Martes sa buntag ni, no? Walay ang oras Martes sa buntag o mga dawa. At ang oras, mga higala, alas 6:35 na.
5: Waybalinay, DYRD kanunay.
6: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno.
7: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Pagpagaling ang Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
11: Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Reactivate! Let's move, let's groove!
16: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
17: Pagod ka na ba?
16: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
18: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
16: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
18: Go Wellness, go Reactivate.
19: High blood, traidor nga sakit. Dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usaka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo. Gikan ni adto hangtod karon.
20: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
21: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Bye!

0: Good morning at to sa 65 ka mga online viewers atong YouTube, no? I-comment lang sa atong YouTube sa DYRD Kasaligan, mga higala. Mamahimo po mong magtimbaya sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Maminaw taglabing ulahing katikaran, gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayukot, Kay Go!
1: Magpahigayon karong adlawa ang City Government of Tagbilaran ug libre nga veterinary services isip kabahin sa World Rabies Day 2026. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, himuon ang libreng serbisyo diha sa City Hall grounds. Lakip niini ang free pet registration, microchipping, rabies vaccination ug deworming. Gidasig ni Mayor Jane Yap ang mga tagbilaranon nga pahimusla ng libreng serbisyo ug mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga pets. Dugang pa sa mayor nga ang hustong pag-atiman sa mga hayop, lakip ang regular nga vaccination ug registration, mga importante nga lakang para sa pagpugong sa rabies ug masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Kumbali kon sa pagpahibaw ning pahinumdom gikan sa District Engineer sa First Highway Engineering District nga si Engineer John Paul Gascon, mga higala. Mahitungod ni sa mga kining nagpadayong nga trabaho, no, diha sa CPG East Avenue. Ang Department of Public Works and Highways, DPWH, pinaagi sa Infrastructure Dissemination Program, may papahibaw sa pagpatuman sa construction of road diha sa CPG East Avenue, buol mansa sa district ning atong syudad sa Tagbilaran nga nagdugtong sa Tagbilaran North Road, Tagbilaran City. Kini pahibaw aron mapapahiluna o dili mabalda ang excavation works o pagkubkub o pagsiguro nga luwas o hapsay ang pagpatuman sa maong proyekto. One-way traffic ang gipatuman diha sa CPG East Avenue gikan sa corner F. Ligason Street ngadto sa corner S. Ligone Street, buol, Tagbilaran City. Nagsugod ni itong September 21 hangtod nga mahuman kining maong proyekto. Ang mga motorista nga nagabiyahe gikan sa dakbayan sa Tagbilaran paingon ngadto sa Baclayon gipahimangnuan kini nga mo turn right diha sa A. Pahang Street or S. Ligone Street. Then mo proceed umupaingon ngadto sa Tagbilaran East Road. Sa susamang higayon, ang mga sakyanan o mga buses o katong mga six-wheeler trucks gikan sa F. Ligason Street gipahimangnuan nga mo proceed straight paingon ngadto sa Pahang Street, mga higala. Ang traffic management personnel appropriate safety signages ang ipapahimutang aron sa pagsiguro sa maayo ang dagan sa trapiko o ang kaluwasan sa mga traveling public. Alas 6:43 na!
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies,
4: Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol, balita, nagbutyag na nagpadayon ng anti-illegal drug operation sa mga kalungsuran. Samtang 111,452 pesos nga gibadapan ang balor sa Siabo na sakmit sa kapulisan. Si Ern Pahayahay sa iyang report. Ern, go!
5: Padayon ang kampanya batok sa illegal nga droga sa lalawigan human sa sunod-sunod nga bypass operation sa Baclayon, Luon, Dawis ug Dagohoy nga may resulta sa pagkasakmit sa kapin 16 gramos nga gituang Siabo ug pagkadakop sa upat ka mga suspitsado. Nato na kalabay nga adlaw duha ka operasyon ang gihimo sa Baclayon ug Luon. Sa Baclayon alas 3:34 sa buntag sa Barangay Guanon nasikap ang usa ka 37 anyos nga construction worker ug na-recover ang 6.2 gramos nga gituho ang Siabo nga do na gibadabada ang standard drug price ngadto sa 41,616 pesos. Sa lungsod sa Luon alas 6:58 sa gabi sa Barangay Bahi na sikop usab sa ka 22 anyos nga construction worker ug na-recover ang 3 gramos nga gituho ang Siabo nga do na standard drug price ngadto sa 20,400 pesos. Samtang laing operasyon ang gihimo sa Barangay Tabalong, lungsod sa Dawis diin na-recover ang 0.4 size gramos nga gituho ang Siabo nga gibadabadang motimbang o mobalor nga to sa 31,280 pesos ang standard drug price. Na-recover usab sa bypass ang bypass money, cellular phone o motorsiklo nga gigamit sa suspect. Sa Dagohoy, malampusong na himo sa Dagohoy Municipal Drug Enforcement Team ang bypass operation nga resulta sa pagdakop sa 25 anyos nga suspect. Na-recover gikan sa gikatapan ang 2.67 gramos nga gituho ang Siabo nga doon ay gibadabad ang standard drug price nga 18,156 pesos. Ang operasyon gihimo uban sa koordinasyon sa PDEA ug migamit sila og duha ka alternative recording device. Sa kinatibukan, 16.38 gramos ang gituho ang Siabo nga adunay gibanabanang kantidad ngadto sa 111,452 pesos ang nasangwit sa upat ka operasyon. Ang mga dadakpan na as custodies sa Texaco Municipal Police Station samtang gipasaka sa prosecution ang tukmang kaso ubos sa Republic Act 9165 ko Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa kapulisan nga magpadayon ang ilang mga operasyon batok sa illegal nga droga aron mapanalipdan ang kalinog hap sa seguridad diri sa probinsya sa Bohol. Gikan diri sa Bohol PNP, Chris Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Happy birthday nga to ni Sister Wincy Igama o Wincy Balatero Igama nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan karon. Baday karon sa atong mga balita. Dakong milagro ang naangkon sa saka 4 anyos nga batang babae human nga naligsan sa duha ka ligid sa motorsiklo ang iyang tiyan sa lungsos Balilihan unya dakong buhi. Si John Gutierrez sa iyang report.
6: Dagan Andres ng Galiares Medical Center ang usa ka 4 anyos nga batang babae human kani nga giligsan sa motorsiklo dito sa lungsod sa Balilihan. Ang batang babae nagapuyo kani sa Barangay Tagustusan Hanupol sa lungsod sa Balilihan sa tuwa na sayran kagahapon sa maras 4 sayo nga kapunan nga kani iyang akini nga bata gikan in taon kani sa ilang silingan kuyog siyang auntie kay nanabat og pagadzi og ilang na ang pagpauli kani nga bata o kani yang auntie wa makabantay nga kani unang bata may unang hintabok og wa makabantay kay motorsiklo nga nagahaguros nga gidrive ni Janrib Estrera 22 anyos lumad usab sa nasoy nga lugar nga sa tuwang og ginabuhi sa iyang inahan nga si Marjorie Baldisco nga dakong milagro na hitabo sa iya nga anak.
7: Milagro na dai ko nga magkadua ka ligid-ligid ni motor dinhi sakay upat. Tatayan jud si ja. Oh, ja gi ultrasound ang diyan ani normal man walay dugo. Ja gi X-rayan, oh, X-rayan man mo ja normal ya X-ray tanan. Kuluyan
8: na. Sige, magmigam po ng Lord. Kaya, kung malang kanan. Sige mo, kung mapagkasa ito, pa sa imo,
7: kuluyan
8: na. Sige, bata. Pilar, may bata. Ito, buko ba niya?
7: Gabiyari may gipaampo man noon eh, gipasumay man noon eh. Iga selection magapijong.
8: Ngayon, ano to ka pijong na bata?
7: Niya ko na pijong sa mga kapoy katugon mo nito sa bilaw. Dala sama sa mga kinasamat. Mga samurai kapoy mo tayo kung bayay ayaw ko ba na bifrita papagad bifrita. Ayan kamot diyan na niya. Ayan ko Lord, sumay si Jesus. Hinay.
6: Pero nga buntag, ito wag gisusi kini nga bata. Dakong kalipay sa ginikanan kay wagay tatsa ang tiyan sa bata o mga balang man kaning matudpa sa inaan na si Majore Valdesco. Dakong milagro ang tabang ani nga bata. May nundan nga nanausap ko ni siya sa luas nga kaimtay na kato nga driver nga nakadasmag ani nga bata nga si John Ray Estrella na pastak na kini sa tuwang lakap jail diya sa lunsod sa Balilian. Di kalandaris matangan sa Galiaris Medical Center. Kanan sila rito, Jungo Ceres, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang siligan sa balita.
9: DYRD.
0: Kung milagro yun. Alas 6:50 ang takna sa kabutagon. Padayon karon sa atong mga balita. Nasiko pagbalik. Ang katuluna nga nabilanggo, gumikan sa illegal nga drugas nga pulos na kagawas pinagi sa plea bargain agreement. Hasta dahil hantun katulo pa dahil nga magrantan o plea bargain agreement ang usa ka akusado. Nga nadakpan ni siya pinagi sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang detalye. Willie Boy, pasok!
10: Katulungan na bilanggo gumikan sa illegal nga drugas nga pulos na kagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon. Ang ikatahapan na ilahan nga usa ka Paul Christian Vincent Colpa, 31 anyos, ulitaw lumad nga malupyo sa barangay Poblasyon 1 ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Dave Sorio nagpagayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Tutulan na tunugan ini ang ikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksiyan kini nila ni Barangay Kagawad John Kinet Lungat o Barangay Kagawad Melvin Ciudadano sa Barangay Tutulan o sangkop sa media. Usa ka police pusher bayari mipalit na ini o usa ka putos nga gingong sabu sa kantidad nga 2,000. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon, laing unom ka mga putos nga gingong shabu ang nakuha nga ibadabanang mutimbang tanan ngadto sa 5 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 34,000 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Paul Christian Vincent Colpa. Gikan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
0: Alas 6:53 ang takna sa kabutangon. Good morning ni Emily Dingke ni kagawad Sabel Rinca diha sa Buol. Naglanog-lanog ta diha karon. Ni Paring Vin Arigo de sa Habitat Buol. Good morning. Ni kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Good morning usab nga dito ni Joel Nicole, no? John Mark Yongson. Ni Jonathan Abadingo. Paday garon sa ato baga balita, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga drugas na kuha ano kapin sa 38,000 ka pesos nga gituho ang Cebu atol sa usa ka bypass operation nga gipahigayon niadtong Sabado sa kadlawon dito sa barangay Itaud de Nabanga. Si Cel Rimulador sa iyang detalye. Cel, go!
11: Sa lungsod sa Nabanga, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Nabanga ang usa ka gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga atol sa gipahigayon niini nga bypass operation na itabo Sabado sa kadlawon inabagan sa PDS 7 sa Bohol dito sa Purok Ono sa Barangay Ilawd, lungsod sa Inabanga. Ang suspek, usa ka 52 anyos, lumulupyo sa Purok Ono sa Barangay Luyo, Inabanga, kinsagi katao nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituoha nga shabu, kantidad sa 500 pesos o galaing upat ka puto sa gituoha usab nga shabu ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa mong suspek. Gibara-bara nga motimbang sa 5.72 grams kantidad kapin sa 38,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials o ga DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
0: Good morning ni City Councilor Ide Burha. Naglanog-lanog atong sibya diha sa Dampas, mga higala. Padayon karon sa atong mga balita. Nasakpang nagbaligya og ihas nga armas ang usa ka teenager. Nabawi ano sa kini og Cebu atol sa Bybust operation dito sa Barangay Fatima, lungsod sa Ubay kagabi ni atong Sabado o gabi ni atong Sabado. Si Maskulado Uno Winnie Reyes sa iyang report. Winnie Boy, go!
12: Gidakop ang usa ka teenager nga lalaki human maaktuhi nga nagbaligya og ihas nga armas nang bawian usab og shabu atol sa Bybust operation sa Purok 5, Barangay Fatima, lungsod sa Ubay mga alas 9:56 ang takna gabi natong Sabado. Nailhan ang suspetsado nga usa ka Justin Aguhar Yanki Paruhinog, 18 anyos ulita, walay trabaho ug nagpuyo sa maong dapit. Positibo kini napalitan sa police posture buyer ug usa ka revolver color itom nga wala pa matino ang kalibre nga walay bala. Sa gihimo nga body search, nakuha ang usa ka plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 2.57 gramos ug may standard drug price nga 17,476 pesos kapin kun kulang. Nabawi usab ang 500 pesos nga genuine nga salapi ug mga bugos money nga gigamit sa maong transaksyon. Ang maong Bybust operation gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Rizon B. Baclucos, ang Deputy Chief of Police ug ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police. Paglapas sa Republic Act 105-95-91 kon illegal possession of firearms ug paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kon paghupot sa ginadiling droga ang sumbong nga giandam nga isangat sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa PNP Lakwap Jail. Kinis Winneries ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
0: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong round Buhol Balita.
3: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Buhol Balita.
4: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
9: DYRD. Operation. Tabang.
0: Hello, good morning.
13: Good morning, sir.
0: Good morning, Gisani.
13: Visitation po, sir.
0: Oh, pila may edad?
13: Pinitre na, sir.
0: O sa may problema, ma'am?
13: Mangayo, lagi ang tao kung inabang, sir. Kaya magpasitiskan lagi ko.
0: Naon sa may gigibati ni mo?
13: Kaya magsakit ang o, sir. Nahugan, magkukuglog din.
0: Okay, sige. Pila to edad ni mo, ma'am? Pila to?
13: 53.
0: Sige, watuwat na hindi sa gawas, ha?
13: Oh, sir.
0: Paliho ko nung pahuwam lang cellphone anang doon na po ila ingay hangyo diha.
13: Sir.
0: Good morning ato ni Kagawad Roberto Batsoy Alba o ni Kagawad Dani Abiliana Descugon. Hello, good morning.
14: Good morning, sir.
0: Kisa ni?
14: Angelita Molina, sir.
0: Molina. Pila may edad ani?
14: 50.
0: Taga-asa man ni ma'am?
14: Sa Tagbilaran, sir.
0: Unsay problema?
14: Tarapuan
0: itong
14: lab na
0: ko, sir. Sige, watuwat na sa gawas. Paliho ko nagkukpahuwa. May mo cellphone na nang aduna po ilang ihangyo diha. Hello, good morning.
15: Lungkuntang, sir.
0: Good morning. Kisa ni?
15: Rinan Mandin, sir.
0: Rinan. Kisa may pasyente?
15: Akong asawa, sir.
0: Onsa may sakit si mong asawa?
15: Kuan mo, sir, ganang buntis mo ng asawa, sir. Ano? Ang problema, sir, kaya wala na yung kuhan ng bata sa basa matris, sir, na sa tubo ba ito, sir?
0: Ah, di palupian tube.
15: Oo, sir, oo.
0: Okay, sa may nga sa asawa ni mo?
15: Sila man din, sir.
0: Pila may edad, ani?
15: 20, sir.
0: Na-admit ni?
15: Oo, sir, na-admit, sir. Naroon tumigdre sa provincial, sir.
0: Oh, sige, watuwat mo diha, ha? Poros mo magkadawat ang tag 1,000 pesos kikis itong mga loyal donors. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higa.
16: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Anonymous Lila, o Carla's Curtain Shop.
0: Salamat guys to Kapurok 2 Barangay Dao, Purok 3 Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kayo ni Sir Jeboy Tabera, di ana pod ang iyang 2,000 pesos kada semana mga higala sa Rulit Auto Care na himutan dili halayo sa Co-op Hospitalis Barangay Dampas ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ni Sir Leo ni Ma'am Ems Rikina ni Ma'am Praxides Mahumas, good morning. Salamat po kayo ni Ma'am Marie or ni Ma'am Grace Labi. Diha sa Mangga ingon man usab ni Ondoy Cristan. Ni Father James Darunday, adunay 500 pesos sa iyong programang Baksan. Ipaagi ang paghatag og tabang sa STK Diner. Nahimutang atbang sa Soledad Suite sa Poblasyon 2 ning ato ang syudad. Og ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan himutang dili halayo sa Co-op kon sa KFC Church o sa KFC Church diha sa Poblasyon 2, walang restaurant diha punuan sa Acacia mga higala. Salamat kayo. Good morning ato ni Gaudencio Umali o ni Councilor Pulong Ringka. Hermes Malanog, good morning. Kini si ato'y COSAP mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ka natong tanan sa pagpamati. Sa labing lamas ng mga balita sa alas 7, basta balita. DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos.

0: Alas 7:02 na.
1: Oras atod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Nagpangita ba ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca. At tuwa og palit na!

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bye.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. May pagawa sa Department of Labor and Employment o pahibaw ng 42 pesos uminto sa minimum wage dinhi sa Central Visayas samtang ipaabot sab ang guidelines pagpatuman sa mga pagsakas ulan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Kompleto detalye alagad Ray Tutas.
1: Makadawat og dugang 42 pesos kada adlaw sa ilang minimum wage ang mga minimum wage earners sa Central Visayas, lakip na mga mamumuo sa Bohol. Kini ang gipahibaw ni Department of Labor and Employment kun Dole Secretary Francis Tolentino atol sa press briefing niadtong Sabado, September 26 sa usa ka pagiginabi sa PTV. Si Manuel Ferrer, Regional Director sa Dole 7, mingon nga ang wage increase maglangkob sa mga minimum wage earners sa upat ka mga probinsya sa Central Visayas, Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Secure.
2: The focus is present the what is the economic condition of Central Visayas and what is the condition on the grassroots pertaining to labor. We present data coming from PSA and FDEP for their inputs of the economic condition of Central. Right from the start, the board decided that there will be increase, but the increase should be responsible enough from both sides.
1: Sumala sa Dole, hapit 385,000 ka mga minimum wage earners sa riyon ang magkabenepisyo nini. Ang 42 pesos nga dugang sa adlaw-adlaw nga suhol, gitumo nga makatabang sa mga mamumuo sa pagatubang sa nagataas nga presyo sa mga palaliton o sa gasto sa panginabuhi. Gikatagdang ipatuman ng wage increase sugod October 14 karong tuiga, samtang ang detalyadong breakdown sa bagong wage rates alang sa nagilalaing sektor o lugar

0: ibahibalo uban sa hingpit nga detalye sa wage order sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB7. Ang kasamtangang wage order sa Central Visayas mao ang wage order number RO726 nga may epekto niadtong October 4, 2025 gikan sa DOLE. Kini sa Ray Tudas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa tong balita. Hermes Malanog da sa lungsod sa Corelia. Naminaw usab nagmonitor po nato karon si Dr. Susit Kiwag Ridilias. May pagpaminaw da Doc Susit Kiwag Ridilias gikan ni Mahil Kiwag Aranton. Samtang sa lingbahing solusyon sa pagsulbad sa paghuot sa mga pasyente diha sa Galyaris Hospital, gipadangat gikan sa buhata ni Department of Health Secretary Edwin Mendoza didto sa kaulohan. Ato paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
2: Nangayo og suporta si Governor Ari Sumintado sa Department of Health aron masulbad ang grabe nga congestions kon kahuot sa Governor Celestino Galyaris Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Kini human makita sa nasangpit nga government hospital ang mga pasyente nga napugos sa pagbalhin sa mga hallway ug bisan sa driveway tungod sa taas nga pagpanginhanglan sa medical services. Mibiyahay Sumintado paingon sa Manila sa wala pa mulapas sa unsa ka semana. Sukad gi padayag sa DYRD Bohol Chronicles banner story nini niadtong September 13 ang sitwasyon sa congestion sa maong tambalanan. Sa investigative reportorial visit sa DYRD Chronicle na kumpirma ang 129 ka mga pasyente nga sobra sa 400 bed maximum capacity sa ospital o kapin 32% nga exist sa kapasidad. Mas grabe ang sitwasyon sa emergency room din may taas sa 117% ang exist patients. Hinungdan nga ang ubang pasyente na dala sa driveway sa ospital o na-expose sa kainit nga gikan sa exhaust sa air conditioning units. Aduna usab 41 ka mga pasyente nga sobra sa kapasidad sa emergency room gawa mahatagi og insaktong petsa kung kano sa sila mamahimong ma-accommodate sulod sa ER. Atol sa iyang pag-adto sa Manila, gigamit na umintado ang report sa The Bohol Chronicle isip basihan sa iyang ka-presentar sa problema ngadto sa DOH. Nakigmeeting ang gobernador kang DOH Undersecretary Jose Texon III, head sa Hospital System Cluster, uban sa ubang mga opisyal sa DOH. Si Texon mao'y mipuli kang DOH Secretary Edwin Mercado nga mitambong ni adtong higayuna sa budget hearing. Atol sa mao nga meeting, gihisgutan ang mga posibleng solusyon aron maminusan ang congestion sa government hospital nga nakabase sa Tagbilaran City. Usa sa gisugyot ni Mintado mao ang paggamit sa Governor Celestino Galyaris Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes aron ma-accommodate ang ubang pasyente gikan sa Tagbilaran samtang nakatubang ang mga hospital og pressure sa kapasidad. Ang pasilidad sa Cortes nga gidisenyo alang sa specialized medical services kabahin sa Governor Celestino Galyaris sa Memorial Medical Complex apan sa pagkakaron separate ang operasyon sa duha ka government hospitals. Si Dr. Miguel Hayuma ang nagdumala sa Tagbilaran Base Hospital samtang si Dr. Lawrence Tirol ang nangulo sa pasilidad sa Cortes. Mato di Mintado kinahanglan ang hapsay nga koordinasyon tali sa duha ka ospital aron magamit ang available capacity sa Cortes ug makatabang sa pagkatubang sa congestion sa Tagbilaran Hospital. Gidala usab sa gobernador ang problema sa congestion ngadto kang presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mapadali ang posibleng aksyon sa DOH Central Office labi na kay ang duha ka pasilidad gidumala man sa DOH. Among inisyatiba kabahin sa health ug human development priorities sa provincial government ubos sa strategic governance roadmap nga nagtumong sa pagpalambo sa access sa responsive healthcare services alang sa mga bulanon ug sa tibuok Bohol Island Geopark. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7. 22 sa buntag ang presyo sa mga produktong petrolyo gilauman kini nga muubos og mga adlaw. September 29 human sa pag-ubos sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan gikan na September 21 ngadto sa 25 ang rollback gibanabana kini nga maabot sa 7 ngadto sa 8 pesos kada litro sa diesel, 50 ngadto sa piso sa gasolina, 5 ngadto sa size usab sa kerosene. Sulod sa upat ka adlaw sa pamatigayon ng presyo sa diesel, may ubos kini og 7 peso 50 centavos kada liter, gasolina 1 peso 50 cents, kerosene 6 pesos sa international market.
1: Good morning ni Chani Kalamba Delosa. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nagtanaw po ka nato karon si Dudong Chetro Manilios. Ryan Palak da sa Lungsod sa Valencia. Good morning. Luciano Mikayabas. Nagtanaw po ka nato karon. Rosalina Brina Ihok. Nagtanaw gikan sa Kabaknitan Bilar. Fe Mongkada Malimot sa BT Humawid. O si Lynn Lams. Milagro ang nahitabo human ang bata nga gikan sa usa pagkapagampo ang dakong buhi bisan nga gilatayan sa ligid sa motor ang lawas sa maong bata dito sa lungsod sa Balilihan. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
4: Dagan Andres ng Galiares Medical Center ang usa 4 anyos nga batang babae. Human kani nga giliksan sa motorsiklo dito sa lungsod sa Balilihan. Ang batang babae nagapuyo kani sa barangay Tagustusan, Hanupol sa lungsod sa Balilihan. Sa tuwa na sayran, kagahapon sa Maras 4 sa iyo nga kapunan. Nga kini ang akini nga bata gikan in taon kani. Silang silingan kuyog siyang auntie kay nanabat og pagazi. Og ilang na ang pagpauli kani nga bata o kani ang auntie wa makabantay nga kani unang bata may unang hintabok. Ugwa makabantay katong motorsiklo nga nagahaguros nga gidrive ni Janrib Estrera 22 anyos lumad usab sa naasoy nga lugar nga sa tuwa nga paginabi sa iyang inahan nga si Marjorie Baldisco nga dakong milagro na hitabo sa iya nga anak.
5: Milagro lang dai ko indan makadua kaligid ng ligid ni Jan. Motor dinay sakay upat. Tatayan din si Jan. Oh, Jan. Gi ultrasound ang iya ani normal man walay dugo. Gi X-rayan oh, gi X-rayan man mo Jan normal ya. X-ray tanan. Kaliyan na. Sige man migam po malo din ka. Normal lang tanan.
6: Kita mau bimbang pernah jatuh pas lagi mau bimbang pernah mana minat bukan?
5: Kalau
6: yang untuk bata, pilihan bata yang tahu buku bani.
5: Kita perlu kita cerita tentang bawa mana nih? Di pasu di pasumai mana nih? Jika selection masa pejong.
6: Nah itu kepejong bata?
5: Niak so na pejong sudah bawa kapul katogun mau nih tunggu sampai lau. Jalan sama sama kena sama. Mga tamarik kapol mo tayo kung gaya ayaw ko ba na bifrita papagandri sa ayang kamot diyan ayang kolord sumay si Dinay.
4: Pero nga buntag ito wag gisusi kini nga bata dakong kalipay sa ginikanan kay wag itatsa ang tiyan sa bata o mga balang man kini nga matudpa sa inaan nga si Majore Baldisco dakong milagro ang tabang ani nga bata. Mainundan nga nanausap ko ni siya sa luwas nga kaimtang nakato nga driver nga nakadasmag ani nga bata nga si Jan Reba Estrera na pastak na kini sa tuwang lakap jail diya sa lungsod sa Balilihan. Di kalandaris matangan sa Galiares Medical Center kan si Lerto Jumot Seres ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang siligan sa balita.
3: DYRD. Good morning ni Alfred Angkog diha sa Barangay Bansasa. Si June Magayabas o si Miliana Laviste. May ubos og 3.4% ang mga insidente sa krimen ngani sa tong lalawigan gikan kini sa buwan sa Hulyo ngadto sa Setyembre 15 nga tuiga. Natala usab sa Bohol Provincial Police Office ang 1,334 ka mga kaso nga masubos kini og 47 kumpara sa 1,381 nga natala kini sa susamang panahon sa may gintuig. May ubos usab og 6.37% ang mga krimen batok sa kalinaw o kahusay, samtang mikunhod usab og 1.4% ang mga insidente nga may kalabutan kini sa kaluwasan sa publiko. Apan kay kataho sa kapulisan ang pagsaka usab sa kaso sa pagpangawat, pisikal nga pagpangangkol o homicide. Misakasab sa 10% ngadto sa 14% sa mga kaso sa homicide. Nagarepresentar kini sa 40% nga pagsaka. Mato ni Police Lieutenant Colonel Joseph Birondo ang sitwasyon sa kalinaw ug kahusay sa itong lalawigan. Nagpabilin kini nga kontrolado o niya madumara. Gipasangil usab niya ang kinatibukan pagkunhod sa mas gipakusog usab nga presensya sa kapulisan, mga preventive patrol, mga operasyon nga gibase kani sa intelligence. Kini DWRD Breakfast News, atong kini sa Maintinguha Silent City Mall.

0: Good morning ni Boy Ray Pamaong. Yan Pamaong da sa Kugon. Naminaw ka na to garon. Tabski Perez, Rubin Perez, Lydia Batoon o Gramonito Batoon da sa Tars o Ramson Tire Supply. Og sa iyang mga kabanay to sa US karon nagtanaw. Good morning. Usab good morning ni Johnny Flag na tanaw po nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaluyong, Nils Joel Padillo Bernabe nagtanaw pod. Lima ka mga drug poacher na sikop sa sunod-sunod nga mga bypass operation dito sa lungsod sa Loon, lungsod sa Baclayon, Dawis ug Daguhoy kagahapon adlaw. Ato paminaw ang report nila ni Alagad Earn Pahayahay ug Willie Maestrado.
1: Padayon ang kampanya batok sa illegal nga droga sa lalawigan human sa sunod-sunod nga bypass operation sa Baclayon, Loon, Dawis ug Daguhoy nga may resulta sa pagkasakmit sa kapin 16 gramos nga gituang shabu ug pagkadakop sa upat ka mga suspitsado. Nato na kalabay nga adlaw duha ka operasyon ang gihimo sa Baclayon ug Loon. Sa Baclayon alas 3:34 sa buntag sa barangay Guwanon nasikap ang usa ka 37 anyos nga construction worker ug na-recover ang 6.2 gramos nga gituho ang shabu ngano nga gibadabada ang standard drug price ngadto sa 41,616 pesos. Sa lungsod sa Loon alas 6:58 sa gabi sa barangay Bahi na sikop usab sa ka 22 anyos nga construction worker ug na-recover ang 3 gramos nga gituho ang shabu nga doon ay standard drug price ngadto sa 20,400 pesos. Samtang laing operasyon ang gihimo sa barangay Tabalong, lungsod sa Dawis diin na-recover ang 0.4 size gramos nga gituho ang shabu nga gibadabada ang motimbang o mabalor nga to sa 31,280 pesos ang standard drug price. Na-recover usab sa bypass ang bypass money, cellular phone o motorsiklo nga gigamit sa suspect. Sa Daguhoy, malampusong na himo sa Daguhoy Municipal Drug Enforcement Team ang bypass operation nga resulta sa pagdakop sa 25 anyos nga suspect. Na-recover gikan sa gikatapan ang 2.67 gramos nga gituho ang shabu nga doon ay gibadabada ang standard drug price nga to sa 18,156 pesos. Ang operasyon gihimo uban sa koordinasyon sa PDEA ug migamit sila og duha ka alternative recording device. Sa kinatibukan, 16.38 gramos ang gituho ang shabu nga adunay gibadabana ang kantidad nga to sa 111,452 pesos ang nasangwit sa upat ka operasyon. Ang mga dadakpan na nasa kustodiya sa Texaco Municipal Police Station samtang gipasaka sa prosecution ang tukmang kaso ubos sa Republic Act 9165 ko Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa kapulisan nga magpadayon ang ilang mga operasyon batok sa illegal nga droga aron mapanalipdan ang kalinog hap sa seguridad diris probinsya sa Bohol.
2: Katulungan na bilanggo gumikan sa illegal nga drugas nga pulos na kagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nadakpan sa bypass operation nga gipagayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon. Ang gikatahapan na ilahan nga usa ka Paul Christian Vincent Colpa, 31 anyos, ulitaw lumad nga Molupyo sa barangay Poblasyon 1 ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Dib Suryo nagpagayon kini sa illegal drug operation dito sa barangay Tutulan na tunugan niini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad John Kinit Lungat ug Barangay Kagawad Melvin Ciudadano sa Barangay Tutulan ug sangkop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini ug usa ka putos nga gingong shabu sa kantidad nga 2,000. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon laing unom ka mga putos nga gingong shabu ang nakuha nga ibadabana ng mutimbang tanan ngadto sa 5 ka gramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 34,000 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot ug illegal nga pagupot sa ginadili nga druga sa giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Paul Christian Vincent Colpa.
3: Ginakop ang usa ka teenager nga lalaki human maaktuhi nga nagbaligya og ihas nga armas nang bawian usab og shabu atol sa bypass operation sa Purok 5 barangay Fatima lungsod subay mga alas 9:56 antak na gabi natong Sabado. Nailan ang suspetsado nga usa ka Justin Aguhar yang kiparuhinog 8 anyos ulita walay trabaho ug nagpuyo sa maong dapit. Positibo kini napalitan sa police posture buyer ug usa ka revolver color itom nga wala pa matino ang kalibre nga walay bala. Sa gihimo nga body search nakuha ang usa ka plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 2.57 gramos ug may standard drug price nga 17,476 pesos kapin kun kulang. Nabawi usab ang 500 pesos nga genuine nga salapi ug mga bugos money nga gigamit sa maong transaksyon. Ang maong bypass operation gitaygayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Rizon B. Baclucos, ang Deputy Chief of Police ug ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police. Paglapas sa Republic Act 10595-91 kon illegal possession of firearms ug paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kon paghupot sa ginadiling droga ang sumbong nga giandam nga isang at sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa PNP Lakwap Jail. Kinis Winneries ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
4: 33 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. 350 million pesos ang katidan sa Modern Rice Processing Facility nga itukod niya sa lungsod sa San Miguel. Ipirmahan ni Mayor Ian Hill Mendez o NFA Administrator Dr. Larry Lacson ang Memorandum of Understanding niya itong Setyembre 25 dito sa Quezon City. Ubos sa maong kasabutan, mo donate ang San Miguel LGU 30,000 square meter nga luna sa Barangay Tumok. Gahinon usab ang 350 million pesos nga investment sa 100 million para kini sa warehouse o 250 million pesos para kini sa processing equipment. Gilauman usab nga ma-modernize niini ang post-harvest operations o mapaayo usab ang kalidad sa humayog bugas. Makahatag sab kini o gadugang panginabuyan, makatampo sab sa food security sa San Miguel o sa tibok lalawigan sa Bohol.
0: Good morning, Liz Girl Amparo Mans. Naminaw, nagtanaw ka na ito karon live. Ya sa Davao City. Irma Shiga, nagtanaw po. Jamel De Casa, nagtanaw. Emmanuel Joseph Ligunes, nagtanaw live. Ikan sa Barangay Bool. Usap si Johnny Flag. Ansoy Comidoy, nagtanaw po ka na ito karon si Marifik Bagtasos og Lito Umbay. Gilusan sa Tag Bilaran City Government ang inisyatiba nga gitawag og 60 Acts of Service din gidapit ang publiko sa paghimo og mga voluntaryong serbisyo. Atong paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
5: Isip kabahin sa ika-60 nga Charter Anniversary Diamond Jubilee Celebration sa Dakbayan sa Tag Bilaran, gilusad sa kagamanang lokal ang inisyatiba nga gitawag og 60 Acts of Service. Kini usa ka tibuok tuig nga tinguha sa pangserbisyo nga nagsugod niadtong September 25 diin gibitahan ang nagkalain-laing organisasyon maingon man sa gobyerno, pribadong sektor, mga tunghaan o mga voluntaryo sa paghimo og 60 ka makahuluganong voluntaryong buhat aron makatabang sa kanambuan sa komunidad o sa mga nanginahanglan. Gidapit ni Mayor Gene Yap ang tanan sa pag-apil sa pagsulong sa Diamond Jubilee Year pinagi sa paghimo og maluntaron og pagpaambit sa serbisyo nga ikalambo sa Tagbilaran.
6: Maayong adlaw mga pinalanggang Tagbilaranons. As we celebrate the 60th Diamond Jubilee of Tagbilaran City, we look back with gratitude at how far our city has come. But this milestone is not only about celebrating what we have achieved. It is also an opportunity to ask ourselves how we can give back to the city that has given so much to all of us. This is the heart of our 60 Acts of Service. As part of our year-long Diamond Jubilee celebration, the city government of Tagbilaran is launching a series of volunteer activities that will bring together government offices, private companies, businesses, schools, universities, civic and religious organizations, institutions, community groups, and individuals in meaningful acts of service for the Tagbilaranon people. As one family, one city, each of us has a part to play. Every office, every school, every business, every organization, and every individual has something to share. Whether it's your time, your talent, your expertise, resources, or simply an act of kindness. Because when we come together, one small act can create a bigger impact. Interested groups and individuals may contact the link below or visit our City General Services office for inquiries, registration, and assistance. We will provide an online link to this video for your convenience. So, let us celebrate our Diamond Jubilee, not only with festivities, but with service, generosity, and love for our fellow Tagbilaranons. Let us make these 60 acts of service a reflection of who we are. One family, one city, one Tagbilaran. Together, let us celebrate 60 years by giving back, servicing others, and making a difference. Happy 60th year, Tagbilaran City. Asan sa pamor, kanaton tanan.
7: Ang pagkahimong voluntaryo, usa ka epektibong paagi sa pagpakita sa bayanihan nga kultura ug nagdala ug daghang kaayuhan. Gigan sa Tagbilaran City Hall, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. 20 minuto sa lipa mag alas 8 sa buntag. QR code ang ipatuman na karon diha sa lungsod sa Katigbian. Human kinigilusad ang paling QR, diin cashless na ang pagpangumpra sa merkado sa lungsod sa Katigbian. At ang pabinang sa Zera Arkiana.
8: Gipalig-on sa local government unit sa Katigbian ang digital ug financial inclusion pinaagi sa paglunsad sa Paling QRPH Plus program ug BSP Piso Caravan nga gipahigayon sa Katigbian Sports and Activities Center. Gitambungan kini sa mga opisyal sa lokal ug national government agencies, financial service providers, market vendors, tricycle operators ug drivers, ug uban pang stakeholders aron mapalambo ang digital literacy ug mas mapaduol sa katawhan ang modernong financial services. Kabahin sa kalihukan ang orientation ug actual demonstration sa Paling QRPH Plus, diin gitudloan ang mga vendors, tricycle operators ug uban pang micro-entrepreneurs sa paggamit sa QR-based digital payments alang sa ilang adlaw-adlaw nga transaksyon. Gilunsad usab ang integrated ELGU system sa munisipyo aron mapahapsay ug mapaduol sa mga Katigbianon ang mga serbisyo sa lokal nga kagamhanan. Samtang pinaagi sa BSP Piso Caravan, gidawat na sa Municipal Treasurer's Office ang mga daot, karaan o unfit nga Philippine banknotes alang sa pag-ilis nga naghatag og mas sayon nga access sa currency-related services alang sa mga residente. Gikan diri sa Katigbian Sports and Activities Center, kini si Zera Arkayana ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Good morning ni Dodong Plaza, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Unsam nagtanaw po ka na to karon si Sir Jude Tambis, Dr. Ronald Inting Pumatong, Maing Buntag. Unsam happy birthday ni Dr. Suset Kiwag Ridilias, gikan ni Mahil Kiwag Aranton, Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, naminaw pod. Naminaw po ka na to karon si Sir Emerson Pinos o si Sir AJ D. Guzman. Gidasig ni Bohol Governor Aris Mintado ang tanang bulanon nga ipakita sa mga bisita gikan sa lain-laing nasod ang tinuod nga pagabulanon pinagi sa mainiton nga pagdawat, maayong pagatiman o kinasingkasing nga pagkamaabi-abihon. Ang mga bisita gikan sa China o Korea niabot niadtong adlaw Sabado diha sa Bohol Panglao International Airport subay sa pagsugod sa ilang taas nga holiday season. Matud pa ni Mintado nga matagbisita nga moabot sa Bohol, angay nga makasinati dili lamang sa katahom sa probinsya kundi usab sa kultura, tradisyon ug maayong pagdagad nga ilado sa mga Bulanon. Dapiton usab sa gobernador ang mga turista nga masinati ang adunay kultura sa Bohol, malingaw sa katahom sa kinaiyahan ug makatagamtam sa maayong kinabuhi nga gitanyag sa probinsya. Gipadayag ni Mintado nga ang Bohol dili lamang destinasyon sa mga turista kundi usa-usab kagarbo nga angay ampingan og ipaambit sa mga bisita. Gilauman usab nga dagsaon ang Bohol og mga turista gikan sa lain-laing lugar samtang nagkaduol na ang Pasko.
4: Patay nang napalgan kagahapon sa buntag sulod siya nga sakyanan nga giparking diha sa Annex Building inayawan Barangay Hall Dakbayan kini sa Sugbo ang veterano nga broadcaster, multi-awarded media practitioner nga si Sam Costanilla. Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ang chairman sa City Disaster Risk Reduction Management Council ang ipaabot pa ang resulta sa autopsy aron sa matino ang hustong hinungdan sa iyang kamatayon. Napalgan ang iyang patayang lawas pasado alas 9 sa buntag kagahapon human kini kataho sa mga namatigdan usab nga mga bata nga nangagi sa maong lugar sa di maayong baho gikan sa mosakyanan. Nakita sab nila ni Costanilla nga wa na naglihok sulod sa mga sakyanan nga naglingkod kini sa driver seat dugay nang miyembro sa broadcast team sa istasyon DYLA si Sam diin nagsilbi kaning newscaster, news ug program director. Nailhan si Costanilla siya nga kahibaw sa paggamit sa pinulungan Bisaya na katrabaho kini sa DYCM Cebu diin nahimong station manager. Nagsilbi sab siya isip entertainment chief sa DOT-TV Nationwide ug writer director. Kahimtang sa prahon humaniinit.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa halagat sa panahon, ito paminawin si Leonard Samar, ikan sa lokal ng kabuatan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon kanong adlaw. Ang bagyo nga padayon nato nga gi-monitor nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, base sa pagbana-bana sa tanang available ng mga data, ang typhoon nga si Soraygi, nga formerly nga si Koine, gibana-bana kini base sa tanang available ng mga data na kini may mutang sa 1,055 km northeast of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 26.4 degrees north, 130.2 degrees east. Samtang padayon kini nagdala sa angin nga doon nagikuskun ng mukabat nga doon na sa 175 km matagtak na doon sa sentro. Uga doon na kinigas tinis o paghuro sa hangin ng mukabat nga doon na sa 215 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, silangan, aminang silangan or east-northeastward nga doon na gikusgon sa paghirog 15 km matagtak na. Inon kining bagong bagyo, palayo na kini sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahona o karong adlawa, padayon kining gitawang itong ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mo'y naka-apikto sa Kabisayan, ug lakip na sa ditong dapita sa Mindanao, ug ingon sa ditong dapita sa may probinsya sa Palawan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan, ug lakip na sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran, o takmayan sa Tagbilaran, ug ingon sa ditong dapita sa Paysambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, ug Lanao del Sur. Kini mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang madagumon ng kalangitan ug adunay na ikatag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bayan sa Mindanao ug lakip na sa ditong dapita sa may Metro Manila ug ingon sa ubang bayan sa Luzon, karong adlaw makasinati laman kini mga lugar ug mga pupanagsang pagparagom ug ngadto na sa usahay adunay na madagumon ng kalangitan. Ang ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpagpagilat, gumikan sa ITCG o gingamsap kini mga localized thunderstorm. Samtang mainay o ganto na sa kasarang hangin, nga variable ang direksyon o usup-usup ang direksyon dito na pita sa may Luzon. Samtang lain nga hangin usap nga mainay o ganto na sa kasarangan, nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa batang kasagpan nga may mopsalabi sa tibuok Kabisayan ug ingon masab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon masab ditong dapita sa Mindanao ug samtang karagatan nini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:35 sa kahaponon. Dine na lang kutub, kininagigikan sa Diyosti Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inunabati ang DYRD Breakfast News. Ito ginisa may nga tinguha sa Island de Cinemol. At ang indugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Daghang salamat o Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa lipa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
10: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. The strong man's multivitamins Revicon. Revicon Forte.
1: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa atong nasod. Giklaro sa Korte Suprema ang proseso sa pagpili sa sunod na Chief Justice. Kinidugan balita ang inyong mabati humanine.
12: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
5: Arita, sa tandugang mga greetings. Good morning, nilito maghinay. Nagtanaw ka na to karun live sa DYRD Facebook. Usab si, nagtanaw po na to si Richie Montañez sa DYRD Facebook. Gilay Stoki Tupos, nagtanaw ka na to. Pag-usab, nagtanaw po si John Felbesas. Hildas Chicharon, nagtanaw live. Usab, naminaw po ka na to karun si Grippy Alas, Ma'am Grippy Alas, Net-Net Pansito. Zutika Imado de Asalaya Baklayon. O si Jong Hilario. Good morning. Rikami Palmitos de Asakawasi Loon. Good morning. Kent Warren Enriquez. Maing Buntag. Bablo Presente Jr. Maayong Buntag. Naminaw. El Kent Bumaya. Che de Sinilia. Good morning. JC Lucas. Archie de Sinilia. Si Charlie Presente. Si Naida Lucas. O Jessica Lucas. Naminaw. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo o gihang pamilya, nagtapong sila nagtanaw karon sa telebisyon. Karabuntag yun sila magtanaw sa telebisyon. Si Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo da sa lungsod sa Albor. May buntag usab ni Ma'am Mila Mascarinha sa Orkulyo da sa Talokto. Ma'am Maxima Lobriga sa Orkulyo da sa San Miguel Bohol. Si Chik-Chik Olantigi. Ren-Ren Olantigi. Si Boyet Olantigi. Si Win-Win Olantigi da sa San Miguel Bohol. Good morning. Usab, good morning usab sa Lunghas family. Rizal Orkulyo Lunghas dia sa Manila, nagtan-aw pud kanato karon. Maing bundang ganinong tanan.

0: Roy Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Binting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas at ugnato sa Tire Queen, Goodyear Servtech. Your first stop in first class at tire service, Dalan Financio Pinting Avenue, Dakbayan, sa Tagbilaran. Iklaro sa Korte Suprema ang proseso sa pagpili sa sunod usab nga Chief Justice. Matod pa sa tigbamamas Korte Suprema nga si Attorney Camille May Teng ang presidente mismo sa Pilipinas, aduna kini authority sa pagtudlo og bagong Chief Justice sa Korte Suprema. Ang kasamtangang leader sa itong nasod nga si President Ferdinand Bombo Marcos Jr. mahimo kini nga mopili sa itudlo alang sa posisyon sa Chief Justice, apan ang pagpili kinahanglan kinihimo unusang gikan sa listahan sa mga nominado nga giandam usab sa Judicial and Bar Council. Ang bakanteng posisyon sa Korte Suprema kinahanglan kining punan sod sa 90 ka adlaw. Subay kini sa Artikulo 8, Section 4 ug 9 sa Constitution.
3: Kasamtangang gisuspenso ni Presidente Bongbong Marcos ang excise tax sa LPG o kerosene taliwa sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa world market. Ubos sa maong kamanduan, gisuspender ang excise tax sa nahisgutang mga produkto nga petrolyo. Base sa kamanduan, gisuspenso ang excise tax sa LPG gawas kun kini gigamit isip suga nga material sa paghimos mga produktong petrochemical.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog kumaniini.
4: Balita Pilipinas.